0: Ting. Radio Bagbag. Ting.
1: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
2: Armando Castillo ng Danday.
3: Ayan
2: ng Doro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung akwan sa radyo. Eh sabi ko doon sa anak ko, eh bilan mo nga ako niya at baka sakali ako ilalakad pa.
3: Oo.
2: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
3: Wow! Apat na kahon ng ating...
2: Rice coffee ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
0: Radio Bagbag. Ting.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Nagkaroon tambal ipang inom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, o taas akong uric, akong ulo magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na akong inom sa Paragis, makapi man na siyang mag-capsule, ginta na yun akong ibati. Kamu nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawa

0: ang HFMD ay isang nakakahawang sakit na karaniwang nakakaapekto sa mga bata at maaaring magdulot ng lagnat, pananakit ng lalamunan, kawalan ng gana sa pagkain at magkapantal sa kamay, paa at bibig upang makaiwas o galing maghugas ng kamay. Sundin ang tamang paraan ng pag-ubo at panatilihing malinis ang kapaligiran. Kapag may sintomas, agad na magpatingin sa doktor o sa pinakamalapit na health center. Tandaan, malinis na kamay, ligtas na pamilya. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
1: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagting.

0: Rádio Bagbin.
1: Ni ana ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfood Spirulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghang pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfood Spirulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha huwag yun sa tanan, 0938-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 0938-02-8888. Tawag na!
2: 8th day of July is National Allergy Day. Ang National Allergy Day ay isang paalala o pampalakasin ang kamalayan na tungkol sa mga allergy na maaaring makaapekto sa ating kalusugan. Ang allergy ay maaaring dulot ng pagkain na alikabok, pollen o iba pang triggers na nagdudulot ng pangangati, pamamaga o hirap sa paghinga. Mahalagang alamin ang sanhi ng allergy at iwasan ang mga ito. Huwag ding makatubiling kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan at payo. Sa kaalaman at pag-iingat, mas mapapanatili natin ang kalusugan ng bawat isa. Isang alala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radyo Magbating.
3: Daog ka kung ang DJ ang imuha.

Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting. BBC, daklit, balitang.
3: Kabagting o kabalkada mayong buntag, ganin yung tanan, aniyan ang BBC Daklit Balita alas 9. Nagpahigayon ng National Food Authority kon NFA Zamboanga del Sur Branch Office o information o consultation activity alang sa mga miyembro sa Baclay Multipurpose Cooperative sa Tukuran, Zamboanga del Sur, isip kabahin sa MOA, tali sa NFA o DAR. Gisgutan sa kalihukan ang Palay Procurement Program sa NFA. Gitubag ang mga pangutana sa mga mag-uuma o gipahigayon usab ang Internal Farmer Satisfaction Survey aron makuha ang ilang mga suggestion o opinion alang sa pagpalambo sa serbisyo sa ahensya. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Bagding 29, Chiril Uniot Lirazan. Daghang salamat ug maayong buntag kaninyong tanan.
2: BBC Daklit Balita.
4: Radyo Bagting.

0: Radio Manmanping.
1: Sad Celebrity Beauty Soap.
2: Sad Celebrity Beauty Soap.
3: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Sad Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
4: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Sad Celebrity Beauty Soap na.
1: Sad Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Sad Marketing.
5: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulo pa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mako kuha gyud sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyo nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
3: Said kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikaw capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
7: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Radyo Bagting.

0: Ani ana ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alam sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na! Are you planning to
1: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1 Hardware. Rock, rock, radio, bag, bag, bing, bing.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, daklit, balita.
4: Kabagdig kabalkada, anya na ang BBC Daklit Balita alas 10. Malapuson nga nasakot sa mga otoridad ang usa ka individual sa gipahigayon nga drug buy-bus operation sa Purok sa East, barangay Kagawasan ni Mataling, Zamboanga del Sur. Ang dinakpan usa ka 30 anyos nga residente sa Pitugo, Zamboanga del Sur og nakuhaan kini og 4 ka sachet sa gigatahapang shabu og uban pang drugs paraphernalia. Sa kasamtangan, kini ang gibalhog na sa Dimataling Municipal Police Station na og gikatakdan pa sa kagkasong paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. BBC Daklit Balita alas 10. Ako si Bagting, di si Sheriff Lawrence of FEMA. Maayong buntag.
3: BBC Daklit Balita.
4: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Radyo Magbating.

0: Radio Magbanting.
1: Adenico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng Antipara. Yes, sa kantidad ng 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adenico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat, adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adenico Computerized Optical na himutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adenico Branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Adenico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Your vision is our passion.
2: Ni anak, ang gamhanan po kay bulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news, tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong balikon, aron mako huwag yun sa tanan, 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na!
0: Radio Magbanting!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938-002-8888. Akong balikon, aron makuha huwagin sa tanan 0938-002-8888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o mga suliran. 0938-002-8888. Tawag na!
0: Radio Magbating!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daglit Balita.
5: Kabagdag kabalkada, anayan ang BBC Daglit Balita alas 11. Tangtango na sa Securities and Exchange Commission na ang halos lima katuig nga moratorium sa pag-aprobar og bagong online lending platforms o lending apps sugod sa Agosto 1. Matod sa SEC, tumong nini ang pagpalapas sa financial inclusion og pagdasig sa digital economy apan ubos sa mas estrikto nga mga lagda aron mapanalipdan ang mga mangutang na kalati sa bagong palisiya nga obligado nga magpakita sa kandidat nga sa gihulama interest, bayronon og schedule sa pagbayad sa dili pa maaprobahan ang loan. BBC Daklit Balita alas 11 ko si Bagting ni Sheriff Florence sa FEMA maayong buntag.
4: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.
5: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW license number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa cellphone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Aderico Optical Anniversary Sale Buy One Take One ng Antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Aderico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Aderico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Your vision is our passion.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new
2: Pensione de Eliana.
1: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
3: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
4: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pamasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
5: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
0: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware purok upo uno balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
5: Mabuhay Hardware.
0: Mabuhay Hardware, let's build together.
6: Rock, rock, radio, bag, bag, ping, ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sige huna-huna. Ayaw nagkabala ka kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Kudya ka sa kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
5: Kudyan ka sa kahanginan na mga kahanginon. Pero dili ni siya negatibo nga pagkahanginon, ha? O ba ni na po ninyo ning hanginon nga DJ mga kaudyaka? Ang hudyakas kahanginan, kaubas Lady Antonia. Shout out po sa ato mga nanay, mga tatay, sa ato mga suwing di paminaw, ang kamulo na og diskartes panginabuhi matag-adlaw. Ay sa ato ang mga chikiting diha nga gahulat gyud in town sila sa sunata ni Auntie Lady Antonia matag programa. Oh, nanay mga gipang request og song mga kaudyaka nga di gid nato matagag pagtagad usahay tungod kay kinaraan man ni atong tukar. Pero ay mo kabalaka mga kaudyaka karong taknaa makapatukar gyud kog bag-o. Makakiay gyud kamo. Ay, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time mong paudyaka, ha? Sa itong mga lolog, mga lola. Ang uban ng taon, kikwintas na yung taong radyo karong mga panahuna, mga kaudyaka. Kaya, hinahinay naman yung taon ang pandungog ni Lolo, pero gusto man yung taon siya nga makamonitor sa itong hudyakas kahanginan. O, mauna siya nga... O, yan na yung taong gipasaan ang radyo. Soko, ganyan taon siya, di mapasaan niya mga kaudyaka. O, labi na giyod. No, sa mga nagamit na. Oh, ang uban kay nagamit na sa itong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Kay mikuyanap na magunin mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mga kaudyaka. Pwede kanyo ipadangat inyong pa-joke na kaudyaka. Katong numero nga akong gimension, ha? Ang 0997-765-9923. Oh, sa mga nangapi diha, pangapi na in taon mo. Kaya ako'y bahala ninyo mga kaudyaka, ha? Musaya makamunian yung sunata nga akong gikuan. Ipatukar. Mubalik na po! Si Lady Antonio! Yeah!

shout out po sa mga nangapidi ha. Oy, speaking of kape. Oy, pero kung ingon gani mo mga kanabitang mga kanang makuha nga kuan mga kaudyaka, mga benepisyo. Kabalo mo unsay benepisyo pod aning Nature's Gift Purple Corn Coffee mga kaudyaka. Grabe ka kuan oy, grabe ka dako gyud kaayo na og benepisyo sa imong palawas. Kaya ang Nature's Gift Purple Corn Coffee na mapalit sa tanan mga butika sa inyong mga lugar, pinaagi sa Nature's Gift Marketing Corporation. Oh, taas kay ni siya og kanabitang taas kay ni siya og antioxidants. Oh, nga pwede ikapuli sa ato ang pamahaw o protektado pag ang ato ang lawas bisan na wala ta nakapamahaw. Inana kanindot ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Solve na solve ang imong kabuntagon. Kaning Nature's Gift Purple Corn Coffee, oh, maprotektahan atong lawas gikan sa mga free radicals. Suporta pagin sa atong atay kasing-kasing, kidney ug nerves. Unya ana kanindot kay naa man ni siya kana bitaw mga ingredients sama sa mangustin, barley grass, psyllium husk, og stevia ang gigamit kapang patamis ani. Nindot kaayo ni para sa inyo. Shout out po sa mga magkakapamilya nga kamulog paminaw sa tong programa unya gihimong background natong programa. Shout out ya kaninyo ha. Oh, na may nag-text diri ingon pa niya, Antonia. Ano to wa man. Shout out may Antonia. Makawa magkakapoy imong programa Antonia. Uy, salamat kaayo na minaw na pud minimo pagpaila pud siguro mo oy mura mo tagulilong di ha. 81475 pagsaba pud mo sa inyong ngalan dira kung kinsa man mo na minaw di ha. O na pud gitawag mga kaudyaka Nerveflex capsule ha. O muna ni siya para sa inyong mga kaugatan. Indot ka ni Nerveflex capsule makatabang mapagligon sa itong mga nerves, maprotektaran ang atuang nervous system mga kaigalaan. O pagpakunod sa kasakit o discomfort, magkontrol sa itong lihok, reaksyon, pamati sa itong kamot o tiil. Inana ang ugat sa itong lawas na ay mga benepisyo. Munang ayaw gyud na ninyo pasagdi ang inyong mga kaugatan. Ayaw gyud na ninyo pasagdi mga kaudyaka. Okay, abi ninyo mga kaudyaka. O, kani bitaw nga ang atong mga kaugatan, o, maon, dako gigay na siya o hinungdan sa itong lawas. Kaya kung wakay ugat, pasin robot ka, walang kakabalo. O, pasin robot ka, walang kakabalo. Ako di ay Lady Jean. Lady Antonia. Eh, Lady Jean. Mo pinay pangalan ni Ate Jean, ang Lady Jean. Alay lang spelling ang imuha. Wala na spelling ang imuha pero kani si Ate Jean, Lady Jean, bagya pong si Shuna. Diba si Jean? Antonia, oh, shout out ya kani mo. Ang kanay Nerveflex capsule? Oh, taga, 18 super capsule ni siya mga kaigalaan na. Oh, ayaw mo po og kana kakuli og pangutana. Kung unsa magaling ang mga, unsa tawag ana mga kodyaka? Unsa manggaling ang inyong ipangutana kabahin sa Nature's Gift Marketing Corporation? Okay, naman po tayong numero, naman sila iya, naman po tayong kaugalingon nga kanabitaong hotline kaning Nature's Gift Marketing Corporation para pwede po mo direct o pangutana. On, money ang numero mga kaudyaka ha? O, 09-17-177-4360. O para na sa mga nangutana kabahin sa Nature's Gift Marketing Corporation product. Siyempre, ang Nerveflex capsule. O, nindot kayo kinay vitamin B1, B6, o B12. O, para bitaw normal ang pag-komportable ang inyong lihok sa pagkalaw-adlaw mga kaudyaka. Gamit mo sa gitawag nga Nerveflex capsule. O, mag-joke time sa itong mga kaudyaka, Bikay, para ma-relax mo din. Joke time! Ako na itong gipin, mga kaudyaka.

0: Ray taga Argawanon San Remedyo. Amo na dapit ng Argawanon San Remedyo kuya kay Paremedyo sa tadyabi mga lima lang kakilong bugat. Kuya kay sa una ba kay ang term sa mangutang kay Paremedyo sa tadyabi. Gilok lagi akong mata ganina ra ni basin kuha na ni mga cat's eye na ni mga kaudyaka ba na. Tingala makuha na akong isa kamata medyo galuha unwanted luha kailangan na gini siya og Nature's Gift Vision Pro Capsule. Si Tonya nga usa ka security guard sa apartment ni Poreng. Mamuray ang ingon. Kani kalustan niyo niya bago pa ni siya sa na-assign sa kuan apartment ni Poreng. Niya usa ka adlaw ana mga kaudyaka. Doon na may Amerikano mga kaudyaka. Doon na'y Amerikano nagpadulong sa apartment. Dito sa apartment ni Poreng. Daghan in taon kay gibet-bet sa Amerikano mga kaudyaka. Nangita dahi siya o matulgan o masakaan kay bago pa siya sa Pilipinas. Unya stonyo tindog-tindog dito poy-poy-poy-poy kay guard. Yan, nagpadulong ng mga Amerikano. Ingon sa Amerikano, mga kaudyaka.
1: Excuse me? This is house for rent?
0: Gusto nyo, di ka kasabot o English? Wa pa niya gipaminaw una.
1: Hey! Hello! Hey! Hey!
0: Lingis to niyo. Oy,
1: sir! Excuse me? This is house for rent?
2: Ay!
1: Ha?
2: I told you. This is house for rent?
1: Ay! Lagi! Sakto yun ka, sir! You're sakto ka, Joe!
3: Nakaloka.
1: Ang apartment ni Poreng!
0: Nanguta na ang Amerikano for rent ba kuno ang apartment? Ang iyang paguna-una si Poreng kuno ng apartment?
1: Sir, ka Poreng yun yung apartment, sir! Kay Poreng man yung apartment, sir!
0: Ingon, nintang Amerikano. Wa kasabot.
1: Okay. What can you see?
0: Utanang Amerikano mga kardyaka. Kung sa'yo makita po't guno sa sulod sa apartment.
1: What can you see? si Jose, sir. Si Jose? Ikso na ni Poreng na si Jose, sir.
0: Huwag yun kasabot si ang Amerikano.
1: Sir, si Jose lagi, sir, si Jose. Kabalo lagi ka, sir. Ikson man ang Poreng nga tag-iya ning apartment, sir.
0: Lingo-lingong Amerikano. No? Ingon sa Amerikano.
1: Tomorrow. I will go back tomorrow.
0: Tubag in townstone nyo nga labaw, kasabot.
1: What, sir? What I said? Tomorrow, I will go back tomorrow. Ay, lagi, sir. Tinungod na pud lagi ka, sir. Hubak og tumor yun ang namatian lagi, sir. Ato siya, sir. Hubak og tumor, sir.
0: Anang Amerikano?
1: Oh my gosh! Waro pa mo na maligya gas dere, sir!
0: Naun unsa naman ni town ka. Wag ni mga kaudyaka mo. Mo gani naka problema mga kaudyaka, hindi tayo kaayo makakabisados English. Pinakayay bitaw nga language kaning English mga kaudyaka kay baka bantay mo. Amuanas ilang lugar mag-English. Oh. Kitay mo atus ila mag-English ta. Sila mo ani dire mag-English gyapon ta. Ang uban nasun mo atus ila mag-English. Bahala lagi putol po. Pagkayahay aning. Pagkayahay ba aning mga Amerikano ba? Niya sakto ra pag hilaw pagkaluto. Sakto ilong, sakto kapute, sakto kataas. Namurag na sana all na lang mo ba? Murag, nagit sa ilang, ano ka na mga kodyaka ba? Murag, naasa ila ang model. Model sa usa ka tawo. Imbis ang perfect manuta kay Pinoy, kay sakto ra color. Pero ngano malaging mga Pinoy magpaputi, muawat mas Amerikano o Amerikana. Sato pa, ang gihimog role model sa kung isguta na tong tawo, murag mga Amerikano o Amerikana. Ba, ano man be? Ano makaingon man mo? Laliman kag na mga ang mga tawo karon ang mga Pinoy magpataas og ilong. Kabalong, naikanta nga, tayo'y mga Pinoy! Tayo'y hindi pango! Ayoy hindi kano! Huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango! Oh, tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kano lagi, pero ngano man ay oh. Ang gihimo bitaw nga sumbanan bitaw sa tawo karon murag ka ang mga Amerikano, Amerikana ba? Wa mo nakabantay mga kaudyaka? Di sa ta kaingo Korean, kay ang Korean ang nakanindot Korean ilang pamanit man. Ba? Ang ilang kagagmay sa dagway pero kung moingon taga Amerikano, Amerikana, kabantay mo mga kaudyaka? Di ba kabantay mo Pinoy? Inom kay tag food supplement para mo taas. Sama sa Amerikano nga nas Amerikano. Ang uban mga babaye, ang buhok black, ipa-blonde mangane. Sama sa Amerikano ug Amerikana. Imagine ninyo ha? Ipalantik magay ang pulok. Na magay mga lashes extension. Gikan gyapon sa Amerikano ug Amerikana. Pampaputi, gluta, gikan gyapon sa ila. Pangtagas ilong. Grabe gid kayo bang. Muna tong tawo ningon gid sa ko Antonia. Sa tinod lang ito niya, believe ko aning mga Amerikano, mga bata pa rito, mahina kayo mo Ingles. Di ko siya katuo mga kaudyaka, kita siya bata nga one or two years old, mahina kayo mo Ingles. Biliban ako aning bata ako, nga pila pa magkatuig, ayaw mag mo eskwila mga kaudyaka para na lang makatuog Ingles, pero mga bata dito sa Amerika na! Pabalik ras Lady Antonia!
3: Pwede magtanong, saan po dito yung barangay?

0: Ah, kasi makatubag dito. Ato, asa mang barangay peti pew. Ah, napingis ug sinayaw sila. Shoutout ya kaninyo, ha? Grabe lang kiay mga kaudyaka. Oh, labi na itong mga bata nga gipatukar, nag-ano, kaya mga bata kay sige man in tawag, balik-balik aning Ate Antonia ba, ipatukar ang barangay PTPPPWWWWW. Anyways, nabot ay Verti Cure Capsule. Oh, basi nalipong na ka mga kaudyaka, ha? Kay naka-vertigo, di ay ka. Oh, gamit mo sa gitawag nga Verti Cure Capsule. Produkto ni siya sa Nature's Gift Marketing Corporation. Makatabang sa papakunod sa kahilo. Makatabang sa pagpaayos, balansa. Makatabang sa papakunod sa sintomas, vertigo. Oh. Onya, ang nakanindot mga kaudyaka, di makamaalanganin ani. Okay, suporta man siya para di na kamalipong-lipong. Okay, kaning Verticure Capsule, tagpila man, 18 super capsule, ragin mga kaigalaan. Oh, Lady Antonia, manginaot ko unta sa pagigdaigda na ko diri taparan kung daghang kwarta. Amay, nakaingon sa ako na ni Aging programa, na na po iniingon ka ron. O niya, ang katong niingon ni Agi, wala naman nag-ingon, basi nataparan na to kwarta ba? Oh, bitaw oy. Napo tayo Memo Smart Syrup! Ah, sa inyong mga kabataang barangay diha. Gamit gyud kaayo ning Memo Smart Syrup para sa inyong mga kabataan. Oh, de gamit kaayo labi na gitong mga kabataan na nag-edad 1 to 12 years old. Oh, labi na mga bata daghan makig pangutanas kinabuhi kabantay mo. Moingon beta sa una ampot lang karon. Mga bata ko nung akusog kay mangutana, bright. Ambot lang karon kailan mga bata kay uban, mga bata, mga kaudyaka. Wa pag ipangutana mo, tubag-tubag naman. Oh, dako kay diferensya ba? Sa una, ayari kita mo tubag kung kuan, pangutana na sa ginikanan, pag uman nilag yaw-yaw. Unya karon wa pag ani ta ka pangutana, gatubag-tubag ng mga bata. Pero abi ninyo natay gitawag nga Memo Smart Syrup, ha? Oh, dakog tabang labi na gyud sa tumong mga ginikanan para sa ilang mga anak na dugay gyud makasabot. Oh, usay bitaw kanang malagot na lang gyud tag una-una pero dapat maluoy pud taw gatong tagaan og suporta ang atong anak kung di kasabot. Oh, kung dili gani. Oh, kana bitaw dili kasabot mga kaudyaka. Kanang mga bata, mga kaudyaka nga kanabitang slow learner mga kaudyaka. O kanang mga bata po nga kanabitang dali na makalimot ba? O dali makalimot. Nya dugay kay kasabot. Segig bagot bot. O ba? Ang mga bata mangod nga dali makalimot. Dugay kasabot. Magbagot bot. Hoy, patumarong inyong anak og Memo Smart Syrup. Pag try mo ba? I-try sa inyong mga anak ba? Ang Memo Smart Syrup, 200 pesos per botelya. Lagin mong alkansi, anak, mga kaudyaka, kay syrup, mana. Imnon, mana. Kinailadman, may igun, ana. Labi na ang atong pangutok. Labi na gins mga bata. Nelson Siganapan, shoutout. Ingon man ni Hybe Reese. Tagatapilon, Daan Bantayan, Cebu. Ingon man ni Lola Bising Sanchez og Lolo Zinaido, permiga paminaw si imo. Uy, salamat yung kaayo, ha nga. Ipaibalog ninyo mga kaudyaka nga, permiga gapaminaw. Bisan dili akong oras akong programa, gapaminaw, gihapon mo. Aga, syempre po, naapot ay Memo Smart Capsule. Kani po, mga hamtong, kaya basi naibog mo ba nga mga bata rin na Memo, Memo Smart. Kita po nga mga dagko, mag Memo Smart Capsule po ta. Okay, na yung mga panahon, mga kaudyaka. Uy, loading kay ta, uy. Sawayan din ta. Okay. Kani akong programa, di ko pwede nga maloading ani. Kay live yan eh. Unya, kung muundang lugar kong istorya, kung saan naman kung loading ko. Pwede ko nga, mga kaudyaka, kanang... wala naman ko yung maingon. Kuan mga kaudyaka, kanang... sige, babay na lang. Putlon ta na itong programa. Oh, di ba? Di man pwede. Alam mo na, magpa-bright-bright kita, ani. Kita ka ng Memo Smart Capsule. Nindot kayo ni siya kay... dako ka ni siya tabang sa mayong performance sa Matag-Adlaw. Labi na yun sa ito ang mga... Ito bitang mga working moms, mga working dads, sa ato mga ating mga kuya nga ga-eskwila gihapon bitang bisan ang edad taas na. Nate Memo Smart Capsule. Oh, naamag ni siya combination sa natural nga herbal extract ug essential nutrients. Istadihan yun ni aron makatabang sa pagpalig-on sa atong memorya, pagpaayos konsentrasyon ug mas klarong panguna-huna mga kaudyaka. Oh, pagpalig-on, pagpataas sa focus ug concentration ning gitawag nga Memo Smart Capsule nga naa sa Nature's Gift Marketing Corporation. Pagpakunod sa stress tungod sa kalimot, pagpa-improve sa atong mental alertness. Supports learning and information retention. Tagpila! Ay sus, tagpila ang Memo Smart Capsule. 20 pesos per capsule. Kanang Nature's Gift Vision Pro Capsule? Oh, nagkahanap imong pananaw, lisod sa pagbasa, murag di na kay kakaklaro sa mga letra. Oh, usahay po, sige, gamit ko gadget. Oh, ang imong trabaho, gatubang sa screen. Kasagaran, mabati ni imong kakapoy sa imong mga mata. Pagamit og Nature's Gift Vision Pro Capsule. Tagpila man eh. Sus, tag 18 pesos per capsule ra. Shoutout ya ganinyong tanan, mga kaudyaka. Grabe kiko katabian. Kay wa na ginako na shoutout ang uban. Salamat kay sa inyong pagpaminaw. Siyempre, kiniga oras, kiniga programa. Giyatod ka natin sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, Memo Smart Syrup, Nature's Gift Vision Pro Capsule, Memo Smart Capsule, lingon man natuwang Verticare Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee o Nerve Flex Capsule.
1: Kini si Lady Antonia! Manamilit kaninyo, hangtod na lang po sa sunod natong panag-uban sa itong programa. O ako mo ingon, kung sahod yaka ka kanunay maminaw, sigurado nga ikaw malingaw! Rock, rock, radio, mag-bating, ting!

0: For sure, she's indeed the beauty you can't deny. Introducing Inday Garutay. Diri lang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw!
1: Na, mapasaot ka pa.
2: Yes, Benitez, ito ang programa, boys, alas 12:07 na! Kumusta ka itong mga pagpaniod to din ha? Sa itong mga naniod to na, halang mga yung pagpaniod to ha? Sa mga nag-ready pa, kaya wapakaluto na! Bantay lang! Juntay lang, Jun! Alam, sige, mga yung pagpag-ready din yun din, mga yung pagpaniod to na nila itong mga naniod to ha? Anyway, alas sa Dossi Ochi na ang takna sa kauduhoin, udo na ang tanan. Kumusta? Ni undang na ba ang ulan? Web caller on the line. Hello? Yes, langging? Hello? Inawa, man. Okay, naana di ay. Okay, hello?
3: Oh, my God, na ganun tayo.
2: Ana di ay. Uko, diba? Ay, hello? Wow, my. Yes, dear. On samay ako ikaalagad sa ko nga guwapa-guwapo nga color.
3: Mo request ko na ang Inday Garutay.
2: Okay, on samay may request niya lagi. Kaya ito ang i-ready po na rin daan.
3: Katong anak na pula remix o kuan. Katong...
2: Kung
3: isa,
2: uy. Usa ka ba itong usa, uy? Kausa na kung sa uy.
3: Kahit katong hawak mo ang bit.
2: Hawak mo ang bit? Okay.
3: Okay. Una-una ni mo, Inday Garutay, usa ka maulanon nga kautuho ni mo.
2: Yes. Ulan niya ninyo sa inyo?
3: Ningit-ngit na ka, Inday Garutay.
2: Ano, uy? Charles, uraragig siya. Oh, muhayag rag ka, Jun. Inyo, mungit-ngit na po na yun.
3: Lagi lord yung kayo dito, lord yung place sila dito.
2: Kagahapon na yun, in town sila nagreklamo, kumusta na ka, ilang kahimtang karon kay... Bro, kay check, kahapon lang siguro ni Kuan, ilan po lang bagyo?
3: Atong isang adlaw ay Inday Garutay.
2: Halaw eh, wa man siya nananghid na ko.
3: Sa kuan pa ganyan, sa gingon pa sa balita, ganyan ang buta, sa lanog sa pagtingan.
2: Oh, na, daba? Ipalanod yun na to sa bagtingan nga ulan na yun siya as in ang bagyong Inday ni Ataki na.
3: Lagi?
2: Yes, dear. Padayon sa imang mga greetings niya, langging.
3: Pakalalakas na ko, Inday Garutay, sa akong mga unulad, ako mga sorog niya higala nga sila John Mark, ang Tariko, Tanaon, Manisan. O kang Mary J. Dihasa, o kang Is, Kangay, Chabi, sa akong mga friends, for the era, like, unulad sa akong mga higagaw niya sa Mahilibak Sultan Kudarat, niya sinagaw, Angela Mietis, Tabosares. Tonjano Tabosares, Raymond Tagalogon, Raymark Tagalogon, Tabosares. Sa akong mga friend on air, like, Kuya Rat, Loverboy. O Bansayang Paris, niya si Giselle Macam, kang Rian Jib, Talalon, sa Magsaysay, Miss Or. O kang Almira Ruiz, Jenison Ruiz, Jeneline Humatig, MG Carpio, Pusabato, Inting Carpio, Dato Kali, and to Lonely Girl, Abdi Joy. O kang Senator Candia, kang Aisa Maghanoy, kang Katarina Lias Bidig sa may Samuanga del Norte. O kang Marian Ramanuel, kang Ramil Lapinoso, kang Micah Andales, kang Jokebert Bonsalao. O kang Midi Mayo, Jin Sestada, John Ray de la Serna, Jobert Oribos, Lisa Valencia, and to Jerome Pagalan. O kang Aki Marilyn Bularong sa may Luis Ibatang, o kang Giselle Martel, o... Sa tanatana na lang ako mga ka-principal sa kailangan ni Garutay o sa mga family, Tagalugon, Tagailan, Pangaan, Jarin, Pagalaran, Tagarna o Malmis family.
2: Okay.
3: Ang nagpakalandra ka sa GTL Arjuna Mukat, Katalokan din sa may Barangay Santa Maria, Pagalian City. Salamat, Inday Garutay, God bless.
2: Yes, thank you, Kailing. Salamat sa kayo, Arjuna Mukat, all the way from Barangay Santa Maria, Pagalian City. And of course, ito maumustahan na ato ang Rainas Kanginan na yes, Mami! Annabelle! Kamusta mo ang sitwasyon din, ha? Oh, mura kabalo lang yung kuhan yung dugahan, nagbuto-buto na yun na. Labi na kang ulan, no? Muhinay, mukusog, na yun, muhinay na puwin, na yun, mukusog na puwin. Pinuo ko! Ay, asa na hostis si Ani? Okay, ilang ka mamang Annabelle, kuhan maguna siya, kanang naas las lule, lula, ha! Murag lying in! Naas sila sa ubos nga bahin. O, oh, di na sa may Santa Lucia. O, oh, diba? Kabaw na ba yung itaan na mga taga-pagadianon? O, oh, diba? Basta Santa Lucia, baanon. Muna nga, basta kay mag-uwan, manggani, mabalaka. Gila ko itong mga taga-Santa Lucia. Hinuo ko, ang tubig. Hinuo ko, ang tubig. Tabahan. Anyway, alas 12:13 na! Alas ito ang mga naminaw ni Dekeroin. Ang itong official text line number ay makalimut ha. 09989978890. Muna nga ito ang official text line number sa ito ang programang Kaladrakas. And of course, alang sa ito ang, yes, alang sa ito ang mga kwan ha, mga updates na hitabo karon nga, one, sa ito ang Bagyong Inday, ang ito ang official page, ang BBC, official page sa Baganyan Broadcasting Company or Corporation. Atay gina ninyo kay na atay mga i-post na i-post din nga to ang mga bagtikan o mga bagtikan nga mga kuan mga nakaantabay sa ato ang mga love us o murag is da love us nga mga balita update sa ato ang panahon karon Bagyong Inday o oh, diba mo na siya nga liligid mo sa inyong mga Facebook o liligid na ninyo nga to ang page din ha. Alright, so alas 12:14 na. Anyway, alas ito ang mga gusto mag-purchase sa ito ang product package. Ang target line, Power Scent Lenament Oil. Kauban ang target line, Superfoods Perolina. Aro maka-avail mo sa ito ang promo. Mamahin mo lamang i-text ninyo ang cellphone number 0938-002-8888. O kahabang sa 0935-588-5488. Aro ay na mamahimo mo nga maka-avail o diyan nga to ang product package ihatu diya sa inyong balay door-to-door delivery o diba? Bongga! Diba? Hindi na kinahanglan mo ato mo sa mga outlet, pharmacy or mga butika asa nga to ang outlet na himutang aro mo palit na ayo di ay mo bubaba pa mo bulugsong pa mo sa nga to din eh ang sa target line ang mismo GNT Express mo na mo hatod kini niyo mag-deliver sa inyong person. O, di ba? Bonggay! O, na. Yes, alas 12:15 na. Alas ito ang mga naminaw ni Dekeron. Alright, so more music, more fun. Dinigyan mo sa ito ang mga nag-uban. Inday ganun tayo. Hangtod alauna at takna sa hapon.

0: Bizarres Idol.
1: Right here on Bell FM.
2: Ania si Nanay Susima dagsaan samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Kanarawang ko andong, kanira yun akong jabiti, niya, panakit sa lawas, maulian man ko.
4: Ang sabi rin mong ibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis.
3: Dili ko kalakaw, oy. Tanawra ko nang kuantan sa kong sa kuan o, jabiti, gani o, Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na.
2: I-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka. Mag-agwanta pa.
5: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni sandig sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
6: Kidney yun sa ayo akong kilid na nakahilig yung kog. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog karo. Nagminitin ako. Antog karo. Naayon ako. Gunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan.
7: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
8: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
9: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad with or without passport as long as physically fit and willing to work abroad. Welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang nga buhatana nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Pwede ba kaha contact sa cell phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

Ani anak ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o gapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

0: Yeah, yeah, yeah, yeah. Check, check this out.
1: You want to check,
0: bro? Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilat na ng kaabag. Ikaw yung makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pertiga yung kusuga. Imagine na ba just milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in diri, matatigulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, strongest station in Baguio, and no one else. A Baguio Broadcasting Company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasero. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahin mo. Bell FM, mga bagong kanta, ipat

problema, ati kuya upa pa 106.3 is the place to be. Oh, yeah. Kung ikaw magproblema, belepen paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Oh. Gikan pas daruhan, diretso stubaan. Gikan pas espilahan, tapok sa higalaan. Gikan put sa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asapan mo,

0: break it down.
1: Horas, a las 12:30.
2: Usa na usab ka paragi sa bila-bila herbal coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis. Tungod kini sa mga sangkap sama sa mangosteen o goto cola o sa ka-herbal plant nga makaayo sa atong blood circulation, memoria o mental health. Si Nanay Silesina nga taga mainit Surigao del Norte musaysay sa iyang kaagi tungod sa kaayuhan sa paragis bila-bila herbal coffee.
3: Ako si Silesina Semblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Surigao del Norte. Kaning bila-bila nga cafe, mga tuig na kuani naggamit kay ganahan manggugko kay hayahay ang lawas, unya murag mawa imong kabuhi. Basta mag-inom ka ani kada buntag, gana gyud kay ang paminaw sa imong lawas. Nagpasalamat jud ko aning bila-bila kay kontento choko kayo basta kay kada buntag makainom gyud ko ani. Salamat kayo sa Bilabila Coffee.
2: Patasa na gayud pag inom ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ilabi na sa ato mga senior citizens. Gamay bikil sa mga bawal nga pagkaon, mutrigger o musiaw ang ato mga gihambin nga mga balatian. Mga kaparagis, ang Paragis Bilabila Herbal Coffee usa ka antioxidant coffee nga good for the heart. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
6: Kapoy na, sige kalimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
7: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
8: Ang

0: Virginia.
1: July is National Disaster Resilience Month. Ating pinaalalahanan ang lahat na maging handa at ligtas sa anumang sakuna. Ang Pilipinas ay madalas makaranas ng lindol, bagyo at iba pang kalamidad. Kaya mahalaga ang kahandaan sa bawat pamilya at komunidad. Tandaan ang mga pangunahing hakbang. Alamin ang evacuation plan. Ihanda ang emergency kit at makinig sa mga opisyal na anunsyo mula sa otoridad. Sa pamamagitan ng pagiging alerto at handa, sama-sama nating mapapalakas ang ating katatagan laban sa sakuna. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: right here on Bell FM.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new
2: Pensione de Eliana.
1: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
3: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
5: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga cholesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag palit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o mga suliran. 0938002888. Tawag na!

Boy, ito po sa dalang nagkaroon ay dala sa 12:57 na. Oras na para mabay-bay tayo sa itong programang Kalanrakas. Ikaw man si Inday, Garutay. Hang on tayo sa sunod nga programa. Alauna hangtod na sa mga umaabot ngayon mga oras, no? And of course, ito ang mga laminaw ni Dekaroy. Laamping-amping nagita sa ito ang panahon karon, ha? Take good care because I care. At sure! Yes, nagagay. Salamat. Thank you, kayo. Hangtod ng mapuhon. Same time lang yung hapon pagbaraguman. Alas 11 sa bundag naman alauna ang tagna sa hapon. This is Inday Garutay. Thank you, kayo. Bye, babush.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede daw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no.
3: Paprinta Printing Services. Tinintanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
6: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
7: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
8: Mm-hmm.
7: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-light na ang akong kuha. Namang ko yung mga melasma sa face.
8: Mm-hmm.
7: Mura dark spots siya, ana.
8: Mm-hmm.
7: Tapos ning-lighten siya. Dati man ko daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose sa pit. Karon wala na kay wala na mang putti ya.
6: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bating Ting.
1: July 17 is National Cardiopulmonary Resuscitation Day. Ang CPR ay isang mahalagang life-saving skill na maaaring gamitin sa mga emergency tulad ng cardiac arrest. Sa tamang kaalaman at agarang aksyon na maaari nating mailigtas ang buhay ng isang tao habang hinihintay ang tulong medikal. Ngayong National CPR Day, hinihikayat ang lahat na matuto ng basic CPR techniques at maging handa sa mga hindi inaasahang pangyayari. Tandaan, ang mabilis at tamang tugon ay maaaring magligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraon na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umuiking balatia, nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya, nanoy!

0: dinhilang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot paunta nga namus maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay hatod ganinyo sa Wonder Herbal Oil, haplas walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita, vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, ang atong Vitron Drive.

apps, atong Vitron Syrup, atong Vitron Tablet, o ingon man ang atong Huwander Herbal Coffee. No? O niya, napod tayo produkto nga Huwander Cardio Care para sa mga taas kayo og blood pressure. E napod tayo produkto nga Huwander Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Huwander C+. Huwander C+. Nasay syrup. O niya, napod na siya ay kinini ang kapsul. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Alagkan ninyo ang tanan mga pinalanggang tigpaminaw. Happy birthday diha kanimo mahal ko. Diabot tagid ang tuig sa kasumara nining adlaw mong natawa. Doon ako iregalo diha kanimo mahal ko ang pagmahal ug ang pagpangga ko diha kanimo. Huwag katapusan, huwag akong iregalo nimo nining adlaw mong natawa. Pagkaanindot mong sudungon, akong pinalangga. Sama ikaw sa rusas nga gusto ko untang panibaan. Sawa ko palandunga naunahan ako sa laing nilang o hingpit mo na akong italikdan. E nagpakasal ka sa laing binuhat na mo'y nakakutlo sa mahumot mong rusas. Sariyang akong naibawaan tunong pagyod sa adlaw mong natawhan. Nga ikaw magpakasal sa laing nilalang daw na hugno ang limpayaw sa akong kalibutan. Kung sa wanay bili kining kinabuhi, nawa ka naman babaeng akong pinili, nganong nabuhat mo man kini kana. Kung sa may akong pagkuwang diya kanimong gibuhat ko man ang tanan, di ikaw maangkon sa laing mga dughan. Tigbayo na lang sa nangaging kalipay sa kagahapon ang aniya sa akong panumdungan. Sa gantong kitang duha pa ang nagkauban. Nako karong pag-inusara taliwala sa mahamis katalanaon sa mga ba sa daplin sa baybay. Daw mo anino ang bayhon sa babaeng mabudhion. Ang mapait kong kaagi suwat ko na lang kinis sa mga ba sa daplin sa baybay. Para inigdunggo sa mga baod, mapapas ang mga sarong panumpa, gilunupan sa imong pagkamabudhion. Bathala, kung sa mga kining naangkon kong kapalaran, ganong gibugsay man sa kasakitan ang gugma ko untang giampingan. Kasakit palandungon ang akong gidangatan uban sa bahay nga akong gitaganan sa gugma ko untang way katapusan. Ang mapait kong kaagi susama kinisagap nun sa mapintas nga balod gidagmalan. Bisagasan lang kinigidagsa nga kabaybayunan. Kanunay nga nagbangutan, kanunay paabot sa bidlisyo sa malipayon nga kapalaran. Pinalangga happy birthday lang diha kanimo. Nako kini makalimtan ining pizza sa karon nga katuigan nga mao ang bulan nga ipakamuti ako akong kapalaran sa adlaw mong natawhan. Ilugtas mo naman ang talikala nga nakatali natong duha. Yangyo kong batala nga unta angtod sa kangturan dili ikaw pasakitan sa lalaki nga mao imong pakaslan. Angtod sa kangturan sa adlaw mong natawhan nga unta angtod sa kangturan kanunay nga danagan sumakabituunan ang inyong panaguban. Alang ni kaninyong tanan sa tudling sa mga garay.

0: Ayan, Leslie Montes.
1: Lingaw mo kaning Ivy Makwakahis.
0: Atot kaninyo sa pinaka-the-best ng Wonder Herbal Oil, haplas nga walay kaparihas. Kamu ba? Kamu nga pagka-try sa Wonder Herbal Oil? Basi katuo mo nga, hyping rin na, oh, kabalo ka na, parihar na tanang haplas. I-try ninyo. Oo, kung i-compare ninyo ng haplas kayo mong naandan, huwag ka na nga tong Wonder Herbal Oil para ikaw mismo ang makadetermine kung parehar ba siya o dili. Oo, tagitan na promise. Wonder Herbal Oil. Na pinaka the best nga kuan haplas mga pinalangan ding paminaw, Wonder Herbal Oil. Magmahay yun. Oo, kay nindot ng maong haplas. Oo, minawa ha, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
2: Minya Olimba, Maranding, Porok Nangka. Ako'y hubagbas akong tiyan. Akong mga anak, gusto nila nga ipa-check up, kay kono lagi, nasa tiyan, ang hubag yung nakabuto. Ko, adili ako, akong sulayan aning hapla sa Wonder. Di akong gisulayan, ma'am. Usag yun ka, garapa, kapin, gid ma'am, naayod yun ang ako ang hubag. Nagnana na sa ako ang puspundapit. Nagkawala ang kagahi. Nagunigit siya, ma'am. Nagpasalamat yun ko sa Wonder Oil.
0: Unana, kanin dot ang Wonder Herbal Oil. Pero ti, epektibuha eh. Kanang atong Wonder Animal Vital, labaw na. Tulang buhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, o guban pa. Ato nang gamitan ng Wonder Animal Vital. Ha? Oo. Oh, tingin ninyo ka na inyong mga baboy, nipis kayo nagtambok, baga kayo gunod. Lami, ay, lami, lami humbaon. Ha? Oh, aniya, kanang inyong mga bibi, mga gansa, mga pato, daghang itlog na, dagko pag yun. Nindot yun ang Wonder Animal Vita. Aminawa, testimonya na gamit sa Wonder Animal Vita.
3: Ihatag sa itong kompletong pangalan o address.
4: Ay, ako si Elsie Maridel Orok, taga Imakulada, Labason, Samuanga del Norte.
3: Sige ma'am, sulti imi ma'am, kung unsa ka epektibo ang kanang produktong Animal Vita diya sa inyong mga kahayupan.
4: Kaayo ang animal vita kay kusog yung kaayo siya mo kuwan ng tubig, nangyugod ang tubig ang baboy. Ngayon, dahil rakot siya nakasiad ang iyahang lawas, nimbukad siya dayon. Nindutid kaayo siya gamiton sa mga kuwan. Igalit mo na ako sa mong manok.
3: Samot na sa manok?
4: Oo, samot na sa manok ang magigang gamit. Nindutid mo kaayo.
3: Kanya, kumusta ka ron ang inyohang paggamit, anak?
4: Mayo di kaayo siya gamiton. Ganahan di kaayo ni mo gamit. Karoon gani, magpapalit ako gani ko sa akong anak o siya ng animal vita. Kaya nga, hurot naman gusto.
0: Amitig, Wonder Animal Vita, pero sigurado niya, Wonder Banaba Plus. Nakay bugon-bugon sa suso, goiter, bugol-bugol sa matris. Lisod kang ihi, bawas. Kaning Wonder Banaba Plus mo ni mong gamiton, ha? May testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
5: Kuan mahal lang yung pagpangihi ba itong unang wapakit ani? Hindi ko pangihi. Pero mga siguro nakahulot kong tulog kapak niya, ni dili na ko sige pangihi sa usak kagabi. Sa usak kagabi, kausar akong mangihi ato. Itong una, sige na kong pangihi ana.
6: Then karon ma'am, kakausa na lang ka mangihi. Kumusta man imong ihi? Daghan na ba o gamay lang gihapon?
5: Daghan na.
6: Di na ka mabilar?
5: Dili na ma'am. Basta sa isang gabi, ikaw sa nagkukuha ng mubangon, ma'am.
6: Sa dako kay gikatabang ang Wonder Banaba Plus na imong pagpangihi?
5: Oo, ma'am. Okay po na akong pagkatulog po. Okay na po.
6: So, ma'am, unsa imong ikasultis atong mga naminaw karon?
5: Tanang nga naminaw karon, so gamit mo anong Wonder Banaba Plus kay mayo guna sa atong panglawas o sa anak sa kidney. Ayos siya, makatulog po ka.
6: Okay.
5: Tanang-tanang naminaw dali sa barangay Bunbunon Seattle ni Cruz Oriental. Gamit mo, ana.
0: Ikaw na na, kanindot ang atong produktong Wonder Banaba Plus. So, di ba? Kaya ka, suwi, tigpa minawan dali sa Buanggita ni Cruz Oriental, Alejandro Capini, kuya. Tunay RSB dali sa Bangagoy Bislig kay gustong mupalit og Wonder Banaba Plus. Wala patay ko andiya kanang RSV. Puhon-puhon. Pag-aray ko sa Dumingag, Lurigas Family, Montano Family. Mutios Family, labi na sa akong asawa nga si Arlene Mutios diya sa La Fortuna. Pag-aray si JR Lurigas din sa Uslob, Cebu. Dagan salamat kuya sa imong pagbasa. Kuya, naminaw minimodre sa Oroqueta City. Sugidig paminaw sa imong mga balak si Maritis Rockini. Great Restago sa Rigao del Sur sa mga Plaza Family. Tana unta ko asang palit ang Mimo Smart Capsule kay Limtanon magugusor. Samot nagdaghang kuis sa eskwelahan, malimtan ako. Masyag butika na po ho na. Montoya Family, Lumanta Family, Maribaw Family. Salamat kuya, nagpag-aray gikan sa Tambulik.
1: mo kalimot aning Vitron drops. Itong mga bata bago na tao taman 1 year old unya di kay hingatulgo ni Vitron drops na kay ang inyo ra bang pasangin lang na kay nagkinabog na eh. Vitron drops na eh. Kala mga bata gamay bikil, hilantan, hospital na yon. Ay Vitron drops na. Paminawa ni testimonya na gamit og Vitron drops. Bata ha, moy pagkatao taman 1 year old.
7: Si Joanna Yaris Lane taga Alihal, Carmen Davao Norte.
3: Ah sige, sulti imi unsa ka epektibo ang Vitron drops?
7: Epektibo gyud kay ang Vitron drops kay sukad pag painom na ko sa akong anak, lagsik na kay ang lawas, unya ganahan na pud kay siya mukaon, labi na kanang bisan wala gyud kay sedan mukaon gyud siya nya. Sa una, nga wala pa siya ka-pikog Vitron drops, ginabunalan gyud ako siya kay kanang hinay gyud kay mukaon, nga masige po siya sakit-sakit, nga wala pa siya ka-pik kanang Vitron drops, bisan duha lang ka butilya ayang nahurot, okay na gyud kay siya nga. Hyper na po kayo siya, labi na makainom kay usay lagi, maamong kuhanan, dili kay maminaw, sa asara mo, kuhan ba, kay tungkol sa yung ka-hyper. O, nindot yun kay ang Vitron drops sa mga ubandi, ang wala pa yun ka, kuhan sa ilang mga anak, mag Vitron drops na yun sila. Kay nindot yun kay ang Vitron drops.
1: Nana, kanindot ang Vitron drops. Itong mga kaigsuna na ito diyang namina. Vitron syrup, okay po di kayo para sa 2 to 12 years old. Na kay anak nga lisod kayong patulogon, dugay matuog ba? Sige lang duwa gadgets, i-Vitron syrup na nimo kanang 2 to 12 years old. Bugo sa klase, unya, pili ang pagkaon, i-Vitron syrup na. Para po nga, dili daling magsakit ni mong anak, i-Vitron syrup.
3: O sa imo na, so ayan, Vitron?
8: Alam niyo, akong ato, i-Vitron syrup na ko.
3: Vitron syrup,
8: Unya, okay man sila. May sa primero, duya ka nang magduyan eh, magbinunugay sa kay dugay matulog. Palitan ako sila o Vitron syrup. Dalo sa kito, maayo naman nila ang tulog. Di na magay ko magduyan. Di na ako magtagig sa ila, makatulog na lang.
3: Sa una di ay?
8: Ay, magbinunalay sa aming kuya ay. Matulog o hindi man matulog.
3: Di matulog. Unya karon, nakagamit o Vitron syrup.
8: Vitron syrup na ko sila. Kalau sa Ginoo, ibutang na ko sila sa duyan. Ama, sila na lang makatulog na. Dili na mahurot akong kanta o kinanta. Mapagaw na lang to sa orang kinanta kay di na yung matulog.
3: Pila edad sa imong mga apo?
8: Kuan, ang isang mag-lima na karon October. Ang ikaduha, mag-upat po karon July.
3: Lima ka tuig o upat ka tuig?
8: Oo.
3: Okay, sige. Salamat kayo sa paggamit ng Vitron syrup. Okay, sa itong pangalan?
8: Rosalia Diam sa Sibugay, Kuya.
1: Inana, kanindot ang ato ang produkto ng Vitron syrup. Ang Vitron tablet, maupon. Para mo ni sa 13 anyos ang edad pataas. Apil si tatay, nanay, lulo, lula. Itong mga uyuan na ito diha nga, luyan ng tuhod, dali kay magsakit. Vitron tablet ang atong gamit. Naminawa, testimonya ni gagamit ng Vitron tablet.
3: Kinsa gani pangalan nato, ma'am?
9: Si Rosie Estable Aslag, taga Tumpagon, CDO.
3: Ma'am, nakagamit na mo sa Vitron tablet?
9: Oo, nakagamit na ko, kuya.
3: Unya, kumusta ang resulta?
9: Maayo ka ay sa tanan tambal. Ay sa una, man ko makatulog og makamata ko kadlaw na. Makamata ko sa alas 3, di na din ko makabalik og tulog. Pero pag inom na ako sa Vitron,
3: okay.
9: Alas 7 na ko sa buntag makamata, oy.
3: Taas-taas na gid kayo ang imong pagkatulog, makatulog na gid kag tarong.
9: Oh, makatulog na kag tarong. Maayo gid ang Vitron. Nagpasalamat pud ko sa inyo, sir, kay nakakuan pud mo anang tambal nga para gid sa dili makatulog. Basta naghangyo ko sa tanan, pareha nako nga dili kay makatulog nga mopalit gid sa inyong produkto nga Vitron tablet.
1: Ona, ingon ana kanindot ang Vitron tablet. Balitan ko tanang taga Damila Roy Bex. Aray ko akong self nga naminaw ninyo karon sa lanug-lanug yun mo dali sa Mulabi pa on air. Sa akong number, kuya, salamat. Nagit na ko akong family sa Laminga, San Luis nga Gilunupan. Kung bugoy nga si Ara-Aro Gridin o akong bugay nga si Altea. Kung wife nga si Maymay. It is coming from Janjan Rayon dali sa Patinay, Prosperidad, Agusan del Sur. Nilang Rigel gikan dali sa Liyong. Shout out ni si Ronald Castro from Dumanhog, Cebu. Salamat kaayo nimo, Kuya Cards. Thank you so much. Si Arsenio Ogok ni Kuya Cards dali sa Kapalasanan, Lasi Sikihor, Kuya. Wala man ko FB. Saon man ako nga mo-enter unta ko sa akong balak, Kuya Cards. Di ay pwede i-text sa akong balak, Kuya. Salamat dili. Oy, taas man. Imo ginang ipadala sa LBC o wa kay FB, ha? Katong-atong mga kaigsuonan bitong gididaan sa pagpangapi, ang mga panahon nga ano, nga Kana bang kuan ba? Kana bang gididaan kas pagpangapi, kitaas kag sugar. Kani atong Wonder Herbal Coffee, wa manikoy dao kay. Ang gigamit pagpatamis ani kay stevia man. Choke ra gyud. Wala kay angayong problemahon kay. Ang gigamit pagpatamis stevia unya di pugka ni kulbaan kay. Nindot ba ni kay imo po ni herbal kaping akong natilawan nga dili pud langtoh unya dili pud manimaw herbal gyud ba? Lami gyud. Sa laktor ka pagkastorya, lami og mag-enjoy ka sa ato ang Wonder Herbal Coffee. Unang atong gidasig ato mga kaigsuunan hangat. Kanigyan atong gamito ng Wonder Herbal Coffee parte lami ah. Lami gyud ng Wonder Herbal Coffee mga pinalanggan tig paminaw. So katong ato mga kaigsuunan kung gusto mo kuan, kape kanang Wonder Herbal Coffee. Mauna atong gamito ha? Wonder Herbal Coffee. Di ba lami? Ah, lami na. Ay mo kabalaka kay lami gina kanang atong Wonder Herbal Coffee. Kana mga ato ang kuan ba? Kanang ato ang Wonder Cardio Care. Magkatabang na hadlok mo guning kuan oi. Kani bitong blood pressure hadlok na. Oo, kanang sakit nga blood pressure hadlok kay kung mo atake man gud ang taas kag blood pressure. Taas ba taas? Oh, high blood pressure. Kana high blood. Mo manang laktod pag istorya. High blood ron man kabay. Kanang high blood pressure. Pasabot na kanam ko na pressure ang atong lawas. 120 over 80 ang normal. Pag dili ka circulate o tarong ang dugo, imong heart maning kamot mo pump. Munang musaka siya, mahimo siyang 130, 140, 150. Pag medyo taas na ang pressure, kaya ang imong heart naning kamot o imuhang ugat gabok mabuto. Mao na kung dili kagawas ang dugo, dito na sugod ang akong problema, internal hemorrhage or stroke, no? So mao na kinanglan ato nang ipa-lower ang blood pressure. Una, kinanglan limpyo ang agianan sa dugo para dili mo stack up bitaw, para way mang buto. Gamit ang Wonder Cardio Care, ha? Tabangan sa Wonder Cardio Care nga maka-circulate og tarong ang dugo sa imong lawas. So katupong mga naay almoranas, uban pod kay naapoy problema sa kuan. Almoranas, uban naay problema sa tawag ani. Kanini ang colon, colon problem, no. Kana pong ato ang Wonder Hemo Aid. Katupitong mga naminaw nato karon nga mga kana bitong tawag ana breadwinner. Kana bang ikaw mo'y gabuhi sa tibok pamilya? Imong income mo ay kanang gigamit sa pamahaw, paniudtog, panihapon, ano ba? Ka breadwinner gyud ka. Abi nimo dili pa ka pwede magsakit. Ginahanglan perminti ka himsog. Ayog sugot nga magsakit ka. Luoy imong pamilya magkautang-utang mo every time magsakit kay wala may kanang source of income. Namo koy mga trabaho nga dili 15-30 kanang daily gyud ba? Pagdan kanang trabaho sa kanang vulcanizing, no? Kana di ba? O hilantan ka, di magkakapang bulkit. So wala jud kay income nang adlaw, no? Oh, gawas anang katrabaho kag kumpanya dib kay ug hilantan ka, basta mo justify lang sulduan man ka, no? 15-30 man ang sweldo. Okay na man kay walo ka adlaw nga kanang sick leave, na kay walo ka adlaw nga kanini ang vacation leave, o sa RSV na sa uban kay tag ano man na 5 days man na o sa dulo mo nag 5 days mo siguro, no? Oh, ini na ba? Pero kung ang imong trabaho ka na bitong trabaho karon nya barana mag-drive ka og motor. Ang imo biyang income ana kana biyang imo pag-drive babal-habal. Pag dili ka ka-drive wala ka income. Mo nang dili ka pwede nga magsakit, no? So ama imong palabihon karon mo gasto kag palit og Wonder C+. Ngay mo gasto mo kana. Mo inom kag Wonder C+ kay vitamin C man na para di ka subawa nilanta ni ka magsakit, no? Oh, kaysa di ka mo inom ani unya possible na imong adlaw magsakit ka unsa naman lay ato ang para sa pamilya, no? So katubang mga ang trabaho bitaw ma-expose sa init, ulan, unya dali ka magbalatian. Pwede ra jud ka mag-vitamins. Ang tao magud kinanglan mo kutag vitamins good. Kanang Wonder C+ na i-capsule ana. O para sa mga adults na apoy syrup ana para sa mga 2 to 12 years old para dili magsakit imong anak kanang eskwela, dali magbalatian. Kanang Wonder C+. Ay mo kalimot sa ngalan. Wonder C+. Inyo nang gamito ng atong Wonder C+, mga pinalanggang digpaminaw. Pag-aray ko kang Vindo Hamiro, Diding Dini sa Centennial Compostela, Davao de Oro. Pag-aray ko kong mama na minaw sa ron sa mga anak ko, Purok Uno, New Nazareth, Basilisa, Dinagat Islands.
0: Kuya Karstig, paminawan dyan ko sa imong tulumanon. Ganahan ko sa mga balak. June ko to, June ko ta Bisayas, Kalapi, Bohol. Salamat kayo. Nangutan ako kuya, nakadungog ko sa, oy, para sa ugat. Ah, man, parmasyag butikan. Kapalit, tagatalakag ko si Adelaida Patagok na Kuya Cars. Magpa-shoutout lang ko sa akong bana. Si Albert Patagok, Lower Lodjong, Tambulig, Sambuanga del Sur. Kuya Cars, ang Wonder Animal Vita na inaanak diri sa Kapatagan, Lano del Norte. Nakapalit ko, gimintin na ako ang Wonder Animal Vita. Roni na ini Wonder Animal Vita user. Rasa imong hayo pa, dili ikaw ang muino man na Roni ha. Atong hatagag pagtagad ning entry sa balak, pinada ni Andrew Oribawan. Taga Bintangan, Carmen Cotabato. Ang title siyang balak, naguluhan kay Sayo sa Kabuntagon. Ako ning hatagag ginabuhi. Sa akong pag-inusara kanunay, magpasunding sa akong kaisipan ang masakit o mapait na kasinatian sa akong kagahapon. Bisan paman kung gilumutan na kini sa daghang mga katuigan, dili og dili gayud kini mupapas sa akong panumbluman ang tanan. Sa akong pagkatulog, sa pagmata pa nako, wala na akong mahal nga asawa. Mao na lang akong nakita ang gamay na mong anak. Nagpangidaron pag 5 kabulan. Kina akong asawa nakiguban sa laing lalaki. Ingon sa nahugno ang langit, alang ka na ko ni adtong tunguras matanghilak sa gamay nga bata. Ang kinanaas ako mga luha. Sagdan ko na lang kay mausab kini ang makatambal sa nagusbat o nasamdan kong kasing-kasing. Nagpadayon ako gihapon sa pagpaningkamot. Aro mahatagan ko sa maayong kaugmaon ang akong anak, bisa naman sa mangit-ngit o madulom ang akong pagalakta. Pamasin nga maabot ko ang kahayag sa unahan na makadanag sa mangit-ngit kong kalibutan. Pinangga sa imong pagtaliwa, nakita kong kawili nga daw nangambrot king dughan. Buot kong to ikang hawiran, kasakit nga mahanaw ka sa akong kiliran. Ang kahawang sa mga adlaw nga di ko ikaw makita, mahimong ang-ang sa mga kamingaw, di ka naugan sa akong mga luha. Samtang ako naghinuktok sa daplin sa baybayon, ang kinanaas na akong balod mo ay bugtong saksi sa mga luha nga mangagas sa akong kapingan. Pinangga nga ikaw pa man ang natingban sa akong balaanong gugma, na di ko man ikaw masimba o maango. Kaysa na akong gintang, giulang kita sa dihang, muanam nagkahanap ang pahiyom sa kahapon. Mihos-os na ang tabil sa limbahong langit, di madugay muhabol na usabang tumang kamingaw. Sakay sa huyuhoy, pasakay kong paglaom, aron di mo taliwan kanimo nga di malalim. Hain man di ay si mama pa, o anak ayaw ko suknaa sa ingon ni ana. Katulog na, sugata si mama mo diha sa sayo sa Kabuntagon. Gibiyaan na ini, no? Entry ni Andrew Oribawan, Bintangan, Carmen Cotabato, sayo sa Kabuntagon. Entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

Alang to kanin yung dalaan. Pero madun ako. Ano mo ko yung oras? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Diyos atong alagaran. Pinaagis tinuray ng pagservisyo sa iyang mga katauhan. Maing pagpaminaw, Visayas o Mindanao! Rock, rock, radio, magbaging.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: siis Darklit , Darklit , vali tant , vali tant .
1: Kabagting ug kabalkada maayong hapon kaninyong tananan niya ang BBC Darklit Balita alas dos. Nanumpa na sa ilang katungdanan ang 64 kabagong gi-appoint o gi-promote nga personnel sa Department of Environment and Natural Resources kon DENR Region 9 at all sa oath-taking ceremony sa DENR Regional Office sa Pagadian City kagahapon na Hulyo 9, 2026. Sa maong ihap, 16 ang nakadawat o original appointment, 3 ang gi-reappoint o 45 ang gi-promote. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 2. Ako si Bagding 29, Cheryl Uniot Lirazan. Daghang salamat ug maayong hapon kaninyong tanan.
0: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
2: Radio Bagding. Isang masayang hapon din po sa representatives ng PCSO and the Commission on Audit. And we have our PCSO draw coordinator to assist us with our draws. Good afternoon, sir. Here at PCSO, we always ensure the transparency and integrity of our lottery draws. Kaya naman nagsasagawa tayo ng pre-draw procedures every morning. Ang highlights ng paghahanda kanina, panoorin po natin.
3: Sa isinagaw ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable key selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
2: Lotto fans, it's time to manifest your win! Hawakan na ang tickets ninyo at tara na! Let's play Lotto!

0: 九万万定定。
1: Sina na Sean Alfuerto sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Tay, tata ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian ay katong wala pa kagamit sa atong kape.
3: Katuhinan sa wala pa ito magamit. Kape, kaya unya, nalagi magsakit sa kong lawa. Nya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, naman kayo, no? Nya, makasaka ko. Makalagsag, ang bukid doon. Gani ay. Nag,
2: ha? Bukid sa kulian?
3: O kato ganing, ano nga mo rin na.
2: Bukid sa...
3: Ganing.
2: Sundan.
3: Oo. Nya, o sa wala pa ko nagamit. Og magsagka gani ko maglisod
2: ko. Saka ka sa bukid, ikigod ka saka?
3: Mm. Sa tiya nga nagmintin ko, ano, ay, ba't ko nagyahayo
2: ah, pwede na, makakat-kat tayo ko sa bukid.
3: Makakat-kat ba?
2: Tanong mo yung
3: sa mga rin. Magrapag yun ko atang mga gulayon. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong pa eh, kanang, tiguwang naman kay ka. Ay, ko salamat.
2: Sige pa ka nalim mulay.
3: Sion.
2: Lido.
3: Alberto.
2: Pilay mo edad.
1: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
5: Paragis Bila Bila.
4: Paragis Bila Bila.
6: Pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
7: Ana
6: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
6: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang muatake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
9: Nagharaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Ani ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of Adik Package, 1 bottle sa Target Line Superfoods Perulina, plus 2 lupagid ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o gapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha gyud sa tanan, 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyo nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

0: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
1: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
2: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Tapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
0: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Radio Magbating Ting!

0: Kalau ano man kayin mo? Niya makasaka ko, makalang sa... Oh, ang bukid duro, gani ay. Nag...
1: Ha? Abukid sa kulian?
0: Maka to ganing ama nga mo rin na...
1: Abukid sa...
0: Ganing...
1: Sublan?
0: Oo. Oh. Mm. Niya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsaka gani ko, maglisod
1: ko. Saka ka sa bukid, ikigo ka saka?
0: Hmm. Sa tiya nga nagmintin ko, ano ay, pati nga
1: ihaya. Ah, pwede na, makakatkat tayo ko sa bukid.
0: Makakatkat ba? Uy, magrapag yun ko atang mga gulay yun.
1: Ah.
0: Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, tiguwang naman kay ka. Ay, ah. Salamat.
1: Sige pa kanan yung mulay?
0: Siyon.
1: Lido?
0: Alberto.
1: Tulay mo idan?
0: Ay, ko anak ano, binta na ko.
2: Usa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit, kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
2: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta kugon, lawas bas kugon. Rag, rag, radio, bag, bag, ping, ping.

0: 九万八定定。
1: Ani anak, ang gamhanan po kay mulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil. Ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia, ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus two lupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil. Inyong maangkon ang libre lang agraso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha gyud sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyo nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na.
2: Ang buwan ng Hulyo ay National Deworming Month. Hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng magulang na ipapurga ang kanilang mga anak na may edad 1 hanggang 12 taong gulang. Ang regular na pagpapapurga ay nakakatulong upang maiwasan ang bulate, mapanatiling malusog ang katawan at matiyak na wasto ang paglaki ng mga bata. Ang deworming medicine ay ligtas, epektibo at libreng makukuha sa mga paaralan at health centers sa inyong lugar. Makiisa sa National Deworming Month, sama-sama para sa batang malusog, malakas at walang bulate, dahil sa bagong Pilipinas, bawat bata mahalaga.
0: Rock, rock, radio, magbating, ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas tres.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: Ano ka, Jesus? Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: BBC Daklit Balita.
3: Kabagting o kabulkada maayong hapon ganinyong tanan niya na ang BBC Daklit Balita alas 3. May surrender ang tulo ka kanhi miyembro sa usa ka violent extremist group o gitunol ang lima ka armas atol sa culmination program sa Modified Community Support Program ang gipaygayon kagahapon Hulyo 9, 2025 sa Barangay Bialong Sheriff Aguac, Maguindanao del Sur. Giturn over nila ang usa ka RPG, duha ka grand rifles o duha ka pistols. Nakadawat usab sila og food packs, bugas, gas assistance isip suporta sa ilang reintegrasyon samtang nagpadayon ang militar sa pag-auhag sa ubang nahibiling armada ang miyembro nga mo surrender og mopili og dalan sa kalinaw. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 3. Ako si Bagding 29, Cheryl Uniot Lirazan. Daghang salamat og maayong hapon kaninyong tanan.
2: BBC Daklit Balita.
6: Radyo Bagting.

0: Rádio Bing Bing.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
4: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
6: Sana
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprinta Printing Services. Kining tenant available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
8: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong baligon, aron mag kuha yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na!
9: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
10: Mio,
9: okay po si Tatay Mio.
10: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
9: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
10: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi ko nung aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee at nakatulong sa atin. Ay, anong laki po kuya ng pagbabago? Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay gayon po ay nawala na.
11: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.
12: Third week of July is National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Alam mo ba na sa pamamagitan ng tamang pag-iwas sa kapansanan at maagang rehabilitasyon, mas napapabuti natin ang kalidad ng buhay ng bawat isa? Ang tamang kaalaman at agarang therapy ay malaking tulong upang maiwasan ang kapansanan at matulungan ang mga taong may kondisyon at makabawi at makapamuhay ng mas malaya. Ngayong National Disability Prevention and Rehabilitation Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na suportahan ang mga programa para sa prevensyon na rehabilitation rehabilitation at inklusibong lipunan para sa lahat. Maging bahagi ng isang lipunang may malasakit, pagkakapantay-pantay at pag-asa. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoono na may basta ang kainom ko, di naging maglayan akong kabuhi.
4: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services and Waka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
7: Mabuhay Hardware.
6: Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Radyo Bagting.

0: 九万万定定。
1: Ani anak, ang gamhanan po kay bulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil. Ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia, ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus two lupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenament Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha gyud sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyo nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
4: Kabagdigabalgada, anya na ang BBC Daklit Balita alas 4. Ipahigayon sa Department of Labor and Employment Kunduli Zamboanga City Field Office o sa Zamboanga City Federation of Family Welfare Committees ang ikaduhang quarter meeting o School Supplies Outreach Program sa Lugakit Elementary School sa Barangay Salaan. Gidala ang serbisyong panlawas, edukasyon o welfare services ngadto sa mga tinunaan sa nasangpit nga tulunghaan o ingon man sa ilahang tagsa-tagsa kapamilya. Nadawat sa mga benepisyaryong estudyante ang mga school supplies nga dunay sulod nga notebook, writing materials, art supplies, mga tumbler ug uban pang mga mahinungdanong kagamitan nga magamit sa ilahang pagtuon. BBC Daklat Balita alas 4 ko si Bagting 17 Flores sa FEMA maayong hapon.
3: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
5: Radyo Bagting.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new
2: Pensione de Eliana.
1: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
3: Zed Health Testimonies.
4: Health Testimonies.
3: Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
5: Namangog po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng murag permintig. Kung madunlan, inigaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong Sid Panyawan Capsule, hey, karon dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
3: Ang Sid Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
6: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
7: Rolando, ipulan po. Aga Mindoro po na. Kaya mga 83 na ito.
8: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
7: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, kuya boy, sa mga pinapil.
8: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
7: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti.
8: Mm-mm.
7: At magaling na akong tumulog.
8: Oh, ano pang hinihintay mo?
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkod ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938-002-8888. Akong baligon, aron mako huwag yun sa tanan, 0938-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 0938-02-8888. Tawag na!
0: Radio Magbating Ting!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Are you planning to
3: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
4: Gusto ka ba motrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang buhatan nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisita hausap ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
5: Radio Magbating.

Tabakosa beauty-nya, break it down. Yeah.

0: Radyo Magbating.
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo nga nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi pagkapuntag nagatindog nako.
3: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain nagyud ko ani niya.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Ni ana ang gamhanan po kay mulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod, kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mako kuha gyud sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyo nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: sugod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon. Bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon magadalit kaninyo sa kasikas sa panglawas. Kasikas sa panglawas.
1: Mga kapanyawan, sa kamayang adlaw kaninyong tananog, welcome na usab. Niining ato nga tulumanoon, nga hatod ka nato sa mayang kabubuton sa SED Marketing. Ang tighimog, tigapunapun sa itong mga produktong herbal nga tinuod gayon nga dunay mga pagtabang sa itong kalawasan. Ang mga produkto nga adunay gyoy benepisyo. No? Kumikan kini sa gahom sa panyawan nga tanom. Ang panyawan igsuon na pamatudaan kini nga adunay kini bitter principle. Ngaliin kaning kapait nga angkon sa panyawan mo ay magahatag og tabang. Ilabi na gyud sa pagpahimsog sa ato mga kalawasan. Ang ato ang ginatawag nga panyawan nga tanom igsuon, mao kini siya ang klase sa tanom or kaning herb nga napamatudaan nga gihuna-huna isip pa usa sa mga most effective nga herbal gumikan kay bisan pag sa nasod sa China, sa India. Napamatud-an nila nga ang panyawan di ay nindot kaayo alang sa atong kalawasan, ilabi na ang pagtabang sa kahimsog. No? Unang kung ikaw igsuon na doon na pamanggali kay mga problema di asimong lawas or doon na baka kay mga ginapanghambin pa diha ng mga problema, timani ka nuna igsuon nga ang produkto sa SED Marketing. Maoy mga napamatud-ang mga klase sa mga herbal, ang pagkakombinasyon ni tinun-an. Ang ato mga kapsula igsuon dili hikalimdan, ang ato ang SED Panyawan with Mangosteen or SED Panyawan Plus Mangosteen. Mura siya ang red label nga panyawan nga dunay gahom sa mangosteen o luyang dilaw o usang panyawan. Aduna po kita ay SED Panyawan with Garlic nga dunay gahom sa ahos, manaba o panyawan. And ang atong SED Kogon Herbal Capsule, ang kapsula nga napamatudan nga dunay gahom sa pagtabang, ilabi na sa mga kaigsuna nato kadunay mga problema sa kaning ginatawag nato nga mga UTI, kun urinary tract infection, kaning mga kaigsuna nato kadunay dysmenorrhea, no? Kaning atong SED Kogon, ang Kogon plant nindot kaayo nga mutabang alang sa mas maayong kalawasan. Okay, sa mga kaigsuna sab nato nga dunay mga problema sa ginatawag nato nga mga kaning ato ang problema sa pagkatulog, no? Problema sa kaning dugo, no? Ilabi na kanang anemic, no? Nindot kayo ang ato ang SED Panyawan Coffee Mix. Kaning SED Panyawan Coffee Mix igsuon sa kaning kamatang sa produktong capsule kaning kape nga adunay pagtabang sa mas maayong kahimsog nato, no? Sa atong kalawasan mo nang nindot kayo gyud ang ato ang kape, ang ato ang SED Panyawan Coffee Mix. And of course, alang po sa mga kaigsunan nato niya, napay mga ginapanghambin ng mga problema sa ilahang kalawasan. Ilabi na kung kini, pananglitan kanang mga ginatawag nato ng mga kapagpangatol sa panit, no? Aduna kita'y pagtabang niya na igsuon, kaning atong SED Liniment Oil. Ang SED Liniment Oil, mga igalag igsuon, mao kini siya ang dangpanan sa mga bisan-unsang matang sa mga problema nato sa kalawasan. Gabi na mga katol-katol, or baka mga ginatawag nato ng mga problema sa ato ang mga pagpanakit sa atong kaunuran, no? Nindot kayo ang ato ang SED Liniment Oil. Mao kana ang mga produktong herbal igsuon sa SED Marketing nga napamatudan. And by the way, kung pananglitan karon igsuon na duna kay mga skin diseases karon, no? Kaning mga pagpangatol sa panit, ilabi na gayud kaning mga kaigsuonan nato nga nagtrabaho sa mga factory or baka kaning mga kaigsuonan nato nagtrabaho sa kaning ginatawag nato nga dalan, no? Kaning mga atong street vendors, na delikado kay nga makaangkon kag mga pagpangatol sa panit. Gumikan kay ang abog usa kani siya sa mga matawag nato nga factor para maghatag kini og pagpangatol sa atong mga skin. Ang pagabuhaton igsuon, maayo kaya nga maghimasa before matulog. And then of course, basically before mutrabaho, maligo. And of course, dapat kung nakay makita ang mga skin diseases niya, nakay mga pagpangatol, bisag unsa, pinakan sa insekto makaharon, or mga allergies, or mga katul-katul, paghapla sa SED Liniment Oil. Ang SED Liniment Oil, mga igalag igsuon, gimugna kini sa SED Marketing para makatabang sa atong mga kalawasan. Ang SED Liniment, ginama sa Seed Pharma, usab distributed sa SED Marketing Incorporated.

0: Said Celebrity Kajik Soap ug Said Celebrity Beauty Soap. Kasiga sa panglawas. At ang ilang gihapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Ang sobra sa pagpabaya sa atong kahimsog mamahimong makahatod ka nato sa mas delikado nga sitwasyon. Mao ka ng ania ang Sed Kogon Herbal Capsule. Aduna kini Kogon Plant, banaba ug makabuhay herb, hiniusang mga sangkap nga natural ug nindot sa kahimsog. Makapabiling kondisyon sa atong kalawasan uban sa saktong dieta ug ehersisyo. Sed Kogon Herbal Capsule, arang sa maayong kalawasan ug kahimsog. Sed Kogon, lawas bas Kogon.
2: Mahinom lalong pahinomdom. Ang Sed Kogon Herbal Capsule dili tambal ug dili mamahimong itambal sa bisan unsang balatian.
3: Sed Health Testimonies. Si Wendy Alakayan, taga Tagum City, nakasinati og irregular menstruation. Naulian sa dihang mitumar og Sed Panyawan Capsule with Mangustin.
4: Irregular magyud akong menstruation. Usahay 6 months, usahay maabot og 8 months, hangtod sa isa ka tuig. Nakasulti sa kuwa nga i-try nako Sed Panyawan Herbal Capsule. Na regular akong menstruation niya, monthly na. Nakatabang jud ako, grabe sobra.
3: Sed Panyawan Capsule with Mangustin. Mapalit sa mga butika.
5: Ang Sed Marketing Incorporated, ngitigama sa Sed Kogon, Sed Panyawan Mangustin, Sed Panyawan with Garlic, Sed Panyawan Coffee Mix, Sed Liniment Oil, Sed Celebrity Beauty Soap, Sed Celebrity Kojic Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
6: Layas!
7: Karon o ugma?
6: Karon!
7: Imo kong ihatod o dili?
6: Agay, patamparos ka! O dili! Igo na hinuong ko nai! O niya, mahuwat kang gokdon og sundang! O dili!
7: Paamin na ko nai, kimulayas na ko!
6: Ika-98 na ni Kahigayon nagipalayas ko ni nanay. Kapait!
8: Ay! Agad kong ereng! Oh. Tama!
7: Ay, kabala ka, Lola! Ako'y bahala sa imong iring! Stop! Ali, Ming! Ali, luwas na ka!
9: Uy!
7: Sorry, sir! Diara imong iring, Lola!
8: Ay, salamat! Dawata kini imong kante sa pagluwas akong iring, Inday!
6: Usak kaliso sa kapayas?
8: Mama!
7: May nakinahanglan nasad sa akong tabang. Ang liso.
6: Papaya! Ako si Pia Papaya, ang inyong manluluwas!
10: Papaya! Dili siya ang inyong ordinaryong babay. Kay siya si Pia Papaya, ang inyong manluluwas. Tagsulat, Fergus. Ubos sa direksyon, Alan Goliat Acorda. Spinner, Alduin Acorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit kaninyo sa Sed Marketing Incorporated.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Piya, papaya.
1: Gabi pa kong gigutom pero ako na lang gikatog.
2: Unsa? Wala ka pagkanaan ni nanay.
1: Wa. Pagbiya ni mo, may biya sab siya. O, wa pa mauli ang tudron.
2: Ay, paitang nanay, uy.
1: Nakamata magugkos kahapdo sa akong tiyan. Mga, magkuha ang takong tubig nga mainom. Pagkabot na ko, sa butangan as baso, nahugos akong gilingkuran. Dungan sa pagkahug sa baso, mga nasamad ko.
2: Iha, totoo na kagbalag sa inyong kwarto, kaya magluto ko og sayo, tay, ha? Magduwa ko, aron makahigup tag init na sabaw, ha?
1: Salamat, nak. Ako unta ang angay nga mangita og kwarta. Alang sa atong pamilya, pero...
2: Tay, okay ra.
1: Huwa ko'y gikatabag ni mo.
2: Ang imong pagpangga, tay, igo na kaayo. Sobra pa gani.
1: Piya, anak.
2: Sige na, ihatod na ka.
3: Ganong ni Ana Masad ng babayhana din eh. May paulit ka na, Sam.
1: Ha? Hupo! Hupo, anak! Hupo!
3: Layas!
2: Nay, bago pa gani kong nauli, palayaso na sa kunin mo.
3: Og si Kinsa man sa nag-ingon ni mong pauli ka, ha? Ha? Gitugutan ba't ikaw nga? Mabalik din he sa ako.
2: Dara nay, oh. Nay, dara nay, ka na, imo na.
3: Kwarta.
2: Imo na nay. Ipalit, oh.
3: Akadugay ba mo na katunol, oy? Ibayad ko ni sa akong utang sa ilang milba. Dugay na rabato. Og magpalit sa kog tambal ni tatay ni mo, ha?
1: Oh, yaw, yan ang lakaw. Oy, nisi. Bahuway una. Oy, nisi, bahuway.
3: Bahuway ko niya. Ibayad sa kurel.
1: Ah, mo pa kini pag-abot. Lakaw na, Sam. Makakumpot ka ni kag kwarta, no? Muna yung kag dagan sa sugalan. Makadaog, makausa, mapilding, makadaghan. Dayon, mangitang away.
2: Day, pasagin na lang ko na siya, ta.
1: Ay, kadako na yun siyang kausaban. Diligin siya ang kanhing nisi, nga buutan, o mapinanggaon.
2: Daya.

0: Mas, malamay ka, boss. Mubayad
1: lagi, may. Sabay! Dugay ka na misaring mubayad ka, pero hangtod ron. Wa kagyod makabayad! Juan!
0: Unyang gabi eh. Mubayad ako. Buhiin ako ninyo, boss. Boss, ari!
2: Pila ganito iyang utang na to, bon?
1: 250,000, boss.
2: 250,000? Samtang kun magpatumba kag tao sa 5,000 matumba na.
1: Tumba,
2: di ba?
1: Tumba.
2: Nga sa ato pa bisan mamatay ka karon, utangan kagihapon nako.
1: No, no. Sakto ka, boss, sakto ka.
0: Ayo, boss, maluoy ka, boss. May mga anak ug asawa, boss, ka nagsalig nako. Maluoy ka, boss. Ay gupatya.
2: Ay gabala ka. Dili ti kapatyon. Dili ko mo patay og tao.
1: Bana, mao na.
0: Boss, salamat, boss. Abi na kong gimura kong patkan. Salamat kayo, boss.
2: Dili ko mo patay ni mo. Kaya nga ko nang sinaligan ang mubuhat niyan.
0: Eh, boss! Boss, manuwi ka, boss!
2: Bon. Sige na. Ipakanaog na ka ng sagbot gikan din sa akong sakinan. Kay misugod na sa pagpanimaho.
1: Yes, boss. Right,
0: ma! Ayaw! Malawin mo na ko! Ayaw ko ninyo, patya!
1: Gawas! Gawas! Pagdali! Pagdali! Ma! Diri lagi!
0: Malawin ka sa kumbaga, anak! May bilin mo!
1: Diri lagi!
2: Patagma ka ng buang, Bon. Lisod-lisura aron mo tagam.

0: Palawiwin ako. Puspun, puspun. Gamay mo kaya kung anak mo. Saka nanginanglan ako.
1: Uy. May gamay ka pang anak ang nangyay mo pangidaron. Bila mo di edad ni mo?
0: Akwan. Nga nila ka tingog, boss, pero mag-senior na ko sa sunod buwan.
1: Oh, di ay. Advance happy birthday.
0: Salamat, salamat, boss. Balato na nako ang akong kinabuhi, boss. Alang sa umabot na kong 20, boss, ha, boss?
1: Maigil ang tanang ihatag, pero saan nga sinuhulan raman sam ko? Binayran ang matag-kablet ako nining akong pistola.
2: Sa dyan, tungkol tingali ni sa daghan akong trabaho, ganiya?
3: Problema, bagod na. Dali, haplasan ko ikaw og SED Liniman Oil. Mauna milagrosong haplas nga hini mo sa SED Marketing. Muwagtang nispanuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, dysmenorrhea, paso, bisan katul-katul, kagid, kuto sa kabataan, tikangkang. Ilikay pag kita sa dengue kung mang haplas ka sa SED Liniman Oil.
2: Wow! Dali ka upayan ang akong gibati niyang haplasan ko ni mo og SED Liniman Oil. Tinuod yun nga milagrosong haplas! SED Liniment Oil, produkto sa SED Marketing Incorporated, mapalit sa mga suking butika.
4: Kasayuran, impormasyon, giya ug pagtabang. SED alang sa kahimsog.
5: SED alang sa kahimsog.
4: Hatod ka nato sa SED Marketing.
6: Mga igalay isun, may adlaw. Welcome na usap din nga itong 2 minutos ka tulumanon. Nga hatod ka nato sa may kabubuton sa SED Marketing. And of course, anya na po kining atong SED alang sa kahimsog. Ang atong topic karong mga igalay isun, mao kining atong problema sa ginatawag nga pagsaka sa ato ang sugar level sa lawas. Kining atong lawas, mga igalay isun, posibleng makaangkon og mga balatian. Ilabi na gayud ang kining mga kaisunan atong mahiligon sa mga matamison nga mga pagkaon og mainom. Delikado mga higalang igsuon nga makasinati kita o ginatawag nga diabetes. Ilabi na pagsaka na to sa pangidaron nga 45 anyos pataas. Posible kang makaangkon sa ginatawag nga type 2 diabetes. Ang type 1 mga higalang igsuon mo ng mga diabetes nga minanag ikan sa ato ang mga kapamilya. Bueno mga igalang igsuon, aron makalikayan ang pagsaka sa ato ang diabetes, timani kanunay nga doon na kita SED Panyawan Plus Capsule. Ang kapsula na nagaangkon sa panyawan nga tanom adunay mangustin o usab luyang dilaw. Kining luyang dilaw, panyawan o usab kining mangustin na pamatudaan kini siya nga mutabang alang sa pagkontrolar sa pagsaka sa sugar level sa lawas. Kining panyawan nga adunay mapait nga sangkap makatabang kini aron sa paghatag og mas himsog nga kalawasan. Ilabi na gayud ang pagprotektar sa imong kaugalingon, ilabi na ang pagtaas sa imuhang sugar or kining ginatawag natong uncontrolled nga pagsaka sa sugar. Timalay karunay kung ikaw diabetic patient or taas ka ng sugar level nimo sa lawas, pag SED Panyawan Plus Capsule, ginama ka na sa SED Marketing.
4: Napamatud-ang makatabang sa mas maayong kalawasan ang mga produktong mutubag sa mga balatian. Produktong ginama sa SED Marketing. Basta tatak SED Marketing. Tatakining magaling.
6: Minilyon na ka mga tao na namatay tungod sa sakit nga gipahinabo sa atong estilo sa pagkinabuhi. Kita mismo ang hinungdan sa atong balatian. Tungod usab sa sayop nga estilo sa pagkinabuhi, mga bisyo sama sa pagpanigarilyo o pag-inom sa alkoholikong ilimnon, walay saktong pagtagad sa panglawas. Paglikay sa pag-abuso sa lawas, mag-SED Panyawan Garlic Capsule. Uban sa ahos, banaba o panyawan herb, ang SED Panyawan Garlic Capsule. Kahimsog sa kalawasan, maampingan. Ginama sa SED Marketing.

0: Buang! Pagkanin ako kablita. Tumba ka na!
1: Buang yun, buang yun. Buang yun!
0: Nakaihis, Tadlok! Nakabalita ko nga isug ka manggani kuno kayo sa inyong dapit. Gikadlukan ka. Hinungdan manggani nga misari ko nimo. Ug pautang. Probidag nga, no? Tinuntum ka, do?
2: Boss, mabayad lagi ko, boss. Di balag yung karoon. Nagambit ako ng kwarta sa pagpanganak sa asawa.
0: Yay. Bago pa gaday ng anak ng iyong asawa?
2: Oo.
0: Gibuangan ka ba ako? Mag-senior ka na, niya. Mga nagpang iyong asawa?
2: At
0: ngilad ka!
2: Bus, tulo ba ako asawa? Ang katulo mo'y mga nakay. Ang pwede adyos.
0: Ha? Ngiga? Lupigan ko ni mo. Mo di nga wa kay kwartang buanga ka kay may daghan ka din ibuhay na pamilya. Kung nakuntinto ka palang unta sa usa, di ka unta magkalisod-lisod. Hay! Dagan! Dagan! Ako nang birthday mo. Dagan! Ug! Gukdon ka sa ako mga bala. Suwaglik kay ha? Dan! Sige! Dagan ba! Paguski ba!
2: Puan! Sugar ang bidagan ha! Bisa ginapos! Huwag ako makakita niya! Matago na ko din eh! Ba't parang ako sa akong ipon kinang gigapos akong mga kamot na pisik!

Oh, buset. Kalit manuwa sa kumpananaw. Litsi! Kain man itong hanggaw mo tako. Nagsiguro kong wapag ka itong magpalayo. Gikan din eh. Itako rito sa mga dagong punuan sa kahoy na ning maong nasang. Ha! Ito siyang magkaipsot siya gikan ako. Suhito na kay kuya ni Napita. Mawagin na din ang akong dadanan sa akong mga pamatyon!

0: Ay, nadugay man si Bonbon og balik din sa kinan. Glayan akong pabot. Unsa pa ba iyang nadugayan? Naibaw gining tawhan na nga wa ko'y pasensya. Ha, busabiyan, tanaka. Ikaw na'y bahala sa imong kaugalingon, Bon. Ah, pandara na gini sa kinan. Mamiya na kita ni Gikan din eh.
1: Si Bonbon, boss, wa pa man mabalik. Ganito, waton.
0: Get down.
1: Ang sa boss?
0: Kanaog samtang wa pa mabungkag ka ng imong o.
1: Boss!
0: Don't ever question me.

0: Nabadbad na ginakong akong gapos. Ah, salamat, Diyos ko. Salamat. Ah, masayo na lang ako nga. Mubiyagi ka nini. Kung magkinaon sa, dili ko masugot nga. Sayo na ko niyang mapatay. Kinahang lang makasukol ko. Mamatay kang maka... Oh, kasikas. Ay, bisit. Lapay ko yung bato sa pikas bahin aran at to siyang paingon dito. May napatay na kong tunog ng bibiya. Bakit ko? Bakit ko bisan ng saon? Ako pa. Eh, magdali ko biyagi ka nini. Pero, magbalik ko nining gamay nga sa nga. Aron, kung maginawan sa... Eh, magamit ko kini aron madunggam nako ato niya. Hinala ko. Nagtuwa ko siyang wa ko masuwiti ning dapita. Mga bugo, naibaw ko nga mauling dapitang inyong dadanan sa inyong mga hipuso noon. Dito ko dapita masubay. Naibaw ko nga nari ang shortcut nga dalan paingon sa ubos. Magdali ko. Wana kayong malayo ang danggi kan din sa ako na himutangan. Mao kini hinang dan niya ni ako paingon din he. Dagan ang jugo dagan. Mga bugo, bugo. Paspasan ko bang akong bagdagan. Kinala makalingkawas ko gikan din eh. Pakita ko niya. Ipisip. Di may mo. Di ko magpadakop. Kinala makabiya ko. Magkita na kong daan paubos. May nabatay ko sa kinan. Bupada usok-usok ko. Aron, mas dali kong maabot sa ubos.
1: Oh, buisit. Wala ko siya maigos kung magpusin. May padaus-us siya sa unahan. Litsi! Shortcut ka na paingon sa kalsada. Buisit. Dali may makaikya siya. Mapatay ko ni Busari kung may tabok na. Kailangan maapasan ako siya!

Mira, gusto ko po sa kasakit ako na bas. Pero, magdala ko barog. Duwal na sakit na nga akong nabati nga. Nagkandar kanina. Akong paraon.

Mga higala sunda uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Pia papaya. Sugilanon nga sinuwat ni Fergus ubo sa direksyon ni Alan Gulliat na Corda. Spinner Alduin na Corda. Audio editor Randy Tayad. Dalit gyapon kaninyo sa Sid Marketing Incorporated.

0: Asa man kaning palit og sabon ato nga said celebrity Kojic soap.
1: Mihati sa next week nga na ning batyo pug duha ka box.
0: Sultihi daw mi ma'am unsa experience nimo paggamit nimo unang gamit nimo sa atong sabon.
1: Unang gamit na ko ma'am. Paglikat na ko sa akong banin ma'am no. Kanang humok ayo. Humok ayo sa akong mga gamit ma'am. Okay.
0: Ganahan kaayo ka sa atong sabon nga said celebrity Kojic soap. Ayan.
2: Said celebrity beauty soap. Said celebrity beauty soap.
3: Radyo magbating.

0: Oras, a las 5:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprinta Printing Services. Kining tenant available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
4: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
5: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutesting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko. Ingon ana.
6: Paragis bila-bila.
5: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili ko hindi man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad din mo ron na?
5: Ako 55 na.
4: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila

0: Radio Bad Bunny.
1: Si Nanay Penny Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks, maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone, magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan, naghakay og bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, ug ako ang takoy gipang bati, tanan, naghanyod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom na bisag unsa, pagparagis na ka. Sisay yun, gisiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na ginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ni ana ang gamhanad ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia, ug daghan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina, plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi, karon nga panahon ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09380028888. Akong balikon aron makuha yun sa tanan, 09380028888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o bang nasulit. Iran 09380028888. Tawag na.
0: Radio Bad Bunny.

air ang inyong Ate Cheng. Nganda maminaw sa inyong short love stories. Happy ka man nasakitan o kanang nabitin pagyapon ka hangtod karon o di ba ka basin wa pa mo nagbulag basin magbulag na mo karon. Bitaway padangat lang ang inyong mga love dedications, greetings and also your song request dinhi lamang sa atong programang Love Dial sa Radyo Bagting. Matagadlong Martes hantod adlong Biyernes alas 6 hantod alas 7 sa gabi. Love Dial sa Radyo Bagting 756.

0: Soy Cinco sa kagabion, mga kabagding, din sa itong pagpanaguban sa itong programa Love Dial with your Ate Chang. Contact number sa itong pagpanaguban. Ayan, 0998-997-8890. Again, contact number sa itong pagpanaguban, 0998-997-8890. And of course, pwede kayo mag-comment sa itong Facebook Live karon sa BBC's Entertainment, and of course, sa itong official Facebook account. Alang sa inyong mga importanteng mga pa-love dial, importanteng mga pabagting, pwede nyo ipadangat yun. Saka, maulan nung kagabion, ulan pa ba din sa inyong lugar, or usa ka mabugnawong kagabion? Mabugnawong kagabion, everything. Everything, everyone. Ayan. Okay, pwede mo comment din ha para sa inyong mga song request, inyong palav dial, ng inyong mga ex. Ay, basin inyong hinumduman karon ang anong ex mangyo na may mga partner ay mga love life, tugnaw manggod kayo Ate Cheng. Oh, lagi na inig, tugnaw na iha pa mahinumduman. Sige, alasay 7 mga kabagting. Just leave your comments sa mga naglantas itong Facebook Live karon alang sa inyong mga palav dial. Karon sa itong pagbalik atua ng basahon. So, kay gitugnaw man mo ron, kay ulan-ulan, kanyay si Bagyong Inday. Sige, painom-duman tamo mo ni ang music para sa inyong karon. Ikaw at ako mag-inak. Ikaw at ako by TJ Monterde. Stay tuned only here sa DXBZ Radio Bagding 756. Ikaw ba ng inyong Ate Chang sa itong programang Love Daya. Ayan, mayang gabi di ay ni Ma Mylene Sarkol Baguod. Naglantaw sa itong Facebook Live.
1: Radio Bagding!

0: is 12 sa kagabion, mga kabagting dini sa Tumpag Panaguan, and we are live on air sa Radyo Bagting 756 sa dial sa inyong mga radio. And of course, ma-monitor kita sa Radyo Bagting mobile application. Alam niya itong wala pa naka-download. Hala, sige, pag-download na mo, available good kayo na sa Google Play Store. Just search or just type Radyo Bagting. Inyo na din ang makita din ha. Naninig open ninyo. Choose na rin mo sa imong paminawon, Bell FM or Radyo Bagting. Ako din ha karon, nagsaba-saba, madungog ninyo akong tingog as long as naamoy internet connection or data connection. Ayan, maayong gabi ni Honey Love Mangilin. Maayong hapon na Ate Chang. Yes, hello, maayong gabi. Gabi na ako ang response, ha? Para kay mo tungtong nag-alas 6 gabi naman daw na sigon sa pagtuon. Ilang balag mayang hapon din na response hindi kagmayong gabi. Manhir ba daw ni si Mama nila Mangilin? Makikita siya na ako. Sorry na yun, Miklen. Mayang gabi ni Ma'am Rosalie in Sokondal. Ati Chang, maayong gabi eh. Sige, bag-ulan, yes, pag-adihan, yes. Murag gibubo. Kusog kayo sa tanan. Tungod ni siya sa bagyong inday. Tungod ni siya sa habagat. Dayon, mas gipakusog pag-yud siya ni bagyong inday. Diba, maunan siya. Ati siya yung beloved loyal di ay ko sa akong mga mahal sa kinabuhi. Kana, sakto gito. Mga mahal sa kinabuhi. Apil na po to. Mga ex and wife. Oh. Yes, sa ginikulalay din na sa Tichan. Alin ha akong mga minahal sa kinabuhi. Ginikulalay din na Zamboanga del Sur, especially sa akong mama, si Mama Benita Kundal. Mayong gabi ni mo din na Mama Benita, all the way from Zamboanga City. Mang botang anak, Nanay Benita. Gigreet ka niya. Malab dayalan ka niya. Ayan. Nandini na punta sa Pika's Live. Mayong gabi ipag-usap. Zamboanga del Sur, Philippines. Hello, mayong gabi ni Ma'am Mylian Sarkol Baguo. Dina sa Jumay Aggregate Supply sa Mahayag. Tagiyan eh, kuhan ka ng tindahan. Napod ni si Sweet Temptations. Ah, grabe. Nanak ko'y kaning Nanay Aggravate Supply. Napadyo'y litso. Nabusog yung kuhan ni Rona. Ate Chang, pwede mo request yung song? Pwede, yun kaayo. I-comment lang din ha sa ato ang Facebook Live karon. Kato ang paningkamutan nga ma-play. Sa long as, kanabang mga love-love, mga kanabang mga broken-broken. Ay lang ng mga disco ha, mga rock, sa panadin ha. Pwede rin sa tamudawat, ana, pang love-love sa tarong. Ate Chang, request po ko og happy birthday sa July 12. Sa kay day off man na akong 12. Pwede na to na ma-play later on if napatay oras. Ayan, maayong gabi ni Warvin Tahoy. Thank you for watching, Warvin. And of course, si Joanne Lapinoso. All the way from... Asa naman karon, Joanne? Basta kay taga-Duminga, gahi kay na. Hi, Ate Chang, maayong gabi. Yes, hello. Oh, maayong gabi. Pwede magpa-love dial. Sige, pa-love dial na din ha. I-comment lang na imong pa-love dialan niya. Imo ba ang pa-love dialan imong X and Y? Ati siya yung ginanglan bagyan ng pa-love dialan na ang X and Y. Depende ragyan kayo na nimo imo bang pa-love dialan. Mas mayor man po kung namoy closure. Mayang gabi ni Ma'am Marlin Lauron Mauricio. Naglantaw din sa itong Facebook Live karon. Thank you so much. Ha, Bala, nakitaan ni Kamaring Dark. Patay, Sweet Temptations, ma-birthday daw mi. Okay, ning comment lang ko. So, ma-birthday yun mi. So, kung day ni siya, kaming invitation na day ni siya. Kung ganing i-play rong happy birthday. Ay, agay, wala man ko'y handa. Ay, nakakadagang late chon. Mayong gabi ni Sir Skeptron Elpidio Puyos. Naglantaw din sa itong Facebook Live karon. Request ko song at it's shine we've got tonight by Kenny Rogers and Sheena Easton. Sige, ako nang paningkamutan. Makita na ako ng we've got tonight. Okay, dili man kay ko kabisado ng mga kanta. Sam Remitar, mayong gabi Ate Cheng, all the way from Bonifacio, Misamis sa Occidental. Ate Cheng, palavdaya lang ko sa mga Remitar family. Thank you so much, Ate Cheng. Yan, you're welcome. Sa mga baguhay lang naka-view sa ito ang Facebook Live. Live na live kita sa BBC's Entertainment official Facebook page. Pangitaan lang ninyo, i-type nyo ng BBC's Entertainment. I-mention ako na sa ako ang caption para dali lang yun ninyo makaplagan. Alas size 18 sa kagabihon, mga kabagting dinis tong pagpanaguman. Ako itong pangitaon to, okay? Kaninga request dirig, heaven knows. Sige, murag para imuha na yun ng heaven knows. Unya, tiod-tiod, kung napatay time, ito na i-play ang imong request ng happy birthday kay Pizza 12 Mangon. Wala man ko i-program, so atong hatagan og higa yun. Later on, sweet temptation date. Alright, stage one once again. Only here is the DXBZ Radio Bagting 756 with your Ate Cheng sa tong programang Love Dial.
1: Radio Bagting.

0: Rádio Batim.
1: Ana, ang gamhanan o kay mulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauman ang Target Line Power Scent Lediment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulo pa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenament Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokiling ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938-002-8888. Akong baligon, aron makuha yun sa tanan 0938-002-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o mga suliran. 0938-002-8888. Tawag na
2: Radyo Bagbating.
3: Yan, alasize by 28 sa kagabihon, mga kabagting. Happy, happy birthday, di ay sa mga nag-birthday karong adlawa.
4: Happy birthday to you.
3: Importante. Bahala o wala tay handa. Importante nga may tagpanlawas. Anak bang yun na. Belated happy birthday also sa mga nag-birthday kagahapon o sa mga mag-birthday o mapuon. Advance happy birthday o sa mag-birthday karong July 12 si Sweet Temptations Crispy Lechon. Kung ano yung pamusikan daan kay Aron kanabang yaming invite on. Ma'am Sweet Crispy Lechon. Kung ano i-play on yaron. Kung ano yung happy happy birthday in advance. Sweet Temptations Crispy Lechon. Karong July 12, 2026. More lechon. More lechon to come. More birthdays to come. Ayan, happy, happy birthday, everyone.

0: size media. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, huwag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kugon Herbal Capsule, basta kugon.

0: July is National Disaster Resilience Month. Ating pinaalalahanan ang lahat na maging handa at ligtas sa anumang sakuna. Ang Pilipinas ay madalas makaranas ng lindol, bagyo at iba pang kalamidad. Kaya mahalaga ang kahandaan sa bawat pamilya at komunidad. Tandaan ang mga pangunahing hakbang, alamin ang evacuation plan, ihanda ang emergency kit at makinig sa mga opisyal na anunsyo mula sa otoridad. Sa pamamagitan ng pagiging alerto at handa, sama-sama nating mapapalakas ang ating katatagan laban sa sakuna. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
2: Radio Bagbag.
3: Yan, alas 6:33 sa kagabhion, mga kabagting, dinhi sa itong pagpanaguban sa itong programa Love Dial with your Ate Cheng. Ayos sa moga, lakaw din ha. Kagipangita ko na ko ang inyohang mga comments. Dagan kayong salamat kaninyong tanan sa makanunayon nga pagsuporta ni Ate Cheng sa programa nga Love Dial matag-adlaw nga Lunes, Martes, Deta, magsugod di ayon. Adlaw Martes, hantod sa adlaw nga Biyernes. Okay, sunod adlaw, mapuhon, wala man tayo program. So, karon lang kita tayo. Alas ay hantod, alas siya is kagabihan itong program. Martes, hantod sa adlaw nga Biyernes. Yan, maying gabi eh, Ate Cheng. Sa kong mga silingan, si Melody Labajo, Toledo, Donilin, Sulatoyo, Salunoy, Rizel, Talan, Flores, Caluno, Delia, Toledo, Lira. Ayan. Thank you so much, Ate Cheng. Yes, you're welcome. And of course, sa mga naka-view karon sa BBC's Entertainment, thank you so much mga naka-view sa akong official Facebook account. Charlotte Fabros, yes, good evening. Joanne Lapinoso, Ate Cheng, palove dial ko sa akong mga anak niya sa Kanibungan, Dumingag, Zamboanga del Sur. Daghan kayong salamat, Ate Cheng. Maying gabi usab ni si Kias Tukalanyuhan din ha sa may barangay Bumba, Pagadian City. Mayong gabi ni mo din ha, Sir Ezekias Tukalanyuhan. And of course, si Skeptron Puyos, may gabi, Ate Cheng. Ayan, palove dial ko ni Mama Mila Puyos sa akong mamangod, si Maymay, Michelle, Christopher, Magap Family, Happy's Family, Albarico Family, and of course, ayan, watching here sa Cotabato City, maulan nga kagabi, o ni mo diha, Ate Cheng. Yes, pertig yung ulan na ang kagabi. Yes, si Kian, sa Ate Cheng, Promise of Love by Martin Yevera. Hindi ko sure kung Martin Yevera ba ang artist na ako ang naandam, pero ako nang i-play karon, Sir Ezekiel sa paminawan lang. Kayo dili maawag, ito'y mahirin. Sa Ate Cheng, request kong song, Love of a Lifetime by Firehouse. Kaya ganahan ko ana Ate

0: Sige, ako ang nagod nga na andam. Ngayong gabi yung sub ni Don Don Tormes at Tichang listening here, watching and listening here sa Kamalig Dumali Now. God bless at Tichang. And of course, si Wenceslao Ledesma. Good evening at Tichang from Barangay Tinubdan, Baruy, Lanao del Norte. Ay, Ryle, kumusta man mo dira? Kumusta mang Lanao del Norte? Ang Lanao del Sur, doon na yung mga natala, no, nga... nakabsan sa kinabuhi tungod sa landslide napod sa Sarangani province. Amping town mo din has kanunay manghiklin dayon kung dunay mga updates, no? Dunay mga pahibalo dapat minaw gid mo mga balita. Importante gid mo minaw tong mga balita ug impormasyon gikan sa mga lehitimo nga mga media channels, media platform kay aron dili mo ma fake news pod. Ingon nga manghiklin napod yan sa may social media platform, mga legit channels. At ito lang yun mo pag-rely. Ayaw mo din ha sa uban. Maskam, ragin mo. Masakita na dyan. Yan, Rebecca Onito all the way from Mid Salib, Zamboanga del Sur. Rebecca Onito, yes, thank you so much for watching. Kani si Ma'am Rebecca, always yun yun siya nga naminaw. Glantaw bagyod sa itong program. Every now and then. Thank you so much, Ma'am Rebecca Unido. And of course, si Dennis Patadilla. Good evening, Ate Cheng. All the way from S&D, Lanao del Norte. Ngayong gabi, kaninyong tanan din ha sa may Sultan Naga, Dimapur. Ulan ba po din ha sa inyohang lugar karon? Okay, sa mga po diri. Ulan man sad. Arios man ta sad. Very sad. Alasay, strain tayo siya, tayo mga kabagting. Inis atong pagpanaguban na stage on. Once again, here's another music para sa inyo karong gabi una. Kanyang request na ni Sir Istokias and ni Joanne Lapinoso. Promise of love and love of a lifetime. Stage on, dini lang sa itong pagpanaguban. And just leave your comments para itong mabasa later on.
1: Radio Bagbag. Ding, ding, ding, ding.

0: pag
1: Kuya Juan Cuscanta. Ayan, maayong gabi sa inyong tanan. 6:47 in the evening. Good evening sa atuang 12 million viewers. Thank you so much for watching sa mga baguhay lang naka-view. Live ta sa BBC's Entertainment official Facebook page. And we are live on air sa DXBZ Radio Bagting 756. And ma-monitor kita sa Radio Bagting mobile application. Good evening, ni Ma'am Deding Tapok Andagaw, all the way from Abu Dhabi, UAE. Kastilan, Kasailua. Kay ang mata, upat na kabuk, di gyapon ka klaro. May gabi also ni Jimmy Ozaraga Pandalan, Ati Cheng, good evening, watching here. Asa ka karon? Feel na ko kay nani siya sa Misamis Occidental. Mia Ann sa Tumera Digulacion from Cebu City. Tahanan ni Play Ati Cheng kay maminaw ko. Sige, pero murag last na yun. Last part sa program, finale na music. Ayan. Request mo kong song, Ati Cheng, Iniibig Kita. Naway, hapit na itong last part sa program. Iniibig kita. Marami ang nagtaka. Bang gabi ni Irene Gida, Ati Cheng, full of dial ko sa kong igagaw. Dagang ug sa okay, akong agaw dagang. Alright, utrohan na to. Shout out ko Ati Cheng, love dial ko sa ako ang igagaw nga si agaw dagang ug sa akong boss nga si Ariel. It's me, Ryan Villano sa Gintananan, Dumingag, Zamboanga del Sur. Ayan, mayang gabi mga taga-Gintananan. Napaday na minaw di ato. Ati Cheng, pa-play ko og tahanan. Sige, atong sulayan ko maka-play bata ng tahanan. Kay pauli naman ta. Kay pang-finale naman ni siya nga song. So, ato tas tahanan kay balay mga itamuli. Ati Cheng, hindi na ko makapaminaw ana. Kay last music naman kaha na, pero okay lang. Lagi, last music na siya kay after naman, pang finale naman, good siya. Okay naman gihapon og maminaw ka kay dili pa nato i-end ato ang live. Ayan na ta mag-end. Inig, mahuman na ang last song. Ayan, maing gabi itita. Kuan na ning comment na kung pag-umang Mary Christine Onyot Espinosa, thank you for watching. Ayan, 6:49 break sa ta mga kabagting. Break sa gyud ay ta. Sa maning ako music ko ga broken maning. Break sa ta mga kabagting kay mag nasa tay i-play ka jud. Ayan, Alec Vlog Abing, thank you for watching all the way from Alec Vlog Abing, all the way from Initao, Misamis Oriental. Thank you for watching. Okay, maminaw ko rin, bahala daw siya last music. Alright, stay tuned mga kabagting. Commercial break set up.
2: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
3: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmintin ko ato, naman pagin mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit doon eh, gano'y ay. Sa tinga nga nagmintin ko, ana ay, pagpunayahay ang lawa. Magrapag ito atong mga guloy yun.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Radio Bagbag. Ding, ding, ding.

0: kuang tingog. Alas 6:51, dinhi sa atong pagpanag-uban mga kabagting sa atong programang Love Dial with your Ate Chay. Sa mga baguhay lang naka-view sa atong Facebook Live, daghan kayong salamat kanin yung tanan kay pang talitapos na ta ng end part na ta sa ato ang program. Pero anyway, daghan kayong salamat kanin yung tanan sa mga nag-view sa atong Facebook Live, sa mga ni Apas karon. Thank you so much. And magkita na po tayo balik karong Martes sa gabi ipuhon. Basta walay lakaw si Ate Cheng, ubanan yun mo. Mag-love dial ta. Mag-love-love yun ta. Magpalang-lang ta. Sa mga naka-monitor sub sa Radyo Bagting mobile application, daghan kayong salamat kaninyong tanan. Don't forget also to like, share, and follow sa BBC's Entertainment Official Facebook page. Kay Mona din ha ang atuang Facebook page sa mga live streaming, especially sa atuang mga entertainment program. Kaya mangyuta mag-live. Ayan, maing gabi ni Hanilove Mangilin at Ticheng, maniha punta. Sige, maniha punta sa kwan ra koron. Apas ra koron. Maing gabi thank you so much. And sa mga okay, Ate Cheng, sige. So wala pa naka-download sa Radyo Bagting mobile application. Hala, sige, pag-download na mo, available na siya sa Google Play Store. Just type Radyo Bagting, gawas na dahil na ang application na ay logo sa BBC. And inig-open ni mo, mamili na dahil ka asa ka gusto. Radyo Bagting or di ba ka sa Bell FM. Kagi pa hiuyunan yun mo mga kabagting, pero naamoy kapili. Alas na 53, dali na kaya tong oras sa mga kondin ha. Mga request nga wa na to na play. Basta iluha o dinagpun. Sa iluha ta kay anak man dyan na. Dilita na na to ma-play. Dilipot na ng comment ninyo ato ang mabasa kay napamantay mga nauna sa iyo. Sa hipod kay kaning ato ang mata. Sa gupat na kabuok, di pod ka klaro. Anyway, it's anyway. Ugma po, alas 5 sa buntag, hantod alas 6 si media. Oban imin ninyo sa lanog sa bagtingan. Kay na din ha ang mga balita o impormasyon nga balita para sa inyo din ha mga listeners na mo on air sa mga mobile na ka-mobile app and sa mga naminaw sa live streaming. Thank you so much everyone. This is your Ate Chang, your Mrs. Alright, and good evening.
1: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Co.
5: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
6: Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
7: R-I-S-E,
6: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
8: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligta sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot.

0: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na misa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rise Up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
1: Rice Coffee any time of the day for a healthy family.
0: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
3: Nationwide.
2: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
3: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
3: Testimonya,
2: patotoo,
3: karanasan,
2: maging mga katanungan
3: sa pag-iinom at paggamit
2: ng Rice Herbal Products.
3: Ito na ang inyong lingkod
2: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
3: Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunang tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Diba ang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po naman Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan na naman muli sa ating po naman palado doon. Hatid yan sa atin ang ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus, Herbal Capsule, Rice 4-in-1, Premium Glow Soap. At syempre ang ating po naman Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 25-in-1. Si Kuya Boy po naman! At eto na ang bunaman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Kuya Boy,
0: yes,
1: magandang hapon.
0: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Tatay Noel to.
0: Tatay Noel. Taga saan po si Tatay Noel?
1: Yeah. From Iloilo.
0: Iloilo, okay. Ilang taon na po si Tatay Noel?
1: 50 na po.
0: 50?
1: Mm-hmm.
0: Okay po.
1: Yes, yeah, so...
0: Tatay, kayo po ba'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Yes, yes. Pero yung sabon, gusto i-try ni nanay ko.
0: Okay, tama.
1: Nanay. Oo, very good. Yung... tungkol sa sabon. No?
0: Yes.
1: Tinitin kami ng coffee.
0: Opo. Saan po kayo sa Iloilo, Tatay Noel?
1: Sa city po mismo.
0: Iloilo City. Okay po. Tatay Noel, meron na po dyan sa Iloilo City ng ating mga sabon. Kailangan nyo lang pong ipagtanong-tanong dun sa mga butika dyan po sa inyo. Yung tungkol po sa ating po namang sabon. If ever po, Tatay Noel, na wala pa, halimbawa na or naubusan po kayo dyan, sa Iloilo, sa mga butika po dyan. Tawagan niyo po ako muli parehong oras para masabi natin sa ating mga deliveries na naubusan na nang sa ganun po ay madalhan po dyan sa inyo.
1: Sige. Yeah, actually, naka-inquire mo ka po sa CPT.
0: Mm-hmm.
1: Pharmacy, wala daw silang supply.
0: Ah, wala.
1: Pati coffee, wala. Oo,
0: pati yung rice coffee?
1: Pharmacy. O, pati yung rice coffee, wala. Oo.
0: Naubusan.
1: Kaya doon ako bumili. Kasi yung last ko nga bili, nasa sa Lazada.
0: Sa Lazada? Ah,
1: so,
0: naubusan po sa Iloilo.
1: Okay na lang yung coffee. Oo, pero yung sabon, wala din. Saka ang coffee. Ang problema, walang sabon din sa Lazada. Nag-search ako, wala.
0: Opo.
1: Hindi nag-appear yung
0: sa Iloilo City po, Tatay Noel. Diyan po sa Anvil, Iloilo.
1: Sa CPT. Meron pa. Meron pang iba.
0: Anvil. Marami po.
1: Record ko lang CPT.
0: Opo. Marami po, Tatay. Halos po lahat. Ito po, banggitin ko po sa inyo para may idea, po kayo. Sa Anvil, Iloilo, Sukiya Pharmacy, Butika Ilonggo, De Hirochi Pharmacy, CPT Pharmacy, yung pinuntahan niyo po, Angel M, Angel M Pharmacy, IDJ Pharmacy, Pro Drug Pharmacy, Buscar Mart, Sebs Butika, Army Drug Store, Farmacia Santa Elena, Centro Pharmacy, Lacacris Pharmacy, Herbas Care Drug Store, CB Health Tech, Marks Pharmacy, JGC Pharmacy, and Sherbis Corporation. Lahat po yan sa Iloilo, Tatay.
1: Okay. Iloilo yan. Okay.
0: Iloilo City, actually.
1: Butika Ilonggo yata.
0: Yes.
1: Para
0: pamilyar
1: ako.
0: Opo. So,
1: try ko.
0: So, ibig sabihin po, Tatay Noel, halos po lahat ng mga butika dyan meron ng ating po namang rice coffee, pati po yung ating sabon.
1: Mm.
0: So, ganun na lang po, Tatay, ang gawin po. Totally wala. Tawagan niyo po ako muli para mabanggit po natin. Opo. Tatay, matanong ko lang, Tatay Noel, ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Actually, marami kaming mga sakit, diabetes, high blood, ganun.
0: Opo.
1: Arthritis. Nawala na yung mga sakit sa tiyan.
0: Wow.
1: Ni mama, saka akin din.
0: Thank you.
1: Sana tuloy-tuloy.
0: Sana po.
1: What twice a day kami nag-take?
0: Thank you very much, Tatay Noel. At hayaan po ninyo, at sasabihin po natin sa ating mga deliveries kapag nabalitaan nyo po ako, if ever na naubusan na, pati po yung ating rice coffee mix, herbal coffee 14-in-1+1, dapat po masabi nyo sa akin. Pakitanong na rin po.
1: Yung pinakamalapit kasi sa amin yung CPT, pero wala nang stock ngayon.
0: Opo, pakitanong na rin po.
1: Matagal na daw hindi kayo nag-supply doon to your boy.
0: Sa CPT?
1: Tinadala ka balik yung CPT.
0: Okay.
1: Yung pinakamalapit sa amin kasi.
0: Noted po, Tatay.
1: Sige,
0: itanong nyo na rin, Tatay, yung ating 25-in-1 para kung sakali po makatingim din po kayo ng ating 25-in-1.
1: Stronger.
0: Yes, yung ating strong and healthy rice coffee. 25-in-1. Okay, sige po, Tatay Noel. Aasahan ko po yung tawag po ninyong ulit. Salamat po. Mag-iingat kayo, Tatay Noel. God bless okay, po sa inyo. God bless po. Okay, maraming bye-bye. Salamat. Bye-bye po. Thank you very much po. Mga kaibigan, si Tatay Noel ng Iloilo City. 50 anyos. 50 years old si Tatay Noel at matagal nang umiinom ng ating rice coffee. At yung buong pamilya niya po ay umiinom na po nito. At marami na po yung naitulong sa kanila. Halos wala na doon pong iniinda mga karamdaman dahil po sa tuloy-tuloy na pag-iinom po ng ating rice coffee, mga kaibigan. Sana po naman, ano po, sa inyo pong lahat dyan, hindi pa po nakaiinom ng ating rice coffee, simulan na rin po ninyo.

Itawag po ang inyo po namang mga katanungan sa ating po namang programa. 0969226963 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladuntunan, mga kaibigan.

0: Tawag po kayo mga kaibigan. Sabi mo naman yung numero 0969-226-9623 ang numero pwede po ninyong tawagan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po, magandang kalusugan. Hello?
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Gina po.
0: Gina. Okay, taga saan po si Nanay Gina?
1: Taga Panlayaan.
0: Panlayaan?
1: Sorsogon City.
0: Panlayaan, Sorsogon City. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Gina?
1: 35.
0: Okay. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Opo.
0: Matagal na po ba?
1: Matagal na po.
0: Matagal na, opo. Ano po yung nagujuk sa inyo, Nanay Gina, para magsimulang uminom po ng ating rice coffee?
1: Magaling na po. Ang tulog.
0: Ah, yung tulog po yung naging problema po ninyo, kaya po nagsimula kayong uminom ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Ano po yung problema po ninyo sa pagtulog? Ano yung kulang yung tulog or mababaw yung tulog po ninyo?
1: Kulang yung tulog.
0: Mga ilang oras lang yung tulog po ninyo sa buong magdamag noon?
1: Tatlo lang.
0: Tapos nagigising na kayo. Babangon na kayo noon. Kahit madilim pa, bumabangon na po kayo.
1: Opo.
0: I see. Pero nung kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, kumusta na po?
1: Mabuti na
0: po. Mabuti na yung tulog po ninyo. Nakakailang sachet po kayo ng ating rice coffee sa buong maghapon?
1: Tatlong sachet.
0: Opo. Opo, isa sa umaga, sa tanghali, tsaka sa gabi.
1: Opo.
0: Very good po yun. At bukod po sa iyo, sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee sa bahay po ninyo?
1: Ang kapatid ko.
0: Kapatid po ninyo. Okay. Yung kapatid po ninyo ay ilang taon?
1: 21.
0: Opo. Umiinom na rin ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Very good po yun. Saan po kayo nabili ng ating rice coffee? Diyan sa Sorsogon?
1: Sa Guinness po.
0: Malapit lang yun sa inyo?
1: Opo.
0: Okay. At hanggang ngayon po ba, Ma'am Gina, umiinom pa rin po kayo ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much po, Ma'am Gina. Wala po ba kayong tanong sa akin?
1: Yung ano po, ang Vision X Plus.
0: Ah, hindi ko po yan alam. Hindi ko po yan kilala. Ang atin po ay rice coffee lang. Rice coffee mix, herbal coffee, 14 in 1 plus 1. Meron din po tayong isa pang uri ng ating po namang produkto ng ating kape, yung ating rice coffee mix, herbal coffee, 25 in 1. Tsaka po meron din po tayong sabon, yung ating rice 4 in 1 premium glow soap. Yun po yun.
1: Okay.
0: Yun pong sinasabi po ninyo, hindi ko po yun alam. Hindi ko po yun kilala.
1: Okay lang po.
0: Okay. Wala ka na bang ibang tanong?
1: Wala na po.
0: Wala na? Okay na?
1: Opo.
0: Ituloy-tuloy mo lang, Ma'am Gina, yung pag-iinom ng ating rice coffee, ha?
1: Opo.
0: Okay po. Maraming salamat po sa inyo. God bless po.
1: God bless din.
0: Thank you very much. Maraming salamat.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. At siyempre ng ating po naman yung pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice plus Herbal Capsule. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At siyempre mga kaibigan, adi po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tawag po kayo mga kaibigan sa adi po namang numero 0969-226-9623. Yung adi po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito sa ating palatuntunan.

0: another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello?
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ako po si Michael Di Maili. San Celestino po, taga San Celestino po, sa Lipa.
0: San Celestina. Tama?
1: Opo.
0: Lipa, Batangas.
1: Yes, opo.
0: Okay po.
1: Ang tanong ko lang po,
0: ilang taon na po si Michael?
1: 27 po.
0: Okay po. Anong tanong ni Michael? Go ahead.
1: Actually po ay gusto ko sanang bumili. Kaso lang po, hindi ko po alam kung saan branch dito yung product ninyo. Kasi taga dito po. Kasi ako sa San Celestino.
0: Sa Lipa, Batangas?
1: Opo, sa Lipa po.
0: So, ibig nyo sabihin, gusto nyong malaman kung saan kayo pwede makabili ng ating rice coffee?
1: Ah, yes po.
0: Paano po ninyo nalaman yung ating produkto, Sir Michael?
1: Dahil din po sa inyo, nakikinig po kasi ako sa radyo.
0: Opo. Meron po ba kayong station? Meron po ba kayong iniindang karamdaman sa ngayon? Kaya nagka-interest po kayo na simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Actually po, ang aking ina po, kasi ang aking ina po.
0: Opo. Ano po yung problema ni nanay?
1: Lagi po kasi siyang nahihilo tapos sumasakitan siya.
0: Napa-check up niyo na ba si nanay?
1: Actually po ay napa-check up po namin kaso po yun nga daw po para bumababa yung mattress niya.
0: Ilang taon na si nanay?
1: 68 po.
0: 68? Okay. Meron po bang gamot na iniinom ngayon si nanay? Maintenance? O kaya gamot po doon sa pag-setup niya po?
1: Sa ngayon naman po, wala naman po siyang tinipig na maintenance.
0: Wala naman.
1: Po yun po. Opo, wala pong maintenance siya.
0: Ito yun, Sir Michael, ano po? Kung meron pong maintenance na binigay yung doktor sa kanya na dapat niyang inumin, ituloy niya lang yun. Dahil reseta yun ng doktor. Na-check up siya.
1: Okay.
0: Na-check up siya ng doktor, kaya may gamot na ibinigay sa kanya, kumpletuhin yun, tapusin yun, pwede nating isabay yung pag-iinom ng ating rice coffee. Kasi wala naman po itong side effect, wala naman pong overdose yung ating rice coffee kahit po may iniinom siyang gamot galing sa doktor. Basta po yung ating rice coffee, iniinom niya rin araw-araw. Dapat po 2-3 sachet yung pinaka-the best na pag-iinom ng ating rice coffee sa araw-araw. At dun sa pamamagitan noon, natuloy-tuloy. Huwag natin puputulin kasi hindi po kasi ito magic, hindi po ito instant na pag inom mo ngayon ng ating rice coffee, okay ka na kaagad. Hindi po yun ganun. May proseso po yun. Depende po yun sa damage ng ating po namang katawan na i-repair ng ating po namang rice coffee. Kasi taglay lang naman ang ating rice coffee, Sir Michael, nutrisyon na galing po sa mga sangkap po nito. So, nagkakaroon tayo ng mga karamdaman dahil po sa kakulangan ng nutrisyon. Yun po yung pupunan ng ating rice coffee. At the same time, cleansing po yung ginagawa ng ating rice coffee. So, siya po yung naglilinis ng lahat ng mga basura, tinatanggal niya yung lahat ng mga impurities na nasa loob po naman, mga toxins na nasa loob po naman ng ating katawan. Kaya nagkakaroon tayo ng iba't ibang uri ng karamdaman. So, yun po yung ginagawa ng ating rice coffee. So, dapat po tuloy-tuloy, araw-araw po dapat yung pag-iinom po nito. Okay po? 2-3 sachet sa isang araw or kahit po ilan. Basta po meron siyang iniinom na rice coffee every day at tuloy-tuloy, doon po natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin. Base po doon sa mga naririnig po ninyo mga testimonya ng ating mga kababayan, yun po yung ginagawa nila. Tuloy-tuloy lang po yung pag-inom po nito. Diyan po sa Lipa, marami po yung ating rice coffee. Halos lahat po ng mga butika dyan meron. Sa Lipa, Batangas, Lipa City, St. Jude Pharmacy, Matthew Pharmacy, RMMA Drugstore, 5D's Pharmacy, Noemi's Pharmacy, Cheryl's Pharmacy, Jude Pharmacy, Don Rose Pharmacy, Mandel Drugstore, Janela's Pharmacy, Daddy Jig's Pharmacy, Gloria Store, Winbell Pharmacy, Billy Pharmacy, Winmark Pharmacy, Monette Pharmacy, Nea Rose Pharmacy, Lors Pharmacy, CNJ Pharmacy, MP Pharmacy. Sa Pinagkawitan Lipa, Ligo Pharmacy Express, Pharmatopia. Sa Sabang Lipa, Ellen Pharmacy, Jimria Pharmacy, Mabinili Pa, Remedios Pharmacy, Winline Pharmacy, San Sebastian Balagbag Lipa, Right Deal Pharmacy, Kerson Pharmacy, Liam Pharmacy. Ibig lang pong sabihin na Sir Michael, halos po lahat ng butika dyan sa inyo, meron po ng ating rice coffee. Kailangan nyo lang ipagtanong-tanong yung ating po namang produkto.
1: Apa, thank you po.
0: Okay, nakakita ka na ba ng ating rice coffee?
1: Sa picture lang po kasi sinage ko po kanina.
0: Yung kulay gintong dilaw.
1: Apa.
0: Yun po yun, ha? Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E. Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po yung spelling po nito, R-I-S-E. Kung hindi po ganun yung spelling, hindi po yun sa atin. Kulay gintong dilaw na karton. Diyan po sa karton, may makikita po kayo dyan na larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buamera po yan. At may sikat ng araw sa taas.
1: Apa.
0: Okay po.
1: Apa.
0: Yun po yung hahanapin po natin, Sir Michael. Huwag po tayong magkakamali para hindi masayang yung pera po natin.
1: Okay, sige po. Thank you po.
0: Kapag nakabili na kayo, Sir Michael, tawagin niyo po kami. Balitaan niyo po kami. Parehong oras, tawagin niyo po kami para sakali naman, magabayan po namin kayo sa araw-araw na pag-iinom po ni Nanay. Okay po?
1: Okay. Sige.
0: Maraming sige salamat, po. Sir Michael. Kumusta lang kay Nanay? Kumusta kay Nanay? Thank you very much. God bless po.
1: Thank you po.
0: All the way from Lipa, Batangas, si Sir Michael, 27 years old, mga kaibigan. At itinatanong niya yung tungkol sa kanyang nanay na kung pwedeng uminom ng ating rice coffee, pwedeng-pwede po. Ano po, ha?

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
1: Berto po pangalan ko. Berto.
0: Berto, okay. Taga saan po si Tatay Berto?
1: Taga Dolores Quezon po.
0: Dolores, opo, Dolores. Opo. Opo. Dolores?
1: Quezon.
0: Quezon Province.
1: Opo.
0: Okay po. Tatay Berto, ilang taon na po?
1: Mag-60 na po, 60 na.
0: 60, okay. Umiinom na po ng...
1: Pumbuan.
0: Yes po. Umiinom na po ng rice coffee si Tatay Berto?
1: Opo, marami na siguro. Oo. Kung marami na po, baka mga 12 box na.
0: Very good. Ano po yung nagtulak sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee, Tatay Berto?
1: Ay, lagi po ko narinig pagkagabi, mga 7:30 ng programa ninyo. Salamat. Na maraming nagpapatuo. Kaya ako nakundig pong uminom.
0: Opo. May mga iniinang karamdaman din po ba kayo?
1: Ako lang po. Yung aking pong... Yung pagpuna, ihi ako yung parang may nasitira pa tapos net na, ihi ako.
0: Napacheck up na po ba yan? Baka po, pakiwari ko po, UTI po yan.
1: Hindi naman po, ngayon po nung ako yung makainom ng rice coffee, nawala na po, okay na po, maganda na po yung ihi ko.
0: Ah, maganda na.
1: Po, ayos na po.
0: Ayos na, opo, tama po yun. Nakakailan sa shape po kayo sa buong maghapon?
1: Dalawa po, tatlo.
0: Tama po yun. Very good po yun. Bukod po doon.
1: Limited lang po ko ng sa sugar.
0: Ay, meron
1: po.
0: Yes po. Wala pong problema yun, Tatay Berto. Wala pong side effect. Wala pong magiging overdose yan. Magiging side effect. Kasi herbal po yung ating produkto. Kahit po may minimaintain kayong gamot, okay po yun. Ituloy-tuloy nyo lang po yun. Wala po kami sinasabi na kapag umiinom na kayo ng ating rice coffee at may maintenance kayo, tatanggalin nyo na yung maintenance. Hindi po yun ganon. Wala pong ganoon sa atin. Ituloy nyo lang po yan. Yung maintenance po ninyo dahil reseta po yan ng doktor. Tinest po kayo niyan.
1: Ang hirap bumili dito, wala akong mabili sa Dolores. Minsan, dinag-direto po ng Lucena. Sa Lucena ako nakabili.
0: Ah, sa Lucena. Wala po ba dyan sa mga butika dyan sa inyo sa Quezon?
1: Hindi, nadaanan ko po lang po yung Candelaria. Yung Sariaya, Candelaria. Sa Taling Hayoy lang yung mga butika. Ayan sa nakadirito ko ng Lucena. Doon ako nakabili sa Carlos.
0: Carlos, Super Drug. Tama po. Pagbilao, Tayaba, Sariaya, Gumaca... Lopez, Ginyangan, Kalawa, Candelaria, Lukban, Atimonan, saan pa ba ito? Piburgos, Agdangan, General Luna, San Isidro, Katanawan. Yan po yung mga meron ng ating rice coffee. Lucena.
1: Malayo po sa amin yun. Kasi dito lang po kami sa may Chaong Quezon po ang pinako namin dyan eh.
0: Ah, okay. Chaong. Opo. So, nakakapunta po kayo ng Lucena para doon makabili?
1: Ay, may pinagpuntahan po naman ako doon. Kaya pag po, nabili na lang po ako ng palimbalimbang ganyan.
0: Tama po yun. Tama po yun, Tatay. May paraan. Ano po? Pag may paraan, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Tama po yun, Tatay.
1: Malakas yung katawan ko. Lumakas yung katawan ko. Nawala yung kwan. Kaya yung misis ko, pati yung mga anak ko, inaiinom ko na rin.
0: Tama yun. Tama po yun. How about po yung pagbabawas po ninyo, Tatay Berto?
1: Ay, okay naman po. Maganda naman po. Magusto araw-araw po yan. Walang liban po yan.
0: Tama po yan. Maraming salamat. Ano po yung masasabi niyo, Tatay Berto, sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon? Yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee, may mga karamdaman din.
1: Ay, ang masabi ko lang sa kanila, subukan nila at malalaman naman nilang magandang naging epekto sa katawan.
0: Thank you very much po, Tatay Berto. Mabuhay po kayo. God bless po. Ipagpatuloy niyo po.
1: Mabuhay din po kayo. Salamat po.
0: Yung pag-inom ng ating rice coffee. Maraming salamat po, Tatay Berto. God bless po. Mag-iingat po lagi.
1: God bless din po. Salamat din po.
0: Thank you very much po, Tatay Berto. Mabuhay po kayo. Bye-bye. Kaibigan, all the way from Dolores, Quezon, si Tatay Berto. Umiinom na po ang kanyang buong pamilya ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 na 1+1. Ang ibigan, wala na naman tayong oras. Paalam na po muna yung lingkod. Hanggang

0: Oras, alas 7.
1: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one, take one, ng Antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, mag-aangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
2: 11.7 ang resulta sa imong blood sugar level, mister. Bastas kaysa sa imong misis.
3: Unsay ipasabot ana, Doc?
2: Base sa itong diabetes control chart, excellent og ideal sa usa ka adult nga 2.6 ngadto sa 6.3 og good ang 8.2 ngadto na sa 10.0. Pero ang 11.9 pataas, nagkinanglan na kini og aksyon. Kay delikado kayo ang sakit nga diabetes, gumikan sa mga komplikasyon ni ini.
4: Doctor!
3: Mo di ay, nga dali lang tayo kumaluya og kapuyon kay diabetic na di ay ko.
4: Parehas kita.
3: Pero may kumuha sa kondisyon.
4: Wa na magay kay ganas, kama.
3: Usa may atong buhaton, ini day.
4: Matudido, likay ta sa mga pagkaon na sobra katamis. Sama sa soft drinks o desserts. O mga pagkaon na sobra sa carbohydrates. Sama sa rice. Kay kung malabian na kinidili na normal ang blood circulation sa atong kalawasan, needed na sab nato ang regular nga pag-exercise.
3: Husto ka. Wa na tayo panahon sa pag-ehersisyo. Pulos na ta panginabuhi.
4: Mainom ta ining Paragis Bilabila Herbal Capsule. Advice ni sa kung kailang nga taga-radyo.
3: Maayo ka na?
4: Atong sawayan!
3: Wow! 6 na lang! Normal lang akong blood sugar count. Pero, 7 pa ganito ni atong miaging simana?
4: Og dili ka na luspad, amado! Bana ko!
3: Gibati kong limpyo ang akong lawas. Piskay, himsog!
4: Karon, tuon na ka.
3: Proven and tested, good!
4: Sa Paragis Bilabila, dili ata mag-agwanta pa!
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
8: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
5: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
9: Gusto ka ba motrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang buhatana nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
10: Usa ka senior citizen nga si Nanay Bebe nga taga Carmen Surigao del Sur nga makahatag sa iyang testimonya nga siya naayo sa iyang balatian.
11: Nagtumar ako sa Bilabila, duha man ako kabuyan,

0: man na arang-arang na ako kuman makapanaw na tapos ako kamot na ingas-ingas na ako kuan hapyas bila-bila kumanak makalakaw naman ko.
1: Sa tosa na si kitay nga
0: na stroke.
1: Stroke ka? Mm-hmm.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
4: Fourth week of July is Diabetes Awareness Week. Ang diabetes ay isang seryosong kondisyon na maaaring makaapekto sa ating puso, mata at iba pang bahagi ng katawan kung hindi maaagapan. Ngunit ito ay maaaring maiwasan at makontrol sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at healthy lifestyle. Ngayong Diabetes Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging maalam sa mga sintomas ng diabetes at regular na magpatingin sa doktora para sa maagang pag-detect at tamang pag-aalaga. Tandaan, ang maagang pag-iwas at disiplina sa kalusugan ay susi sa mas mahabang buhay. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations.
1: Welcome to TLC,
2: True Love Conversations.
1: TLC.
3: Pwede mo dismiss the hour of 7 o'clock in the evening. May magbabinounce na nato gumagasugi, di ba binaw din karon. Wherever you are, whatever you are doing, just listen. My name is Martin Di po, mga kaibigan. I'll be with you all the way till alas 9 ang takda sa gabi. Find the best variety of love hills, love songs. Ayan, dito lang po sa ating pag-programa ng TLC kung True Love Conversation. Ayan. And of course, ito ang mga naminaw all throughout Zamboanga Peninsula, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga Sibugay. How are you doing, guys, out there? Kumusta itong mga naminaw din karon? And of course, hope you're doing fine and very well. Taliwala sa makusog nga wine, ang ato ang panahon karon, usahay mo tinaw, usahay mo ngit-ngit. That's a lie. Okay, anyway, alat sa tawang mga naminaw sa Dinas may Lanao del Sur and Lanao del Norte. And of course, ato ang mga naminaw sa may Misamis Oriental and Misamis Occidental. How are you doing, guys, out there? Kamusta? Likewise, ato ang mga naminaw sa Dinas may Cotabato area, sa may S&D. Consulta Naga de Mapuro. How are you doing, guys? And medyo napuruhan, you know, nagibaha nga na sinati ang ato ang areas may Cotabato area. So, hopefully nga maayo lang yun, no? Ilang nga kahimtang karon. Sa ato ang mga nahitabuan sa landslide. Di gid na to na dahumon. Kaya nabitong magka-landslide, mabitaw nang ako usahay madlo ko mabiyahe, labi na nang kusog ang ulan. Kaya na ako sa dahil. Basan og matabunan ko. 7:42, 8 o'clock. Welcome to the hour of my show, the hour of our show. Of course, this is TLC, True Love Conversation. Anyways, na narato ang mga naminaw din na karon. Ang ato ang text line number, ang ato hotline number sa programa, that would be 0998-997-8890. Again, that's 0998-997-8890. And of course, ang ato ang programang TLC is ato na usog nato sa ato ang mga gamhanan o kahibulungan ng mga produkto ang target line Superfoods Perolina kauban ang target line PowerScent Lenimet Oil. Ang ato ang produkto nga makatabang alaw sa ato mga balatian, labaw sa tanan, diadto nga dala usab ni ini nga kaning grasyo og kalipayan. Libre lang inyong maangkon. Amo na sa tanan ato kabag gusto din nga magpasilong, gusto nga mag-avail sa ato ang product package. Ang atong usa ka product package mga higala is nanamuan ay one bottle sa target line Superfoods Perolina kauban ang tulo ka bottle sa target line PowerScent Lenimet Oil. That's only 1,500 pesos. Automatic super VIP na ang inyo ang transaksyon. So ang ato ang libre nga 3D concert dress ani bagay gala, no, regular na kang makadawat and that's a lifetime. So sa tanan nato mga gusto nga mag-avail, i-text lang ang inyong pangalan, inyong address o inyong contact number sa 0938-002-8888. Una ang ilaang talk and text number 0938-002-8888. Nasa sila TM number, alas sa ito ang mga naka-TM o naka-Globe, 0935-588-5488. All right, so 44 minutes past the hour of 7 o'clock. And of course, good evening. Ayun, maayong gabi isad ni mo diha, madam. Greeting lang ko sa, ayan, greet lang ko sa kahanginan. Ayun, and what I say also, like Micah on Dallas, Aljun Amukatka, to lovely boy, a lover boy, rather. To Giselle Macam, to lonely girl, og especially to Ramila Pinoso, I love you so much. Wow. Ayun, ganun kagaling. Okay, greetings kami from Marian Rabanuel from SND, Lanao del Norte, Sultan Naga Dimaporo. Request lang ko, Martin D. Og kahit gaano kalaki. Ganon! Kahit nga ba gaano kalaki?

0: ginhaw tungod sa gihambing nga sakit nga diabetes. Ugi padayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
1: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. So kad nga nag-apply, mananag yun ka-kalainan nga nausab na yun, luspad to siya karon may nakayo.
2: Taas din ang sugar sa mga asawa sa
1: 11.7.
2: Karon?
1: Karon, nagkuan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na no, result.
2: Aning baba,
1: baba na. Gikan mong kudiha.
2: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
1: Ang akong ikasulti sa kadtong nagamit og bila-bila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
2: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
1: Evangeline Cañete.
2: Simong
1: Bana Amado Cañete.
0: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Papaminog sa gamot, tiil og likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric og chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminod og kapoy sa lawas. Nerflex Capsule atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong balikon, aron mako kuha gyud sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyo nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na.

0: Pakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw,
1: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
1: mas gipaligon,
0: o mas gipakusgan,
1: o mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: It is now 6 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. You're still with Martin D. Didila sa itong programa ng TLC kung True Love Conversation. Nagkakaisa lang mas narin ito kung mga nabinaw din, ha? Yanak, gukay. Gikan ko sa luyong bahin, unya midagan ko. Kay, murag akong pamilaw, akong feelings nga. Ako, anaman dyan, ako naman yung matingog, eh. Anyway, good evening, Kuya Martin D. Pag-greet lang ko sa Macam family, Salva, Vega, Anthony, to Simbahon, and all my friends. Okay, bro, Aljo na Bukatkats, pasalis ako ang palangga na si Ma'am Ate Giselle Macam. Diri sa Osminia, Zamboanga del Norte. Ayan. Kuya Martin, request akong song, Ipanumpa Ko, my old Karaga. And then tayong dalawa, that's coming from, by April Boy, that's coming from Lover Boy. Thank you so much, Lover Boy. Nagkakasalamat sa inyo pagpaminaw, ha? And also, good evening, DJ nga guwapo. Uy, mauwauta. Okay, and haskang tugnawa o magpa-hug free ko, DJ, ayan. Yes, while higda-higda na ang person kay gitugnaw, magpag-greet lang ko sa ako ang special someone na si Giselle Valenzuela nga mag-amping ka always, mahal ko, with LDR. Request ang kong song, Ikaw Pala, i-play dyan na, ha? That's coming from Al Jonsky from Datagan, Pagadian City. Thank you so much. Dagan kay salamat na rin ito kung mga naminaw din na karoon. All the way from Datagan, ha? Ayun. And also, hello DJ, good evening. Yes, hi to Janjan of Alubihir, Miss Oriental. Okay, so sa ito ang mga mo-purchase na ito, ha, og mapuhon. Ang ito ang grand, big time, back-to-back, padaog. Alam sa ito ang mga mahiligon o sweatress, no? Good news, alam ka din yung tanan. Tungkol kay umang adlaw, ha? Adlaw nga Sabado, ang ito ang adlaw gagipaabot sa tanan. Ugi kahinaman sa kinaghanan ang super grand, big time, back-to-back, padaog. Binayaran ang kombinasyon, og mapuhon. Nga itunol sa ito ang mga exclusive nga mga members. So aron mamahimo nga makapasilong, mamahimo lamang mo purchase mo one set sa to ang product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina, kauban ang tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Lemon Oil. So automatic lifetime na mo nga makadawat sa to ang grasya o kalipayon, libre lang, ha, regular na mo nga makadawat. Okay, so alam sa ito ang mga interesado, i-text lang inyong pangalan, address o contact number nga doon sa 09-38-002-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan, 09-38-002-8888. Or ang ito ang TM number, alam sa ito ang target line, 09-35-588-5488. Again, 09-35-588-5488. 9 minutes past the hour of 8 o'clock, you are with Martin D. Dinilang sa programang TLC.

0: essential. Today's
1: best music. Right here on Bell FM.
2: Sa panahon karon na andan na, pirmi gitag tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Ani ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag palit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus two lupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 0938002888. Tawag na!

0: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Testimonya.
3: Oh,
2: oh. Kasih na, kasih na
3: nila. Wow! Kalimpyo na ko, Dennis, bye.
4: Og luto na ning kanon og sud-an, ma.
3: Kabuutan gyud sa akong anak, ah. Ah, kakadiyot-kadiyot kay ilunod ko una sa washing machine ang atong mga bulingon.
4: No need, ma. Nalabha na nako ang tanan. Kalina ra.
3: Uyon, sadi, ay. Ay, pagkaswerte gyud ako. Nga nakabaton kong anak na sama ni Morolan. Kugihan gyud kaayo. Wagay kapoy-kapoy. Gikan kapaganis trabaho.
4: Kana tungod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, ma. Ang kondisyon pirme ng akong lawas.
3: Kape?
4: Dili na ordinaryo kape, ma. Tungod kay luwas ang mga sangkap ini. Gani, usas ang mga sangkap ini, gikan sa prutas ng mangustin.

0: right here on Bell FM.
1: Uy na, may kaniyan na ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Ay, nay, uy, kung saan mo nga kinahanga naman kita magbayad sa accommodation fee?
1: Mao ba? Hangiyon lang sa nato na biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, giyangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon ka ni nato ba? Ay, pagdali diha ka onak aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy. Na problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
1: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing agihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: July 28 is World Hepatitis Day. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating atay at kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas at tamang kaalaman tungkol sa hepatitis. Ang hepatitis ay maaaring magdulot ng seryosong sakit sa atay tulad ng liver failure at cancer kung hindi maaagapan. Ngayong World Hepatitis Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na magpa-check up, magpabakuna laban sa hepatitis at maging maingat sa mga gawain na maaaring magdulot ng impeksyon. Makiisa para sa isang malusog at hepatitis-free na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
4: Ni anak, ang gamhanan po kay bulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil. Ang nailana o nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha huwagin sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong na maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran 09-380-02-8888. Tawag na!

PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Nadagdagan na naman po ang lista ng Mega Millionaire dahil isa nating kababayan ang nanalo ng 15 million pesos sa ating Mega Lotto draw last Wednesday. Nabili po ang winning ticket sa Caceres Amusement and Gaming Corporation sa Camarines Sur. Congratulations po! May nanalo man, milyong pa-premyo pa rin po ang mapapanalunan ngayong gabi. And tonight's Mega Lotto 645 jackpot prize is 15 million pesos, net of the agent's prize commission. Sir, please press that button and let's play Mega Lotto 645. Mega Lotto fans, nakikita natin ngayon ang 45 draw balls numbered 1 to 45 na hinahalo ng draw machine. 6 lucky balls ang hintay natin piliin for the official Mega Million combination this Friday evening. And the first number is 43. Ingatan po ang lotto tickets, huwag babasain o paplansay niyan. Tandaan, kailangan mabasa ng validating machine ang detalye ng winning ticket sa pag-claim ng inyong premyo. Our second number is 31. Exciting ang consolation prizes ng Mega Lotto. 30 pesos ang panalo pag nag-match ang 3 numbers ninyo sa mga mananalong numero. Good luck, Lotto players! Our third number is 1. 1.1 million pesos naman ang pag-ati ang papremyom ng lahat ng makakakuha ng 4 mega winning numbers. At para po manalo, pwedeng rumble ang mga numero. The fourth number is 44. Sa mga makakaswerte ng 5 winning numbers sa Mega Lotto, 1.2 million pesos ang paghatian equally. Mega Lotto is every Monday, Wednesday, and Friday. The fifth number is 25. Very easy lamang po maglaro ng Lotto. Magtanong lang ng game mechanics and schedule sa ating friendly Lotto tellers. And our sixth and final number is 40. Muli po, ang ating Mega Lotto winning numbers ngayong gabi ay 43, 31, 1, 44, 25, and 40 in any order for the jackpot prize of 15 million pesos, net of the agent's prize commission. Ultra Lotto players, kapit lang at huwag pong bibitaw. Dahil kina po ang susunod na may chance ang manalo ng bonggang papremyo. Abangan yan sa pagbabalik ng PCSO Lottery Draw.
1: Pwede po ba akong tumaya sa Lotto?
2: Iho, bata ka pa. Di pwede.
1: Ah.
2: Edad 18 years old pataas lang ang pwedeng tumaya sa Lotto. Minors are not allowed.
3: Play responsibly. Paalala mula sa IBC 13, PCSO at D8TV.
0: Pilipinas, wala rin nanalo sa Ultra Lotto draw last Tuesday. And tonight's Ultra Jackpot prize is 128 million pesos, net of the agent's prize commission. Once again, sir, please press that button and let's play Ultra Lotto 658. Ultra Lotto fans, this time, 58 draw balls numbered 1 to 58 ang hinahalo sa loob ng draw machine. And still, mag-isa lamang po itong pipili ng 6 winning numbers. The first number is 18. Sa jackpot bearing games ng Lotto, pag-iatihan equally ang jackpot prize kung dalawa o higit pa ang ating jackpot winners. The second number is 58. Dito sa Ultra Lotto 658, 100 pesos ang panalo pag nag-match ang 3 numbers ninyo sa ating winning combination. The third number is 41. Sa mga makakaswerte ng 4 winning numbers sa Ultra Lotto, 1.4 million pesos ang premyong pag-atian ninyo. The fourth number is 35. Pag-atiya naman ang 1.5 million pesos na mga makakakuha ng 5 Ultra Lotto winning numbers. The fifth number is 46. Huwag pong magpapaloko sa mga nagpapanggap na PCSO officials, employees, or lotto hosts at nagsasabing mabibigyan kayo ng tip ng mananalong numero sa lotto. Scam po yan! And our sixth and final number is... 2! Recapping tonight's Ultra Lotto winning numbers, we have 18, 58, 41, 35, 46, and 2 in any order for the jackpot prize of 128 million pesos net of the agent's prize commission. A lot of players, don't change channels because we are not done yet.
4: Correct, Ajantan. Dahil digit prizes coming up next. Pero bago tayo mamigay ng digit pa premyo, may good news kami sa mga suking lotto fans. Naghahanap ba kayo ng dagdag kita para sa inyong negosyo? O nais inyong magsimula ng sariling negosyo? Aba, BA Suki Lotto sub-agent na. Ang Suki Lotto ay isang PCSO authorized lotto agent. Sa pamamagitan ng Suki Lotto POS device, maaari na kayo magbenta ng legit PCSO Lotto tickets sa inyong lugar.
0: Bilang isang Suki Lotto sub-agent, hindi lamang magiging mas madali at mas convenient ang paglalaro ng lotto para sa inyong mga customer. Magkakaroon din kayo ng pagkakataong mapalago ang inyong negosyo sa pamamagitan ng pagbebenta ng lotto.
4: Mas maraming customer, mas maraming kita, mas maraming opportunities. So what are you waiting for? Tumawag o mag-message na sa mga numerong nakikita sa inyong screen para magtanong at mag-apply. BA Suki Lotto sub-agent now. At this time, ihatid na namin ang digit panalo. So get ready with your tickets and let's now play the 4D Lotto game. Pilipinas! Digit panalo time na at sa unang digit game, 4 numbers ang bibida. Hindi bababa sa 10,000 pesos at pwedeng umabot sa 100,000 pesos per 10 peso play ang instant panalo pag nakuha in exact order ang 4D Lotto winning combination. May system placing dito gaya ng roll 1, roll 4 at perm o rambol. Magtanong lang sa Friendly Lotto Tellers kung paano ito laruin. At narito na ang 4D Lotto winning combination. The first number, 5. For the second number, 3. The third number, 9. And the fourth and final number is 0. Ladies and gentlemen, our 4D Lotto winning combination for tonight is 5, 3, 9, and 0 in exact order. Tuloy-tuloy na tayo agad sa panalo ng tatlong numero. Tara na, let's play the 3D Lotto game. Digit game players, 4,500 pesos per 10 peso play ang premyo pag nag-match ang tres numeros nyo sa 3D Lotto winning combination in exact order. 750 pesos or 1,500 pesos man ang pwedeng mapanalunan kung nag-rambolito system play. Thrice daily ang 3D Lotto, that's every 2 p.m., 5 p.m. and 9 p.m. And here's our 3D Lotto winning combination. The first number, 8. For the second number, 6. And the third number, 4. Muli po, ang ating 3D Lotto winning numbers ngayong gabi ay 8. 4 in exact order. ang huling digit game ng bayan, ang huling magpapapremyo ngayong gabi. Let's play the 2D Lotto Game. The Lotto players, kaya nga may last chance to win tonight. Kailangan lang mag-match in exact order ang two numbers ninyo sa 2D Lotto winning combination para manalo ng 4,000 pesos. At sa Rambolito System Play, 2,000 pesos na naghihintay na papremyo. Sa lahat ng Lotto winners, you have 1 year to claim your prizes. And there you have it, our 2D Lotto winning combination for the first number. 29. And the second number is 14. Recapping tonight's 2D Lotto winning numbers, we have 29 and 14 in exact order. Congratulations po sa lahat naman nanalo. Para naman sa mga nagtatanong ng schedule ng Lotto Games, panoorin po natin.

0: Radio Magbating Ting.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Radyo Bagting. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to the DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Bigwas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon, og mas gipaligon.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Radyo Bagting.

0: Mga higala, nasayod ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil? Dili ilang tambal sa mga pamaul o panuhot? Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil. Tambal usap kini alang sa sakit sa ngipon, pagbutang o bilabila sa gapas, o isuksup lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usap kini sa mga dunay kuto, butangi o Paragis Bilabila Plus Liniment Oil ang imong ulo o makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, maski pakusgan pa tungod gisagulan kini o daghang mga herbal ingredients. Busa, palit na o Paragis Bilabila Plus Liniment Oil sa inyong mga suking butik. Pilipunog palit o Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule alang sa lagsik na panglawas. Sa Paragis Bilabila, tili na ka magagwanta pa. Ginama sa GFMQ Marketing.
1: Alarat, my love! Mungutan ako ni mo, mahal ko ni mo, o dili?
2: Dili!
1: Puslan lang way nagmahal, may pamatay!
3: RMN Production Center. Mudalit ka rin yun yung nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinika.
1: Nganong maoman kini ang akong kapalara. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron matibway ni tanan.
4: Paidigo! No. Bada.
1: Bati asa ni mong naong huilag. May oy, masakang sa tadino.
4: Isamot ka bati mong naong gamihilag ka ba jigaw?
1: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
4: Dugo! Dugo!
1: Silang ko!
2: Di mo na ko check ko. Pero, pagkas niyo na ko. Gato na ko ikaw.
1: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Sige na lang!
2: Bunsa!
1: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Huwag ka na, huwag lain kundili si Takla.
5: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
1: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan na nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
5: Jeko.

0: Bot og Bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot og Bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kon high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabis, pag-abuso sa lawas, sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo, susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
4: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee, nagdaon akong high blood, kaya taas akong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement na ko'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkakaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bilabila Coffee. Kaya dinhin ako nakita, nakatry ko palit dito sa parmasya sa Butuan, diha po nagsugod o baba ang akong blood pressure. So hangtod karon nagpabilin gyapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po na akong katulog magabii. Ang ako pong kaon medyo nagadiet man ko, pero lami po na imong kaon, di para sa una stable ang akong paggamit ginaning Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
3: Ang Paragis Bilabila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tawong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing, ug ang paghatag og paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Buru bibingkan nanani panha nanani siya original. So kung gusto mong magpadama, kontaka lang atong writer director Wailan si Director Oji Kompok Rakasa. Okay, bueno, atong minumduman ang nangagi nga nagatik-atik si Bogart nga nalumos to the rescue sa dayon nga itong bilang si Jigo. Pero giprank na dahil siya sa maldito. Misamot ang pagdaig ni Takla nga ito sa itong bida nga si Jigo kay bisan paman og kontra niya si Bogart, pero andam gapon og tagana sa pagtabang nini. Unya sa laing bayan usab, nahandom na usab ni Don Arturo sa iyang ang iyang Delilah, no, si Maria Picard. Balik nila ni Jigo og Takla dito sa Medellin, the Torrevillas Beach Resort. Ingon nini ang nahitabo niya din ang lisumpay ng atong sugilanon, budbod o bibingka.
1: Ako po na kinina, turang suntit ang duha o niya ang pagkaon-taon.
2: Uy, law mo naman din kagabi, un. Kitang lang siguro ang nagmatatakla.
3: Unsaon, lingaw mo kung kayo kang ikasulti, Jeko. Diligyo ko kaon.
2: Ako kung makita ko ang imong pahiyom, di gud ko batiog duka. Murag mukurog pirmi ang akong dughan. Hala, hala.
3: Oh, hala.
2: Mikurog ang yuta.
3: Linog! Linog, Jeko!
2: Mikakos ka na ko. Yes! Gakos lang yun pag ayaw na ko, takla.
4: Alam ni Linog na sa galit eh.
2: Gaksong sa tikaghugot tayo, takla.
1: Señor Santo Niño, stop, Linog! Hala, nahunong tinod! Sige pala, kichapon mo, kakos-kakos. Huwag naman, Linog!
2: Ha?
3: Buhiin ako, Diego. Huwag naman, Linog.
2: Sorry, takla.
3: Ay, salamat itahon nga nahunong ng Linog.
1: Anak siya natin, takla. Señor Santo Niño, stop, Linog. Hunong dayon, Linog.
3: Salamat, Señor Santo Niño.
2: Tuod, hain naman ito sa bainunoy.
1: Tua kang pintent ninyo. Ako, Kuya Nunoy. Wag yud mata.
2: Lami kayo sa bakit.

0: Kabantay ka po, Kite? Milinog! Mukhang natamatak ko! Hoy! Nakabantay ba ka ato, Milinog?
1: Ah? Ah, kiri. Puro magandang nalipay ko. Huwag ka ato. Nalipay magari ko.
0: Ay, nayabag na. Yan o nalipay man kunog ang Milinog?
1: Ah, mura ko gido yan. Mukhang lipay ko. Masin rin, maparok ning akong oo. Yan, katog ko.
0: Huwag yapon gado ka, ah?
1: Ha? Tanawar ko na akong mata. Klaro, ana?
0: Bito ay, siga kaayo. Kasuluton man ang imong mata, Bogart.
1: Ha?
0: Pagbantay, ha?
1: Yaon sa?
0: Tingalig matagak na.
1: Pangang sa ilong.

0: biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko mati ito Tagum. Kada adlaw gyud na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminhod akong kalawasan, akong tiil kay tungod lagi ning ula to masugatan, biyahe mati ito Tagum. Pag uli na ko sa balay, mao na akong ginagamit gyud nga haplas nga bila-bila. Kaluoy sa Dios, mawala gyud akong paminhod sa akong kalawasan.
1: Si Dudong Joseph nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
0: Sa bila-bila haplas gyud kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas gyud sa bila-bila, barato ra. Haplas bila-bila tinuod gyud ako na sinati nako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun yung kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila yun, nga haplas yun, bila-bila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong Angga Dodong.
1: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover o paragis bila-bila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kinigi na ma sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mugrabi kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
2: Unsa man ang atong balitian nga sige magbalik-balik ug palit sa ato ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
3: Tana rawang ko andong kanira gyud akong diabetes. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Kana capsule.
2: Ikapila man mo si Imnon?
3: Sige, katulo sa isa ka adlaw.
2: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa ato ang Paragis?
3: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kong sa kuan oh, diabetes. Kani oh. Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantod mo, sobra tuig na, hantod garon. Eh parang, way problema.
2: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
3: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
2: Tagaasa?
3: Aper limatok.
2: Unsa maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw kagon?
3: Dapito na ko sila, nga mamalit sila, parang maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako na ulian dyan ko.
1: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bila-Bila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iyaha na kuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yun ka-kalainan nga nausab na yun bus pantusiya karon may na kayo.
2: Taas din ang sugar sa mga asawa sa
4: 11.7
2: karon?
4: Karon, nagkuan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na no, result.
2: Aning baba
4: na. Baba na. Gikan mong kudiha.
2: Unsa ba imong masulti sa mga atong mga tigpaminaw?
4: Ang akong ikasulti sa kadto na gamit og bila-bila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
2: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
4: Evangeline Caniete.
2: Simong
4: bana Amado Caniete.
1: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan.
5: nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: kaya ang sumpay sa itong sugilanon.
1: Kamali pa yun, Kuka. Kung matinuod nga anhi ko uban matuog ninyo.
2: Mahadlok magug ko nga muli rin ko niyag balik. Unya kami rin doon si Gian.
3: Gian, ate, dili hadlok. Kay ingnon man ako si Nurse Santo ninyo. Stop, Lino.
1: Ya, sige, sige. Ani ko to. Total, natuog lang to sa Baynonoy dito sa among tent. Adog tataka.
3: Tunga, man-sleep, Gian, good.
2: Bitaw, Diego. Patungan lang ko dito si Gian.
1: Aha?
3: Tunga, Gian. Gian man inyo, baby.
2: Aha?
1: Sige.

Na nakatuog na sila si Gian o takla nga nagakos. Gitaliwad anamo ni takla si Gian. Samtang ako nagsiga pa ang akong mga mata. Suliton ko gyud ning higayuna. Tagsara kay ni may tapos akong kinabuhi. In my whole life sentence sa ining lispa. Gakos kong takla o gitandayan. W! Wow! Mun sa gikultihan ang gibuo kong lawas. High voltage! Ang iyang kamot. Naasa kong dugan. Sige takla, ipil ang pinitik sa akong heart. Ipanumpa ko. Imula ka na. Uwa na'y laing pang managiyaan na. Ipanumpa ko. Ni tagod kabiyaan. Please! Ayaw sa kubiyain ang taon. Bukanindot ining gibati. Bukanindot ining gibati. Muramig, happy pabili. And we live forever and ever happily.

Ops, ay, baya, ay, gimuta, muta, pamata. Sa malon, babae na saan, ginagilak. Uy, yung taong sa gini babayahan na. Ay, mungi pinamin na kong mamataan sa kadlaw ng iyang pagbakho. Tungod yun siguro ni sa masakit niyang kagahapon. Masakit na kagahapon. Kanindot itay to sa dama. Ay, bangon ako ay. Aron sa iyo kong mga pisa pinaka-epektibo nga herbal nga pampalagsik nga paragis bilabila plus herbal coffee. Huwag tangang panut o panakitakit sa kalawasan sa kabuntagon o lagsik na yon. Ah, bango na yun si Kwakang ay. Aron sa iyo kang makaobra sa umahan.

0: Bogart! Wala si Bogart din sa among camping tent. Asa na kang kanahan ay? Sa'yo paros kabuntagon. Wala siya.
1: Hello! Hello ba yun? Sakspas, Digo, o bakla!
0: O sa ba kayo nahitabo?
1: Sakspas!
2: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron daghang balatian ang atong mahiaguman si Miraflor Manaytay daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bila-bila atong paminawon.
3: Kay dati mga good sir, ako min station dili normal, din nag-date ko atong kuhan, mangustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuhan naman ako min station, nag-5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, kanang gili na gani siya sir, sakit ito, tuksad law. Namagod yung ginatik na, kung sa diabetes ba, marag makapool, gani, kaya maghilab ako, puto-puto na, kay mga dagko kayo, marag luwag kayo, inun. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala mo kayo iba, tinga load akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, maging medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ko atong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginagamit po ko sa inyo hanga plus, sir, nga bila-bila liniment oil. Kay ang ako mga anak sa dagan man mga katul-katul sa tiil, kanang magpula-pula bitaw sir, nga pagkutkutun ganit kay magtubig. Inaplasan na ako. Pag-aplas na ako ato, nagkuhan ng ilang mga samad sir, kan mga pula-pula, nag-ugabod siya sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
2: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Mera Flor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal o pagbawas o problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon.
1: Bonbon ug bibingka.
0: Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
2: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
3: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
4: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas at hawo. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Tuno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
5: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Naako'y polyp dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis, ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces. Pura ta akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding. At sa diyan, nag-spotting manggog ko. Sige, kuhan ka ng mawala, din mo palit na pulo ko, ginagmayra ba, din napulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
6: So, nakita rin mo nga, probin ang tested yun, ang kaibig
5: tibos. Yes, oh yes. Maayo yun ang Paragis Bilabila Capsule.
4: Probin ang tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
8: Paragis Bilabila.
7: Paragis Bilabila.
9: Radio.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras niyan sa Radyo Bagting, alas sa 5:02 buntag.

0: Alas 5:09 atong oras sa kabagdig kabalkada sa mga buntag ganinyong tanan. Welcome to this nga pagpanaguban sa programang Lanog sa Bagtingan. Usa ka maulan nga kabuntagon kabagding o kabalkadas. Grabe ang ulan, no? Sugad pa kagabi hangtod karong mga orasa. Nagpadayon ang pagbundak sa ulan na dirisdak bayan sa pagadian. Diya sa inyong tagsatag sa mga nahimutangan, kumusta? Sa ito mga katawahan nga narimuyo sa mga low-lying areas, kumusta mo? Dili magkumpiyansa? No, itawon amping si kanunay, kuno galing nakasinati na mo og mga pagbaha dihang dapita, mas maayo nga muhikli na mong daan. Aron nga, dili mo mabutang sa peligro kabagdig kabalkadas. Grabe, no? Ulan ba? May nguntang murag naghinayak ginang ulan. Sukad pa ni kagahapon kabagdig kabalkadas, ano? Mumuundang, mubundak, muundang, mubundak. Hangtod na pagkagabiin, ang hinayak na kayo siya kay nagbuntag ang ulan. Subong palandungon, tungod kaya doon ay pipilag ka mga lugar sa Mindanao nga doon ay pagkadahili sa yuta. Nga doon ay nangamatay kabagdig kabalkadas. Nautotang na dari sa tuwang probinsya sa Zamboanga del Sur, wala rin nahitabo nga landslide. Ano galing, doon na may nahitabo nga landslide, kidigod mapunga nato ang kining epekto sa pagundak sa ulan. Hinaut paunta nga walay kinabuhi nga nakalas kabagdig kabalkadas. No? Orgin na ito ang kanunay ang ipahimangno sa publiko. Sa higayon nga makasinati na magkusog nga pagbundak sa ulan niya sa iyong lantaw kay peligroso ang inyohang nahimutangan, ang inyohang gitukuran sa inyohang panimalay, mas maayo gayod sa kanunay kabagdig kabalkadas kay muhiklin sa mas luwas, no, sa mas luwas nga lugar aron nga walay mga pagbasol ang maulahi. Ilabi na nga tuang buhatan sa mga tagsa-tagsa ka mga MDRRMO. Padayon sa kining nag-monitor karon, no, sa dagat, sa lakat, sa panahon, kabagdig kabalkada. So I'm sure, aduna na usay mga laka nga gihimo ang iyong tagsa-tagsa ka mga kalungsuran. No? Aron lagi nga walay mabutang sa peligro kabagdig kabalkada siya. Alang sa inyo mga mahinungdanong pabagting o dibagka mga katuyuan, pwedeng ipadangat direct on text line 0938-207-7614. At ang usbon atong text line kabagting kabalgada sa 0938-207-7614. Mao ni ato ang text line. Alang ni ato nga dunay mga mahinungdanong pabagting o dibagka mga katuyuan, pwede niyong ipadangat direct sa itong text line. Alas sa 5:11 na, ang partner karon diri sa Pikas Lawakan na si Ronel Plaza sa Upper Bayo Tukuran, si Dimar ug si Mary Ann Kinimon sa May Mount Palpalan. Good morning nimo Mary Ann Tampugaw. Maayo kinimbalik ng kuryente, kinipong kuryente, no, kay masigi pong palong-palong. Matod pa sa Samsuriko, unscheduled power interruption. Unscheduled power interruption, gumikan matod pa kay lagi. Doon sila yung mga linyang matugkad ang or masangyad ang sanga sa kahoy, sanga sa kawayan, or unsa pa na dihang matang sa rason kabagtig kabalkadas. Good morning! Alas 5:12 na, bueno, plaster na mga bagting reporters. Ito na nga sugdan na itong sayran mga kabagtig kabalkadas. Ang uluhan sa mga balita, pinagis, dito sa itong tulumanon, ang Lanog sa Bagtingan.
1: Nagpaminaw kamo sa Lanog sa Bagtingan.
0: Sayran ta ang uluhan sa mga balita. Tinalak Culture Display, Homes Tinalak Festival founding anniversary sa South Cotabato. 106.0 Radio Magbating. Ingon man kabagdig kabalkadas, dugang panguluhan sa mga balita. Dugong og mga pawikan, unang nakitang unang nakitaan kabagdig kabalkadas nga naguban nga nangaon dito sa nag-or nagkaon dito sa Sarangani Bay. Samtang dugang pa, signal number 2 gipataas sa pila ka bahin sa Batani, samtang bag-ong bagyong Inday padulong sa Japan. Dugang panguluhan sa mga balita, 23 anyos sa dakpan sa bypass operation sa Midsalip. Duha lima patay, duha angol, samtang unom ang missing sa nahitabong landslide sa Calanugas, Lanao del Sur. Dugang panguluhan sa mga balita, power tools gikan sa Buanga City Government, gidonar sa City Jail. Wanted person sa kasong arson dakpan dito sa Zamboanga del Norte. Dahil panguluhan sa mga balita, kabag ni Gabalgadas, 276,000 pesos, nga gingong smuggled nga sigarilyo, nasakmit sa Pangil Bay Bridge Checkpoint. Ingon man, na dos anyos siya. Nga bata patay, human maanod sa irigasyon nga kanal sa May South Cotabato. Dugang pa, PRC9 magpahigayon ng mobile filing sa licensure examination application sa Pagadian. Bago na uluhan sa itong mga balita, dali sa tulamanon ang Lanog sa Bagtingan.
1: Nagpaminaw kamo sa Lanog sa Bagtingan.
0: Alas 5.15 na, blastar na mga Bagtingan reporters, sugdantang pagtunol sa mga balita. Unahon tang update sa lakad sa panahol kay signal number 2 gipataas sa pipila ka bahin sa Batanes samtang bagyong Inday padulong sa Japan. Ang kumpletong detalye sa report ni Bagting 16 Vanessa Gagas Tumakmol.
1: BDC Weather Update.
2: Nagpabilin paghihapon sa signal number 2 ang pipila ka bahin sa Batanes o particular diha sa may Itbayat. Kini base sa Tropical Cyclone Bulletin number 14 na may kalaptanan sa Typhoon Inday o nga doon na international name ng Bavi. Ngayon paggula alas 5 ang takna karong buntag July 11, 2036. Di ng Inday ang nagpadulong kini ang nagkaduol ngayon sa Sakishima Island sa southern Japan. O ang exact location ni ini na sangkit na bagyo ang anaagi ni sa may gibalaban ng gilayong 500 kilometers sa northeast sa Itbayat, Batanes. Nagbaton sa maximum sustained winds na 140 kilometers per hour. Hadol sa sentro ni ini o gadun ay paghapak ng mukabat sa 170 kilometers per hour o ang central pressure sa meaning ng 950 HPA. In present movement ni ini, gikatahong nga naa paghihapon sa 20 ka kilometros matag oras o padulong kini sa northwestward nga direksyon. Sa dugang pang pagulagway sa pag-asa nga diin ang kusog nga baguro sa hangin nga dala ni inig typhoon ni extend pa nga to sa 880 kilometers aron sa sentro ni ini busa ang mga lugar nga gipailalan sa kining signal number 2 mas makasinapi o kusog ng mga pag kaning baguro sa hangin ulan o di ba kaha adunay masinatian diyon nga dako nga kadaot ngadto sa mga propiedad gikataho nga pabilin paghihapon nga magmakalmahon tungod kay mas maayo nga aduna paghihapon maayo paminsar sa panahon sa pagatubang niini nga mga kusog ng pagulan o di ba kaha kusog nga hangin. Na sayon nga kon ugaling dito pa si pakini sa Luzon ang direktang naka-apekto apan mamahimo usab nga masinatian ang epekto mga pag-ulan o hangin sa dakong bahin usab sa Luzon, Visayas o sa Mindanao. Base sa forecast nga gipagula sa pag-asa adunay mga dapit nga gikatahong maapektuhan o usa na niini ang sa Zamboanga Peninsula Barm ug Sukserzen. Base sa forecast gika Butchag nga mga lugar nga ako ang ginoon makasinati sa may pagkamapanganuro ng kalangitan inabalan sa kalitrawang pagbundak sa ulan kilat ug pagpanalugdog tungod sa mas na enhance ng southwest Luzon. Posible ang mga pagbaha o gani na may mga areas o silingan ng mga dapit kinakasinating mga pagbaha particular sa Maguindanao del Norte di man pangpahin sa silingan mga rehiyon sa Mindanao. Nugiin kasarangan nga na sa usahay kusog ng mga pag-ulan usab masinatian susama usab to ganihang kadlawon. Ang magdapit sa Mindanao makasinati sa paralagsang pagdagom na taras mga malagumong kahintan sa lakas sa panahon o ganun ay mga pagpanalugdog o pagpangilat epekto gihapon sa habagat. posible ang mga pagbaha pagdahili sa yuta tungod sa severe thunderstorms o kasarangan niya tulas kusog ang huyip sa hangin nga magagyan sa habagatan kasag pangdireksyon o kadagatan mamayong magkasarangan niya tulas kusog ang mga pagbalod. Ang gilaw mga 1.5 to 3.1 meters ang iyang gihabugon. Diin mo pa sulabi usab sa sudlakang bahay sa Mindanao o gabang magdapit sa Mindanao kasarangan niya hangin nga magagikan sa habagatan niya tulas sa habagatan kasag pangdireksyon o kadagatan mamayong hapsa niya tulas kasarangan ang pagbalod sa kadagatan. Sampang sa laing bahin sa mga pag-update usab ngayon kahimpaslakat sa panahon apil na usab ang pag-monitor ngayon paghunas o taob alas 2.24 ang takna kaganyang kadlawon na 1.7 meter ang ilalim sa tubig alang sa unang bahin sa taob. Pagkalas 9.32 ang takna sa buntag na sa 0.2 meter ang ilalim sa tubig alang sa unang bahin o sa hunas. Mubalik pagtaob, alas 3.36 na ang takna sa hapon, na nasa 1.2 meter ang ilalim sa tubig. O higaman na 8.58 ang takna sa gabi, mauna usab ang pagsubli paghunas, na 0.4 meter ang ilalim sa tubig. Naalaman sa 68% average, o kasarangan ang ginaghanon sa mga isda na makaplagan ni ining mga dapita, particularly sa Pagilian City. Sampang sa pikas bahin ang mga monitor usab labot sa pag-subang sunrise today ang mahitabo alas 5:30 ang takna sa buntag o ingon man pagsalap alas 5 ang takna unyang hapon. Samtang sa mga nag-monitor usab sa bulan alas 2:49 ang takna sa hapon musubang ang bulan o musalap usab ang bulan yan ang alas 2:47 na ang takna sa kadlawon. O gadiin mo na update sa kahintang sa lakad sa panahon. Pabilin paghihapon, magmaaligmat, magmabilantayon, labi pa ang nanimuyo sa low-lying areas. Gumitin kay delikado kini sa baha o landslide. Bagting 16, Vanessa Tagas tumakon sa Bell FM o Radyo Bagting. 106.7
0: Radyo Bagting. Ayan mga kabagdag kabalgada, sa maotoy ay kinatibukan na no, lintungan ay mahitungod sa tuwang sa natiyan nga pagbundak sa ulan, ganong adlaw usab, tamo na nga magamping sa kanunay, bisan pa tuod nga dili lagi ta direktang apektado sa bagyong si Inday, apan gumikan sa habagat kabagdag kabalgada, kini ang hinagitudlong hinungdan na kung nga nung aduna gayong mga pag-ulan nga itong masinatian diri sa tuwang dapit sa Mindanao, kingon na, nga dili gyud ta magkumpiyansa sa kanunay. Alas 5.21 na itong oras, dugang pa sa mga balita kabagdig kabalgada sa tuwang sayran ang balita nga nagkanayon na wanted person sa kasong arson dakpan dito sa Zamboanga del Norte. Ang kumpletong detalye pinagi sa report ni Bagting 29 Cheryl Oniot Lirazan. BBC Live
3: Report. Nadakpan sa kapulisan ang 71 anyos nga wanted person atol sa Intelligence Driver Law Enforcement Operation sa Purok 2 Barangay Anungan, Cebu, Zamboanga del Norte alas 4:20 sa hapon kagahapong adlaw, Hulyo 10, 2026. Naila ninakpan nga si Sumpol Ring Salaysay alias Muni din nasikop kini pinasikat sa gawang sa Waranovara, Sacramento nga arson nga gipagawas gikan sa RTC Branch 27, Siukon, Zamboanga del Norte. Pinitsahan niya doong Oktobre 15, 2025 nga doon ay sa kandidat nga 120 mil pesos human sa pagdakop gidalag-layon sa Cebu Municipal Police Station ang akusado alang sa tukmang disposisyon. Ang operasyon gipangunahan sa Cebu Municipal Police Station uban sa 2nd Zamboanga del Norte Provincial Mobile Force Company. Bagding 29 Cheryl Uniot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding 106.7
0: Radio Bagding. Managyong kabagdag kabalikadas, pasipagasa lagi ka magtago-tago pagkangalan nga doon na nakaya-record imong pangalan sa kapulisan. Sige ka mahimong gawas nun kabagdag kabalikadas, muna mas maayo nga kung ugali makabuhat mo o unsaman nga krimen. No, mas maayo nga mutahan na lamang kamo nga dito sa buhatan sa kapulisan. Kaya maingon taog medyo maminus-minusan pag yata ang imuhang kining salaod nga nahimo, di ba? Compare nga magtago-tago ka, adiag yung dapita, magkaingon taong murag yung kaga irong laaw, no? O kining maral, kunbaga. No, kanabitaw nga dili mahimutang. O, oh, magagamay ang kasika sa gamay nga kining makita kag pulis kay murag mahadlok na ka, di ba? Inana man ang maral, makitag tao kag kabad-kabad og dagan. Mao na hirsulta kabag de gibulgadas no galing pinangita mo sa balaod nga magsige mo tago-tago, no? Alas 5:24 na tong oras, samtang sa pikas sa bahin sa mga balita. Balita usab, gikan dito sa may mahitungod nining smuggled nga sigarilyo. Ingon nga 276,000 na nasakmit dito sa Panguil Bay Bridge Checkpoint. Sigarilyong di maupos. Ay, nako, sigarilyo, huwag kausa, walay kahumanan. Kompletong detalye sa report ni Bagting 28, Kimberly Namuag.
1: BBC Live Report.
4: Nasakmit sa mga otoridad ang 345 karim sa giingong smuggled nga sigarilyo, nga nagkantidad og 276,000 na ato sa checkpoint operation sa Panguil Bay Bridge border control point sa barangay Sagadan, Tubod, Lanao del Norte ning milabayng adlaw. Nadiskubrehan ang kontrabando sulod sa usa ka kiyang abonggo nga gimaneho sa 42-anyos nga lalaki. Sumala sa kapulisan, gitaguan ang mga sigarilyo ilawom sa giusab nga salog sa sakyanan aron malikayan ang inspeksyon. Walay mapakitang legal nga dokumento ang driver alang sa kargamento. Busa, gikumbiska ang mga sigarilyo gang sakyanan o giturnover sa Bureau of Customs alang sa dugang investigasyon o hustong aksyon. Padayon ang panawagan sa PRO 10 sa publiko nga i-report ang mga kadudahang galihukan nga may kalabutan sa smuggling armapugan na ilegal nga pamaligya sa kontrabando sa riyon. Bagting 28, Kimberly Namuag, sa Bell of M o Radio Bagting.
0: 106.2 Radio Bagbag. Bueno, kabag nagbalgada sa itong pagbalik, doon ka pa mga balita dari paghihapon sa itong pagpanaguban. Ang lanog sa Bagtingan, alas 5:25 na sa buntag.
1: Buntag na! Bangon na! Lanog sa Bagtingan!
5: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
6: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
7: Zed, Health Testimonies.
8: Health Testimonies.
7: Ma'am Jean Fuentes at Dunay, Hyperthyroidism.
9: Namagog po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng mag-permintig, kumadunlan, ilikaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take itong si Panyawan Capsule. Kaya karoon, hindi na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Gene Fuentes, Cebu City.
7: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
10: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
10: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
12: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware purok upo uno balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
13: Mabuhay Hardware.
12: Mabuhay Hardware, let's build together.
8: Experience the best accommodation from a hotel. The new
13: Pensione de Eliana.
8: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
14: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
15: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na akong inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, ginta na yun akong gibati. Kamu nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
14: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
16: July is Nutrition Month. Ngayong Nutrition Month, sama-sama nating isinusulong ang wasong nutrisyon para sa lahat, lalo na sa mga bata. Ang pagkain ng masusustansyang pagkain tulad ng gulay, prutas, isda at kanin ay mahalaga para sa malakas na katawan at matalinong isipan. Iwasan ang labis na junk food at matatamis na inumin at piliin ang masustansyang pagkain araw-araw. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
17: Ana, ang gamhanan o kaybulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lediment Oil. Ang nailana o nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia og dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso og kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos og kapiki sa kinabuhi karon nga panahuna. Ayaw paglangay mga higala. Tawaga o text ang cellphone number 0938-002-8888. Akong balikon aron makuha gyud sa tanan, 0938-002-8888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyo nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 0938-002-8888. Tawag na!
1: 106.2
0: Balik na dire sa pagpadaguban, kabag ni kabalgada sa taong tulumanon ang Lanog sa Bagtingan. Ning sibiyan paghihapon sa Radyo Bagting, simulcast ninyong babati sa 106.3 ang Bell FM. Istasyon sa Baganyan Broadcasting Corporation, Kabagting o Kabalgada. At ang tulumanon sa batod ganato sa Vitron Vitamins Plus Iron, ang vitamina makagana sa pagkaon, na makapaligon sa immune system, makapalantip sa salabutan. Mayong bitamina alang sa mabataan ng mga edad na mo nang alang niyadtong mga katawhan nga nagpaminaw karon, gamit na mo og Vitron Vitamins Plus Iron aron nga magpabiling himsog ug baskog ang inyo nga panlawas. Ingon man gabag ni Gabalgadas, Dan pang niabag sa tuwang atulamanon ang lanog sa bagtingan si former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde, kabarasab sa iyang anak nga si Clarissa Isa Bahamonde ang tagiyag dagdumala sa Petron Gasol. Ala na itong gustong mapalit or baka magpatubil o liquefied petroleum gas at doon na sa Petron Gasol kabagdig balgadas. Ang Petron Gasol nahimutang ilang main sa May Santiago doon sa Dibim, ikaduhang nga branch nahimutang sa 30th Street, Gatas, Pagadian dool sa Shell Gasoline Station. Sa laos of exclusive distributor sa LPG Fiesta, muna ang alang na itong gustong mapalit or baka magpatubil at dito na palit kabagdig balgadas sa Petron Gasol. Sa laos of exclusive distributor sa LPG Fiesta, ang main na himutang sa Maydol sa SMC College at Bangs Pagadan Showmate Ubo sa Best Emporium. Dahil pa mga outlet na himutang sa lungsod sa Labangan, kulungsod sa Tukuran rather, Dumalinaw, lungsod sa Aurora. Mawag na ang Petron Gasol. Alas sa 5.34 na sa pagpadayon sa mga balitag impormasyon, balita gikan Stingog Mindanao Radio Alliance Contemra.
18: Nagpaminaw ka mo sa Lalo sa Bantingan.
19: Mga balitang mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Bida sa Tingog Mindanao. Buong puwersang ihahatid ng mga pinagkakatiwalang himpilan ng radyo sa Mindanao. Mas pinalakas, mas pinabilis, at mas pinalinaw. Tingog Mindanao. Tingog Mindanao.
0: Sa mga balita, Tingog Mindanao Radio Alliance Contemra, kabagdig kabalkada, sayran ta ang report. Taunahon ta, Sir Ruel Lozano nga nagkanayon. Dugong o mga pawikan, unang nakit ang dungan o pagpangaon dito sa Sarangani Bay. Kompletong detalye, report, gikan na ni Ruel Lozano sa DXOM, Radyo Bida, Coronadal City.
18: Tingog Mindanao.
20: Patunay ng maayos na kalagayan ng yamang dagat sa Sarangani Bay ang namataan na dugong at grupo ng mga pawikan na magkasamang kumakain sa seagrass bed sa malapatan sa Sarangani. Ayon pa sa DNR 12, unang beses na naitala sa drone footage ang dalawang bilang marine species na sabay na gumagamit ng isang feeding ground sa loob ng Sarangani Bay Protected Seascape. Ipinapakita umano nito ang kalagahan ng patuloy na pangangalaga sa mga seagrass bed na nagsisilbing pangunahing pinagkukunan ng pagkain at tirahan ng iba't ibang yamang dagat. Umaasa naman ng ahensyat ang Protected Area Management Board na sa patuloy na konserbasyon ng mga baybayin dagat, mananatiling ligtas na kandungan ng mga marine wildlife ang Sarangani Bay kasabay na pamanatiling pangunlad ng mga komunidad. Ruel Usano, DXOM Radyo Bida, Coronadal City, Tingog Mindanao.
18: Tingog Mindanao.
0: Dugang pa sa mga balita, Tingog Mindanao Radio Alliance Contemra, kabagtig kabalkadas, balita usab nga nagkanayon. Atong sayran kabagtig kabalkadas, ang dugang pa sa mga balita. Ikan sa Lanao del Sur, gumikan kay Adunay. Lima patay, duha ang angol, lasamtang unom ang namising. Human kini kabagtig kabalkadas. Noong diin na nakasinati o gapagdahili sa yuta sa Kalanuga sa Lanao del Sur. Report, gikan ni Bagting 29, Cheryl Unyot Lirasan.
18: Tingog Mindanao.
3: Patay ang lima ka biktima, duha ang naangol, samtang unom pa ang padayon nga gipangita human sa landslide nga nahitabo tungod sa waypuas nga pagbundak sa ulan nga dala sa habagat nga gipakusog sa Bagyong Inday alas 2 ni medias kadlawon kagahapon Hulyo 10 sa may barangay Ngiringira, lungsod sa Kalanuga sa probinsya sa Lanao del Sur. Ang mga namatay gila nga sila si Norhaya Kamar, Musin Zuhari, Naifa Mansawi, Ahmad Kamar ug Norhaina Ali, samtang padayon usab nga gipangita ang unom ka missing nga gilang sila si Mujahid Abdul Jamid, Mubaira Abdul Rashid, Nur Hasan Abdul Rashid, Lilikan Arab, Norlin Ali o Nur Hanima Ali. Sumala sa Lanao del Sur Police nga lisod abdon ang mong lugar tungod kay dili magian sa mga sakyanan ang mga dalan hinungdan nga nagbaklay ang mga responders aron maabot sa lugar. Alas ay sa buntag na kagahapon, gimo gilayon ang manual o mechanical excavation aron makuha ang mga biktimang nalubong sa yuta. Nagpadayon karon ang search, rescue ug retrieval operations sa tabang sa Calanugas Municipal Police Station, Bureau of Fire Protection, MDRRMO, lokal nga panggamhanan, mga opisyal sa barangay ug mga volunteers.

0: Isang mall sa Coronadan ang display ng mga costume na gawa mula sa tinalak bago pa man irampa ng mga kandidata sa mutya ng South Irabato ayon pa sa pamalang panlalawigan sa pamamagitan ng fashion showcase na ipapakita ang husay at pagkamalikhain ng mga lokal na fashion designer sa pagbibigay ng makabagong anyo sa tinalak. Ito ay habang pinapanatili ang kahalagahan at identity nito bilang bahagi ng pamana ng lalawigan. Layo ng aktibidad na hindi lamang itampok ang kagandahan ng mga kandidata, kundi higit sa lahat ay maisulong ang pagpapahalaga sa lokal na sining, kultura, tradisyon, gayon din ang pagbibigay ng mas malawak na pagkilala sa talento ng mga designer ng South Irabato. Patuloy namang ginagamit ng pamalang panlalawigan ang Tinalak Festival bilang plataforma upang may pakilala ang mayamang kultura ng South Irabato, mapaunlad ang lokal na industriya ng sining at disenyo, at makaikayat ng mas maraming turista at mamumuhunan sa lalawigan. Ruel Usano, DXOM Radyo Bida, Coronadal City, Tingog Mindanao.
1: Tingog Mindanao.
2: Samtang sa bigas bahin sa mga balita Gabagdig Gabalgadas, kon na diin na nakasigi kumpirmar ni Office of the Civil Defense Region 10 Director Antonio Sugarol ang anikabat sa 685 kapamilya or bugti kini sa 1,727 ka mga individual ang kasamtang ang naa sa evacuation center sa Bukidnon. Tumika ni kini sa managsunod nga pagbaha sa 14 ka mga barangay sa lugar nga nakasinati og kusog ang pag-ulan. Tumika na sa Pictus Habagat. Dugang pa nga sa mga bahan na tala usab ang 5 ka mga landslide incidents, lakip na ang pipila ka mga kaso sa Rockpool ug natumbang ang makahoy sa lungsod or sa lugar sa Malaybalay o Valencia City. Isa pa sa mga katalagman, padayon ang hugot nga pagmonitor sa ilang buhatan sa sitwasyon aron masiguro nga mahatagan og tukbang tabang ang mga apektadong residente. Awhag na lamang nini nga magpadayon sa pag-amping ug maigmat sa kanunay aron nga madili mabutang sa peligro ilang tagsatag sa mga kaugalingon. Magandang mga balita sa Tingog Mindanao Radio Alliance kontemra ning adlaw nga Sabado.
1: Mga balitang mula sa iba't ibang panigang Mindanao. Bida sa Tingog Mindanao. Buong puwersang ihahatid ng mga pinagkakatiwalang himpilan ng radyo sa Mindanao. Mas pinalakas, mas pinabilis, at mas pinalinaw. Tingog Mindanao.
3: Nang paminaw ka mo sa langit sa bantingan.
2: Sa ito, pagbalik, Kabagdig Kabalgada, sa dugang pa mga balita itong sayran sa Lanog sa Bagtingan, na balita mahitungod sa presyo sa livestock. O yung ano sa uban pang mga balita, dari paghihapon sa itong pagpanaguba ng Lanog sa Bagtingan, alas 5.42 na sa buntag.
3: Buntag na! Bangon na! Lanog sa Bagtingan!
4: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
5: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
5: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
5: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
5: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
6: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Si Delphine Hitizo, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
9: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar

0: ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
1: Paman tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos iing na nagani ko na mayuma daw ato. Ito ko sa tambayon. Tapos ay ato, nag-tick ako ng hirapal, kaya nitawag si ate ngani na maawa tong bilabila sa radyo na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na itong, pag-tick na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
2: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
1: Oo. Nigawas gupiya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
2: Asin? Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan na igibati ni mo?
1: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
2: So basi possible nga mabuntis ka?
3: Oo.
1: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
2: Sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
1: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
0: Unsa sa unsamang balatian at dunay paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang paragis Bilabila Herbal Coffee og paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Fourth week of July is Diabetes Awareness Week. Ang diabetes ay isang seryosong kondisyon na maaaring makaapekto sa ating puso, mata at iba pang bahagi ng katawan kung hindi maaagapan. Ngunit ito ay maaaring maiwasan at makontrol sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at healthy lifestyle. Ngayong Diabetes Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging maalam sa mga sintomas ng diabetes at regular na magpatingin sa doktora para sa maagang pag-detect at tamang pag-aalaga. Tandaan, ang maagang pag-iwas at disiplina sa kalusugan ay susi sa mas mahabang buhay. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
5: 106.2
6: Nagpaminaw kamo sa Lalong sa Bantingan.
7: Alas sa 5:47 ng oras sa Kabagdig Kabalgadas, dari paghihapon sa tuwang pagpanaguban sa programang Lanog sa Bagtingan. Maing buntag sa kanunay sa tuwang mga sukin di paminaw nga nagsunod sa kahanginan sa programang Lanog sa Bagtingan. Matag-adlaw, ikan sa alas 5, nga ito na sa alas 6, apan pag-abot og Sabado. Mag-uban ta Kabagdig Kabalgadas hangtod sa alas 6 sa imidya sa buntag. Muunang daghang salamat sa inyohang makanunayon ng pagpaminaw sa pagsunod sa programa diri sa Radyo Bagting sa Bell FM. Bueno, Kabagdig Kabalgadas, sa tuwan ng siren, karong mga orasa ang presyo sa livestock o gito ba mga binuhing hayupan. Ang gusto mo mamuhi o mga kanabitong kamunay mo iha o diba ka inyohang buhion nga mga kanding ano dunay sabay nga baligya kakaron manok nga native or di bakaha kining baboy or unsabay na adya karon sa mga basa kay livestock ato ang siren kung tagpila pod ang kilo samot na natong gustog pabo nay pabuyang ang report atong siren pinagi ni Bagting 27 Daryl Ayaay
8: BDC Market Report.
9: Yes, Bagting 17, maulan nga buntag, no? Ilabi na sa itong mga suking tigpaminaw ni mga orasa ito itunol ang mga presyo sa mga livestock din sa San Pedro, particular sa may water park na dapit. Sa mga gusto mong palit o makumpra baka ha, atong sayran ang mga presyo. Sa manok, Bisaya, ang retail, 250 matag kilo. Wholesale, 260 ang kilo. Kaber, 260 ang kilo. Imungaan, 200 ang kilo. Sapato, 200 matag kilo. Sa pabo, 300 ang kilo. Gansa, 250 ang kilo. Sa kanding na toro, 200 matag kilo. O sa kanding na gagmay, 200 isab ang matag kilo. Mo ka to kasamtang ang presyo sa livestock. Ako si Bagting 27, Dari Ligat, ay ay sa Bell FM o Radio Bagting. 106.7 Radio Bagting.
7: Mautoy kasabtang ang presyo sa livestock. Kabagdig Kabalgadas, kamunay bahala kung unsang livestock ang inyong gustong paliton. Basta kayang ilahang displihanan. Ananahimutang kinikabagdig Kabalgadas sa may Santiago. San Pedro. No, San Pedro. Nada sa may dool sa Fishport o dihang dapita, maagian ninyo Kabagdig Kabalgadas sa alang ni atong gusto nga mapalit og mga livestock o ito bang mga wapan na ihaw ng mga matang sa mga klase sa hayop, no? Na dihagi pang display. Sabot-sabot ragod mo? Kaya musagot, ramang po nang nag-display Kabagdig Kabalgadas nga muhangin mag-jutay sa presyo, no? Samot na kung galing apikig yun ang inyuhang kwarta. Pero kung galing naramod sa inyuhang mga taglungsod, o dihan, nalang po mo pamalit o pang, di ba? Mani, pamupagadian sa iting, mapliti pa mo. Doon na pa yung medyo kamahalan basta kayo nanadres pagadian, di ba? Gawas lang kung nagtagapagadian, yun mo Kabagdig Kabalgadas, no? Nga huwag dinalian, wala mo yung gusto, wala mo yung mapalit. O dito na mo sa may San Pedro. Largo alang na itong gusto nga magpadugo bitaw og kwan kay birthday. Oh, sige na. Adto na mo dito sa panyong gipaabot. Alas 5:50 na itong oras sa dugang pa sa mga balita impormasyon diri paghihapon sa tuang at tulumanon. Atong sayran usab Kabagdig Kabalgadas ang kining balita usab nga nagkanayon. Adunay duha ka bata Kabagdig Kabalgadas nga diin na kini ang dos anyos nga bata patay human kini nga maanod sa irrigation canal dito sa South Cotabato dahil kini nahitabo. Ang kompletong detalye pinagi sa report ni Bagting 28 Kimberlina Muag.
3: 106.7 BBC Live Report. Patay ang usa ka dos anyos nga batang babayi human aksidenteng mahulog ug madala sa kusog nga bulog sa tubig sa irrigation canal dito sa Barangay Liberty, Tampakan, South Cotabato ni Milabayng adlaw. Ang biktima giila nga si Febby Jane Abuesa Sabanal, residente sa Purok Irrigation, Barangay Liberty. Sumala sa inisyal nga imbestigasyon, gibilin ang bata sa iyang lola samtang adunay gilakaw ang iyang inahan. Apan nalipat ang apuhan ninungdan nga nakagawas ang bata ug aksidente denteng nahulog sa dool nga irrigation canal. Dali nga gipangita sa pamilya ang bata hangtod nga nakit-an sa rescue team ang iyang lawas sa usa ka line canal sa Purok Green, Barangay Poblacion, pipila ka kilometro gikan sa lugar diin gituuhang nahulog siya. Gidala pa ang bata sa Tampakan General Hospital apan gideklara kining dead on arrival. Bagting 28 Kimberly Namog sa Bell FM o Radio Bagting.
7: 106.7 Radio Bagting. Sa mga mga ginikanan, mga apuhan, mga guardian na intawon, kuno galing ano, mga minor de edad na ang inyohang pagabantayan, samot na nang mga pangidaron dos anyos o kinahanglan gyud ninyo nga monitoron sa kanunay tungod kay ang saman. Kini manggod sila kay mga langas kini mga bataa, dili ba mahimutang, di ba? Unay bantayanan kayo nga pangidanon na muna sangad nga daling nga malambi sa mga aksidente kunbaga, no? Kuno galing dili gyud nimo bantayan Kabagdig Kabalgadas. Pamantaw na sila saktong buot god, no? Para nila kailahat tanan ang kinibang kakuan ka pagka kundatan gyud. Pagkakiatan ba? Pagkakiatan Kabagdig Kabalgadas langas lak sa laktod nga pagkasulte. Oo. Langas kayo, ba di no? Masamuna nga kinahanglan nga bantayan nato mga guardians. Karon nga dili in town na mabutang usab sa ingon ato nga insidente. Kabsan in town sa kinabuhi. No, samot na kung galing bitaw, dool mo kasupaan. Pwede ba ang inyuhang nga balay kay habog na kinahanglan ginagbantayanan kay mahagbong unya na. Ba? Samtang dugang pa sa mga balita dari paghihapon sa tuwang pag-panaguban na kung na diin na gikundina sa kasahutong sa partido manggagawa ang pagpadayon sa Regional Wage Board sa human na kini mapakyas sa paghatag o gigong aumento sa sweldo sa sulod sa 39 katuig Sigon pa ni Rene magtubo ang chairperson sa partido manggagawa. Bisan pa man nga gituyo kini nga mekanismo aron madani ang mga negosyo sa probinsya, wala kini nakahimog positibong resulta alang sa mga trabahante. Sakto. Gidugang panini nga nagpasabot lamang kini nga interes sa mga negosyante ang kanunay nga gipaboran sa maong wage board imbes nga tumanon ang tinuod nga panginahanglan sa mga mamumuo. Alang kaniya tungod nini ang suhulan sa mga mamumuo ana paghihapon sa level sa poverty threshold o gitawag nga starvation wages sa hangtod ning kasamtangan. Sakto magid pod. Unigingon gabagdig gabulgadas no nga gumika sa nagkamahal sa presyo sa mga palitunon ang imuha nga minimum nga suhulan di na gyud paigo kun mora ang imuha nga saligan gabagdig gabulgadas, di ba? So sa unta man, no galing magud pod usbawan sige ang atoang suhulan sa matag probinsya. Ang mahimong apektado is ang mga negosyante o samot na hinoon nga magamay ang ilahang mga trabahante kabagdig gabulgadas, di ba? Kimapugos naman tong uban nga okay, mo din eh, pausbawan din ang sweldo, sige, masugot me, pero magtangtang may mga trabaho, di ba? Mga trabahante, di ba? So muna, usay, usap po sa gitanaw sa dole kabagdig gabulgadas, no? Gitanaw po ni Ogtaman ba before ipatuman ang pag-usbaw suhulan. Tawag tang gitanaw sa punidaan kung unsa epekto kung ugaling pausbawan sige ang suhulan sa matag probinsya. Oo. Kay doon naman yun mga negosyante nga dili gyud ka subasta. No, dili gyud makakaya nga magpataas og sweldo samot na kung ugaling daghan og mga empleyado. Nabitaw nga sobra sa pulo ka mga empleyado. Nyahuman na maabot sa samot na maabot og 20. Nyahuman mo for example ang usa ka probinsya maabot ang suhulan og 700 ang adlaw pagkagyong mahala, di ba? Karon gani nga 464 ang suhulan. Angal na magani ang uban ng mga negosyante sa unsaon na lang kuno galing maabot sa giingon nga pabton og 500 ngadto na sa 700 ang suhulan matag adlaw. Musugot ng uban nga empleyado pero ang tanang trabaho ihanok sa imuha, sugot po ka empleyado, di ba? Stillan gyud dali nga sabot-sabot lang gud po, di ba? Importante dunay income matag adlaw pero mo lagi na kitang tanan mag-budget na gyud kabagtig bulkada siya. Samtang dugang pa sa mga balita dari paghihapon sa Tulumanon na dugang pa ato ang sayran. Ang ato balikan na si Bagting 27 gumikan kay adunay drug suspect. Nadakpan dito sa lungsod sa Midsali. Pinagi sa report ni Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay.
5: BBC Live Report.
10: Nadakpan sa mga otoridad ang usa ka 23 anyos nga street level individual o residente sa barangay Buluron Midsalip sa Buanga del Sur atol sa iniusang bypass operation nga gipaygayon sa mga otoridad alas 3:30 sa kadlawon nitong Hulyo 2026 sa barangay Buluron Midsalip. Ang mga operasyon may resulta sa pag-aresto sa suspek o nakumpiskang gidudaon sa buo uban pang drug paraphernalia. Na-recover usab ang bypass money, usa ka cellphone, usa ka pitaka, usa ka light o sa identification card o duha ka puti nga papel nga gigamit isip pambalot. Ana kumpiska nga ebidensya sa droga ay submitter ngadto sa Zamboanga del Sur Provincial Forensic Unit sa Camp Abilon Pagadian City alang sa forensic examination. Ang suspek ana nakaroon sa kustodiya sa Midsalip Municipal Police Station alang sa tukmang legal nga aksyon. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting 106.7
11: Radio Bagbag Ting.
7: Alas sa 5:58 tuguras, kuyaw-kuyawan si Nicky. Dari paghihapot sa talbanon, gabagdig gabalganas. Okay, so mo to'y resulta sa mas gipahugtan pa noong pagpakigbatok nining illegal drugs gabagdig gabalganas sa tuwang mga kapulisan na sa Tibuok probinsya sa Zamboanga del Sur, no? Nagingon na nga ato ang kapulisan padayon gayod sila kabagdig gabalgadas nga naningkamot nga mabatukan ang kining gitawag taga illegal drugs pero lagi bisan pa man sa ilahang hugot nga pagpakigbatok doon na paghihapoy mulighot mo na ihinungdan nga wala sabsalay hunong sa paglakag nining mga individual nga nalambigit sa illegal drugs kabagdig gabalkadas. Kung buto na hunaon, manggod, kining illegal drugs lagi, kanunay ang awhag sa gobyerno nga makadaot matud pa sa kinakaugmaon. Rambot lang yun kung nga no, nga doon nagipipilang ka mga individual nga magpadayon pa mangyod ni ini. Alhapon ang choice. Alas sige, padayon mo. Mintras, wala pa mo nadakpan. Pag madakpan gani mo, ayaw mo hilaki-hilaki ha. Samot na, makakita kami mismo na nadakpan bitaw mo. Yahuman, manawag ang pulis o kining mga media. Tuwa dito, pailak-hilak dayon ang nangadakpan. Mura itong kuan ba, si kinsa nga makaluluoy niya sa panahon sa panadakpan, kipag kang lipaya. Kay paldong-paldo sa kanunay. Sige, payuhot o legal drugs siya. Good morning sa tanan ato mga soaking digpaminaw ning sibya sa Radyo Bagdig sa Bell FM Kabagdig Kabalganas. Doon na pa yung mga technical adjustment ang ipahigayon ang amuang kining technician mahitungod sa matawag na Kabagdig Kabalganas o Facebook Live. Wala nang Facebook Live muna karon, no? Wala? Nana? Wala gaming kiming tumaw doon sa kuwa. Ah, kaga-live. Wala sa Radyo Bagdig. Oh, di ba? Naka sa entertainment?
11: Yes.
7: Wala oy. Wala. Wala gi. Ambot basta. Oh, double check na to. Okay. Samuka ni oy. Gituyok-tuyok. Good morning sa tanan. Oh, good morning sa inyo ha Kabagdig Kabalganas. Sa tuang pagbalik, ato ang sayran andugang pang mga balita. Diri paghihapon sa tuang tulumanon ang lanog sa Bagdingan. Alas 6 sa untop na sa buntag.
12: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bagdingan.
13: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
14: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
13: The angel of the Lord declared unto Mary,
14: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
13: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
14: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
13: Behold the handmaid of the Lord.
14: Be it done unto me according to your word.
13: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
14: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
13: And the Word was made flesh,
14: and dwelt among us.
13: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
14: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
13: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
14: that we may be made worthy of the promises of Christ.
13: Let us pray.
14: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
13: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
14: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
13: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
14: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
13: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
14: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
13: Saint Cecilia,
14: pray for us.
13: Saint John Baptist de la Salle,
14: pray for us.
13: Leave Jesus in our hearts forever.
14: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
15: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
16: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon ra yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
15: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
11: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Sila ang number one sa tarpaulin og sticker printing kay daggo ang ilang machine nga dili na kinahanglang sumpayon pa. Nindot nga t-shirt printing kay naa sila'y bag-o nga DTF og framing services para sa inyo mga picture bisan unsa ka daggo ang inyong gusto. Mohimo usab sila og mga signages sama sa Panaflex nga hayag gayo panahon sa gabi. Mga acrylic design. Mogama usab sila og commercial og personalized ni calendar, printed ID lace, plaques, table design, mug, giveaways og uban pa. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ba sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 6 na sa buntag.
2: Nang paminaw kamo sa Salangon sa Bagtingan.
1: Balik na kabag ni Kabalkada sa tuwang pagpanaguban sa programa ng Lanog sa Bagtingan aning sibiyan paghihapon sa Radyo Bagting o sa Bell FM. Ang atong tuluman nun kabag ni Kabalkada sa kanunay na baga na sab kini sa GPM 88 International Manpower Services Corporation, alam na itong mga kababayanan nga nagpangidaron o gabang di 4 nga doon na sa 43 anyos nga doon ay plano nga mutrabaho sa gawa sa nasod. Isip mga domestic helper ay numapaglangan pa. Bisita na sa GPM 88 International Manpower Services Corporation nga nanahimuta ang ilahang nga buhatan sa Purok Riverside, Hamisola Extension, Santa Lucia, Pagadian. Nagpahibalo kini sa publiko nga doon na sila ay libre nga pagkaon na samtang ikaw tuwa sa Manila, libre nga kapuyan o libre pamasahe paingon sa Manila, muna na mo kabalaka, mga kabagdig kabalgadas, kay libre na ang tanan aron kamo nga makatrabaho sa abroad. O gingon man, open kini usab alang niya itong mga first time or ex-abroad as long as willing kayo mo nga mo trabaho sa gawa sa nasod, kabagdig kabalgadas. Andam yun mo kanunay nga tabangan na sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Bisita ha, ilang buhatan ha, nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian, o diba ka ha, kung na tagalagyo mo, nga doon na lang mo yung mga pangutana, o pwede mo nga mutawag or mutext kabagdig kabalkada sa ilahang nga text line. Ang text line sa GPM 88, maukining 0927-362-1908. Atong usbon na 0927-362-1908 or diba ka sa 0962-211-6023 0962-211-6023. Mawag ka na ang GPM 88 International Manpower Services Corporation. Alas sa 6:09 na itong oras. Dahil pa nga niabag sa itong tulaman ng kabagdig kabalgadas, ang Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang CNS o Bayubay Building Lumbia Paganian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Sherlo Bayubay, usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sa specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Dahil pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mao sila sa Dr. Gino Olubancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Webina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Antoledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Alas dugan ka sa yuran, pwedeng mutawag or mutex sa phone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty.
2: Nang paminaw kamo sa Salangon sa Bagtingan.
1: Sa pagpadayon sa mga balitang impormasyon, kabagdig kabalgada sa tuwang siren, balita nga nagkanayon sa first school zone sa Tibuok Nasud, gihingusgan sa DILG. 277,000 na ka mga tanod ipakatap. Ang kumpletong detalye sa report ni Bagting 16, Vanessa Cagas sa Tumakmol.
2: BBC Live Report.
3: sa tingin mo, gumaprotektahan ang mga estudyante batok sa nagkadagang kaso sa pagubot dool sa mga eskwelahan o mismo sa eskwelahan o peligro palibot labipas dalan, nagpagawas maguhay pa lamang o kamanduan ng Department of Interior and Local Government at DILG sa pagpatuman sa Safer School Zone sa tibuok na zone. Ubo sa memorandum circular number 2026-037, gimanduan sa DILG ang tanang local government units, lakip na ang mga gobernador, mayor, syudad sa syudad o sa munisipyo, o mga kapitan sa barangay nga higpitan o pahugtan dayon ang seguridad o kaluwasan palibot sa mga pampublik o pribadong eskwelahan nga diin karon na patumada. Labot ini bililhon ang papel sa tapin sa 277,000 katanod din silang ipakatap isip kabahin sa maong kamanduan. Palihokon sa kagamhanan ang dako ng puwersa sa 277,744 ka mga barangay tanod sa 42,010 ka barangay sa Tibuok Pilipinas. Kining mga lokal na magbalantay sa barangay magsibing force multipliers o dubang puwersa sa mga otoridad aron mag-grooving, magdumala sa trapiko o mag-monitor sa mga hulga sa palibot sa mga eskwelahan. Bisa marmaninin, nagbutang o istriktong limitasyon ng DILG alang sa mga sibilyan. Tungod kay pagtinabangay ang ipasabot sa circular na ang mga tanod kinahangan nga walay armas o limitado lang ang ilang operasyon sa gawas sa eskwelahan o gamahimo lamang silang musulod sa campus kung itugot sa kadagpuan sa eskwelahan o kung adunay dinalian o mga emergencies. Alang sa mas dakong krimen, gimanduan silang iduso o ipahibalo dayon ang mga sitwasyon sa Philippine National Police o iba sa mga medical team o sa social workers. Gawa sa pagpugong sa krimen, gipangayo usab sa DILG sa mga LGUs na susihon ang mga risgo sa infrastruktura palibot sa mga campus. Inahanglang aksyonan sa mga lokal na opisyal ang musunod. Pag-ila o pag-ayos mga gubaon nga dalan o mga agianan sa pedestrian. Pagpatuman sa istriktong limitasyon sa dagat sa mga sakyanan o speed limits. Aron malikayan ang disgrasya. Pagpakunod sa risko sa sunog o guban pa mga kalamidad sa mga establishmentong doon sa eskwelahan. Kiawhag usab ang mga konseho sa kunsihal sa lungsod o syudad di magpasar o magpaligon sa mga lokal ni mga ordinansa alam sa kahapsay, kalinaw, proteksyon sa mga kabataan palibot sa mga eskwelahan. Pinagi sa tibuok katilingan o kinigitawag na ito o pagpasiugda o whole of the nation approach kung ipasagdahan sa DILG kining inisyatibo nakabase nga diin ikinahanglan ang saktong koordinasyon tali sa lokal na gamahanan, PNP, mga eskwelahan, mga ginikanan o mga miyembro sa komunidad. Bagting, 16, Vanessa Cagas Tumakmol, sa Bella Pemag Radso, Bagting.
1: Alas 6:13 na itong oras, Kabagting, Kabalgadas. 6.0 nga magdala-dala og mga hinagiban samtang kini ang muiskwela, no? So naunsa naman yung mga bata karong mga panahona murag nagka-violente na magtaman kabagdig gibalkadas muna maginiganan monitora sa kanunay na inyong mga anak kung ugaling unsa bay gipangdala na gipangsuksok sa mga bag, no? Basin unya ba nga kumpiyansa ra kayo ta inyong anak di ay kay nagdala-dala og hinagiban din kumikan kay halagi gumikan mugot pud karon sa mga bullying ba. Pero sa una, bitaw no, kaya wala mo may kailaan ng bullying, di ba? Karon raman na ning kuan, ning siya o tama ning bullying na nakwabang sa bagong generation, no? Sa una, bitaw kay wala. Sa una, kay puro binuang, wala gyud mo reklamo. Basta kay as long as nga dili lang bitaw masumbagan o sa una, kay makuan ra gyud sa una. Mapatawag ra gyud kag principal kung ugaling magkuan. Kini nga manumbag ka, di ba? O manapat ka o classmate. Pero katong bitaw mga yaga-yaga lang, napagani uban kaniadto kay ang tiil kay butangan og samin pagsamina ng mga babae nga nagpalda, di ba? Mo nay mga kuan kining trabaho sa una sa mga kining badlungon pod nga mga lalaki. Oh, pero wala may nahitabo sa una nga gidunggab, di ba? Wala gi nahitabo sa una nga dunay gi tikbas karon kay gumikan mangud ni sa kuan kini bitaw mga gadgets bang makita sa social media mga nga sa ba mga videos nga makita sa social media kay expose na kayo sagad ang mga batan-on sa mga gadgets mo nang makuha nila kun unsa ang ilang makita kabag tigbal kadas di ba sa una nga wala kayo gadgets di ba sa radyo lang ang kining kalingawan sa mga batan-on di ba wagi nahitabo sa una nga na-depress, na-truma, oh, wala gyud. Karon kay base gamay ra kayong project sa mga magtutudlo, pastilan, nanga-depress ng mga estudyante. Samot nang karong mga panahuna, uso kayong bullying, yaga-yaga ba, mga binuang. Dili bitaw kaguwanta sa mga binuang, muna giingon nga, diri ang ubang mga estudyante, magdalag hinagiban, kay kung magkinaon sa mandunggab, oh, una nga mas maayo ning lakang sa DLJ kabag digbulkadas nga unsa man siguraduhon gayud nga luwas no ang matag tulunghaan. Samtang dugang pa sa mga balita kabag digbulkadas diri paghihapon sa tuwa nga pagpanaguban oy alag mayong balita ni siya alang natong nga gusto nga mo-take og exam sa license or examination sa for professional teachers kabag digbulkadas no gumikan kay ang PRC 9 magpahigayon ng mobile filing sa licensure examination sa applications dress pagadian. Ang kumpletong detalye pinagi sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
2: BBC Live Report.
4: Nagbagawas og public advisory ang Professional Regulation Commission kon PRC Region 9 nga magpahigayon sila og filing of examination applications alang sa nagkadaiyang Professional Board Examination sa Plaza Luz Covered Court, FS Paharis Avenue, Pagadian City, sugod garong Hulyo 13 hangtod 23 tuig 2026, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Matod sa PRC 9, tumong niini nga mas mapadali og mahimong masayon na ang pagproseso sa aplikasyon sa mga aplikante. Gipay mangluan usab sa PRC nga walay dawaton nga aplikasyon alang sa licensure examination sa ilang regional office sa Balintawak, Pagadian sulod sa maong mga petsa. Ang tanang aplikasyon kinahanglan isubmitar lamang sa Plaza Luz Covered Court. Giawag ang tanang aplikante nga andamon daan ang ilang kompletong dokumento ug subayon ang opisyal nga Facebook page sa PRC Region 9, Pagadian City alang sa duga nga mga pahibalo. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
1: 106.3 sa Bautoy angay nga timan-an sa tuang mga buot ang mutay kong exam kabagtig kabulkadas nga dunay ongoing or kinibitawang coming no nga ipahigayon na nga mobile filing ano sa licensure examination applications sa Diris Pagadian na City sa covered court kabagtig kabulkadas kini aron nga mahatagan og agianan ang kato mga aplikante nga di na bitaw magpunsisok dito adto di na magkagasto pagdako aron lamang nga magfile sa ilahang kining application dito sa regional centers Balintawak di ba sakto puding gihimo sa PRC kabagtig kabulkadas. Nangita silag mga pamaagi aron nga matabangan nga maminusan ang galastuhan sa mga aplikante. Kaya karong mga panahuna kabag digbulgadas no mahal ra ba sa yang plite di Aspakuan paingon sa regional center nang taon to ay kining nagreklamo. Oy, speaking of plite, bao-bao do kining drivers dirang ruta ba pa sa Balintawak. Dili pareha ang inyuhang presyo dihang dapit or plitihan, no? Unsa may ahay may mahal ang pagpasaka o ang pagpauli, no? Kay kuan man gud tawag ani. Dunay nadawat na to nga kining reklamo kabag digbulkadas nga ningingon nga mas mahal ang pamasahe sa uban nga mga baobaw operators dira sa may Balintawak. Inigpauli na hinoon, ibis padulhog na hinoon, mahal. No? Pila ba giday ang kining taripa diha sa may Balintawak? Nga no, nga pagka mang daghan man ang muangal, nga mahal gayod ang plitihan. No? So manghinaot ang matagaan ni og pagtagad sa tuang kining hintungdang ahensya, no? Pumulagi na, mga pasahero, ayaw mo pataka og sakay po og bao-bao drivers, no? Diha sa kining nagbiyahe sa may Balintawak, kuno galing dili mo magkasinabot sa presyo sa plitihan. Pero kuno galing wala sa ning bungat og kinibitawang presyo sa plite samtang ikaw ning sakay, kun simong tan-aw kung kabalo ka pili taripa dihang dapita, mao ihatag, di ba? Samot na kung ugaling, wala mo'y gikasabutan kung pila yung pangayoon. Dahil hangi upunta sa mga baba operators, nga kung ugaling mangayo umuugdugang plate, alam po na sobra kamahal, oy. Di ba? Samot na kung ugaling, padulhog na. Kay, pauli naman na, padulhog naman. Di ba? Di na mo kalas o gasolina. Kalas o gasolina, katong pasaka. Di ba? So, ato sundo no sahay, ang kining taripa, no? Kay, basin po niya ba? Huwag nangayawat po siguro to si kuya. Mauna nga maningil o kining sobra kamahal. Napaguta naman God, mayon taog usara kabuk ang sakay, padulhog, di ba? Puno pa gid ang bawbao, nya pangayuan og kining dako nga plate. Di na po na makatarungan nun, okay? Samtang sa pikas bahin sa mga balita kabag ni Gabalgadas, dugang pa power tools gikan sa Zamboanga City Government. Gidonar sa City Jail report pinagi ni Bagding 29 Cheryl Onyitlerasan.
2: BBC Live Report.
5: Gidonar sa City Government of Zamboanga pinagi ni Executive Assistant Rosendo Castillo III ang mga power tools ngadto sa Zamboanga City Jail Male Dormitory aron suportahan ang livelihood o rehabilitation programs alang sa mga persons deprived of liberty kon PDLs. Ang mga donasyon gamiton sa furniture making o woodworking activities aron mapalambo ang technical skills, kalidad sa mga produkto o produktibidad sa mga PDLs isip kamahin sa ilang pagpangandam sa pagbalik sa komunidad. Sumala sa BJMP, ang mga donasyon nagpakita sa padayon nga suporta sa City Government of Zamboanga o sa mga kaabang nini sa rehabilitasyon, restorative justice o community development. Gilauman nga pinagi sa mga programa, makatabang kini sa mga PDLs alang sa ilang pagbalik sa komunidad. Bagding 29, Chiril Uniot Lirazan, Saddle FM o Radio Bagding.
6: Radio Magbating.
1: Alas sa 6:22 na itong oras sa Kabag ni Gabalgadas. Dari paghihapon sa tuwang at tulumanon ang lanog sa Bagtingan. Ang tuwang at tulumanon Kabag ni Gabalgadas, sinabagan paghihapon ka na sa Pagadian Junior College Incorporated kon PGCI. Alang na itong mga ginikanan nga doon ay grade 7 students. Alas sige, ay mostly na ang kahigayunan na kung gusto mo nga maka-avail og scholarship, pinagi sa ESC Scholar Kabag ni Gabalgadas. At doon lang bisitaha ang Pagadian Junior College Incorporated na nahimutang ibabaw gamay sa may Iliana sa Balangasan o ingaman obos usab sa may Mormons Church. Dahil sila nagdawat og mga enrollees alang sa mga ALS students. Samtang ang Iliana Bibio College, palay na sab ganing abag sa tulumanon ang lanog sa bagkon ng lanog sa Bagtingan. Hala na tong mga estudyante, kolehiyo nga kunay plano nga eskwela aron nga makahuman sa inyong gusto nga kurso nga kuhaon. O diri na apply kabag ni Gabalgadas sa ORP eskwela sa Iliana Bibio College. Ang Iliana Bibio, dunay ubos kayo nga tuition fee o labaw sa tanan, no? Pwede ka makapili sa mong klase buntagon, hapunon, or panggabi, eh. Munaway na paglangan pa. Alang nga niya itong dunay plano nga mo eskwela. O, dali na ang eskwela Kabag ni Gabalgadas sa Iliana Bibio College, the Builder Future Leaders. Samtang sa pikas sa bahin sa mga balita. Balita gikan paghihapon sa BBC News Center, nagpahinomdam ang Bangko Sentral ng Pilipinas to BSP ang mga Pilipino matutpa nga kinahanglan ng sayong mangandam alang sa ilang pagretero tungod kay dili igo ang kasamtangang binulang pensyon aron matubag ang tanang panginahanglan noon sa karitirado. Maunay ang ayang hinumduman gayon sa tuang mga katawhan natong mga katawhan rather, no? Piniha, panawagan na sa BSP. Matod pa sa BSP, usa sa mga pamaagi aron madugangan ang pundo sumabot tamao ang pag-apil sa Personal Equity and Retirement Account o PERA. Usa ka voluntaryong programa sa pagtipig ug pagpamuhunan nga gitumong alang sa dugang nga seguridad pinansyal panahon sa pagretiro. Pinaagi matud pa sa pera ang mga contributor makahimo og dugang nga retirement fund gawas sa ilang madawat gikan sa mga pension system sama sa SSS o GSIS. Aduna usab kini mga benepisyo sa buhis alang sa mga kumpikadong miyembro. Gidasig sa BSP ang publiko nga dili maghulat nga moabot ang edad sa pagretiro ay ha nga magtigom. Ang ayan matubang hinumduman nga magsugod na kung andam samtang sayo pa aron mas ligon ang pinansyal nga kahimtang sa umaabot kabagting o kabalgadas. Mabagin may mentalidad na itong mga Pinoy, di ba? Dili mangandam daan. Ayan na mangandam kung galing nagkadipo-dipo nagtaman na daan na mangandam daan kung nagkalisod na. Bueno, kabagting kabalgadas. Good morning di ay ni Nori Amor, ingon man na Tristan Gulay, Asha De Los Santos. Good morning. Sa may Ribukon na unta na ay medya nga muabot diri sa Ribukon kay dako kayong lanap. Dako kayong lanap di ana sa kuan kining Ribukon. Ay kumusta tuod mga suba or mga kabalayan nga or mga lugar nga dali kayong mabahaan. Sige, good morning sa inyong tanan. O diha, amping mo diha sa Ribukon, kabagdig kabalgadas. Atong panawagan diha sa inyuhang MDRA RIMO nga imonitor ginakanunay ang maong lungs, maong nga barangay. No? Diha sa barangay Ribukon, Dumalinawa. Naglanap na matod pa. Grabe gining ulan. Hantod karon kinig bundak paghihapon, kabagdig kabalgadas. Mahumod na punta ninig uli karon. Duty tanga murag piso, uli tanga mura og inahan. Bueno, wala kayo kong oras. Salamat kasi sa pagpakiguban. Hangtod na lamang sunod sa madupohon. Tulaman ng lanog sa magtingan. Maing buntag kaninyo, alas
2: 6:27. Nang paminaw ka mo sa lanog sa magtingan.
6: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
7: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
8: Pangatlong patinig ko sa inyo, mahalo ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga humanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung nakakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartod. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Pabili ako ulit. Paklo na, pinabili ko. Alay, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
10: Kipasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagid po nabihi. Dahil pagpag-abli, mautos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kaya siya Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
9: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
11: Experience the best accommodation from a hotel. The new
12: Pensione de Eliana.
11: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
13: Radio Magba.

Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Bating.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
4: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong

0: painumin.
1: Mm-hmm.
0: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Boya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, saan ko kami nagpo-coffee ng rice coffee.
1: Thank you very
0: every
1: much.
0: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
1: Tama, ganyan. Tama.
0: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1. Radio Magbating.

0: Bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat manhud setiil.
1: Sakit akong hawak diri sa may pilapin ako nya. Akong prangpaan ako, paragulay ko suba, murag panhud. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo gyan, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon ra gyan. Dilfin, hitiso, perpidad, turil, Davao City, 66.
0: Sed kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
2: Are you planning to build your dream home?
3: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
4: Hardware. Ngayong Hulyo ay Filariasis Mass Drug Administration Month. Ang filariasis ay isang sakit na dulot ng parasitong na ipapasa sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Kapag hindi naagapan, maaari itong magdulot ng matinding pamamaga ng mga binti, braso o ari na maaaring humantong sa permanenteng kapansanan at makaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay. Upang maiwasan ito, hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng kulipikadong mamamayana na makiisa sa Mass Drug Administration sa pamamagitan ng pag-inom ng mga ligtas sa epektibo at libreng gamot. Ang simpleng pag-inom ng gamot ay malaking hakbang para maprotektahan ang inyong sarili, pamilya at komunidad. Makiisa para sa isang filariasis-free na Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa simbihan sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 7 sa buntag.
2: BBC Bagting Balita.

0: ating balita. Lunes, hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdan lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Tabag ding og kabalkada, kumusta og maayong buntag ganinyong tanan. Adlaw kita karon nga Sabado pizza 11 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagding Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM og sa DXBZ Radio Bagding 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment og sa Radio Bagding News. Ma-monitor sab kita sa Radio Bagding mobile application.
2: BBC Bagding Balita.
0: BBC Headlines.
3: Sa uluhan sa baliktang lokal, job fair sa pagadian, gihugupan sa bagang duot sa mga aplikante, 15 na hired on the spot.
1: Inflation sa Zamboanga del Sur niya tumbulan sa Mayo ni Hinay.
3: Sa uluhan sa balitang regional, 20 anyos nga trabahante, patay human gitikba sa covered court sa General Santos City.
1: Babayi nga nagpakaron ingnon nga pag-ibig agent, arestado human giilad ang biktima o 1 million sa housing scam.
3: Sa uluhan sa balitang nasyonal, civil registration and vital statistic decade sa Pilipinas, gipalapda ni PBBM hangtod sa 2030.
1: Pag-angkon sa China sa Batanes baseless, sigon ni Defense Secretary Teodoro.
3: Sa balitang international, 12 patay sa nahitabong wildfire dito sa Spain.
1: Tensyon sa Strait of Hormuz, mas migrabe.
3: Sa uluhan sa balitang negosyo, PSEI o peso, ming ubos tungod sa pagkunhod sa Philippine Growth Forecast.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Alex Iala excited na sa fan meet sa Makate human sa historic Wimbledon run.
3: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, dulaan sa 500,000 ka HIV medicines i-distribute sa DOH alang sa PLHIV.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, nasayod ka ba nga ang imong kumingking pinakagamhanang parte sa kamot kung ginunitay ang isgutan nga naman.
3: Sa uluhan sa balitang showbiz, IU o Lee Jong Suk bulag na human sa upat katuig nga relasyon.
1: Mao kadtong mga uluhan sa BBC Bagding Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagding 27 Daryl Kat Ayaay.
1: Ako sab si Bagding 29 Cyril Unyot Lirazan. Ang BBC Bagding Balita alas 7 hatod sab kanato sa Pagadian Junior College.
2: BBC Bagding Balita.
4: Sa isna ang PJC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PJC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17th Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PJC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthen Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilaha nga 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholars sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes Barnes, Gerald Obedincio, o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities, o gymnastic winners, be one of them. Avail now sa ASC Scholarship sa Grade 7, first camp, first serve basis, Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
1: Og karon sa detalye sa atong mga balita, mga kabagding og kabalkada.
0: BBC Balitang Lokal.
3: Kapin sa 500 ka mga job seeker ang nisalmot kagahapon adlaw sa gipahigayong asenso sa Panarbaho Job Fair sa siyudad sa Pagadian sa pamasin nga makakita kini og trabaho. Ang mga aplikante ang nagikan sa siyudad og sa nagkadaiyang kalungsuran sa probinsya tungod kay bukas man kini alang sa tanan. Tumong sa mga kalihukan ang paghatag og dugang oportunidad sa trabaho labi na ni adto mga bag-ong ni graduar. Nasairan nga nikabat sa 400 kapin ka mga bakanting trabaho sa lokal ang itanyag sa Pagadian Employment Service Office kagahapon human kini gisalmutan sa mga nagkadaiyang employers. Samtang adunay napulog 5 ka mga aplikante na ang na-hired on the spot human nakapasar sa interview sa ilang gi-applyan og trabaho.
1: Sa laing detalye sa balitang lokal, gipahibalo ni PSA Zamboanga del Sur Statistical Specialist Dimna Bienes ang publiko nga nihinay ang paglihok sa inflation rate sa probinsya niadtong bulan sa Hunyo human nga nikabat lamang kini sa 8.1 gikan sa 9.5%. Nagkanayon si Bienes nga nagunang hinungdan sa paghinay sa inflation niadtong niaging bulan mao ang food and non-alcoholic beverages adunay 9.6%, transport 17.3%, ogang housing, water, electricity, gas and other fuels nga nikabat sa 4.5%. Samtang bisan pa man nga niubos ang presyo sa pipila ka mga palaliton, apanadunaw sa inisaka susama na lamang sa presyo sa mga tambal, educational services, clothing and footwear o uban pa.
0: BBC Balitang Regional.
3: Patayang usa ka 20 anyos nga trabahante human gitikbas sa wala pa mailhang suspect sulod sa covered court sa Purok San Roque, Barangay Labangal sa Yusa Buntag kagahapon adlaw Hulyo 10, 2026. Ang biktima gila nga si Junel Compisor na ilhan usab sa pipila ka residente isip Junel og lumulupyo sa Panlaki, Barangay Labangal. Base sa initial nga investigasyon, katapusan nakita ang biktima alauna sa kadlawon samtang nagkaon og pastil sa Zone 5. Wala madugay, nakadungog ang mga residente og kusog nga tingog gikan sa dool nga covered court. Sila pagtan-aw, ilang nakita ng biktima og naligo na sa kaugalingong dugo og wala na kinabuhi. Gibutyag sa mga otoridad nga dunay duha ka lawom nga samad tungod sa pagpanikbas. Padayon ang manhunt operation sa kapulisan aron madakpan ang responsable sa maong krimen.
1: Sa dugang detalye sa balitang regional, arestado sa mga operatiba sa CIDG ang usa ka 34 anyos nga babae nga gingong nagpakaron ingnon nga Pag-ibig Fund employee og nagkapangilad og 1 million pesos gikan sa usa ka home buyer pinagi sa peke nga transaksyon sa foreclosed housing units. Nasikop ang suspect nga nailhan lamang sa alias Liza atol sa entrapment operation sulod sa Pag-ibig Fund office sa Price Tower, Bahada, Davao City, Baguhan lang. Matod sa CIDG, nadakpan ng suspect samtang nagproseso matod pa og housing documents og nagdawat sa kwarta bisan wala siya'y authorization o connection sa Pag-ibig Fund. Sa investigasyon, gingong nagsugod ang modus niya itong April 2026, di nagpakaroon ingnon kining otorisadong Pag-ibig agent og nagtanyag og mga foreclosed nga balay. Tungod sa pagsalig, may bayad ang biktima og 1 million pesos alang sa 16 ka housing unit sa Deka Homes, usa ka unit sa Emily Homes, o usa pa sa Fort Vial Subdivision. Nadiskubrihan ang mga pagpanlimbong human mapamatud-an sa Pag-ibig nga peke ang mga dokumento og dili empleyado o otorisadong representante ang suspect. Bisa nakadawat na 1 million pesos na ngayo pagyod kini og dogang 120,000 inungdan nga nangayo og tabang ang biktima sa CIDG nga misangpot sa iyang pagkasikop. Nagatubang karon ang suspect o mga kasong paglapas sa Anti-Red Tape Act, usurpation of authority o estafa.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
0: BBC, Balita, National!
3: Ilugwaya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hangtod sa 2030 ang civil registration and vital statistics decade sa Pilipinas. Ang maunglakang nagpakita sa pagsalig sa gobyerno nga makabot ang universal o tukmang panahon sa civil registration, pagpaligon sa mga sistema sa identidad o pagpaligon sa sistema sa statistics sa Pilipinas. Ubos sa Proclamation Number 1339, gipalugwayan sa presidente ang implementasyon sa CRVS decade na original nga natapos niya noong 2024. Kini nahiuyon usab sa pagsalig sa Pilipinas sa regional nga framework sa United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific ingon man sa 2030 Agenda for Sustainable Development. Niining a proklamasyon nga gipirmahan ni atong Hulyo 6, 2026 ang Philippine Statistics Authority, gitudlo nga nanguna ang nanguna nga ahensya nga responsable sa pag-coordinate, pagdumala o pag-monitor sa implementasyon sa mga programa o inisyatibo ubos sa gipalugway nga CRVS decade. Ubos sa proklamasyon, ubos sa proklamasyon, ang tanan ng mga opisina sa gobyerno, lakip na mga corporation nga gipanagian o kontralado sa gobyerno, gimanduan sa paghatag sa gikinahanglan nga suporta o tabang sa PSA. Ang mga lokal nga government unit, mga non-government organization o mga pribadong sektor, giawhag usab nga aktibong moapil sa pagpatuman sa mga programa o inisyatibo ubos sa CRVS decade.
1: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, hugtanong gisupak ni Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. ang pamahayag sa pipila ka Chinese scholars nga ang Batanes gingong kabahin sumala pa sa China. Gitawag nining baseless o ludicrous ang nasangpit nga claim o gingong dili angayang mukatap ang sayop nga impormasyon. Alang kang Teodoro, angayan kining hatagan og dakong pagtagad sa international academic community gumikan kay posibleng nagpadayag lamang kini sa mas lapad nga strategic ambitions sa China sa rehiyon. Samtang sa laing bahin gihimugosan ni Batanes Representative si Riaco Gato Jr. nga ang Batanes usa ka lalawigan ilalom sa Republika sa Pilipinas ug ang soberanya sa nasud sa mga isla dugay na nga giila sa kasaysayan, konstitusyon ug mga balaod sa Pilipinas.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
0: BBC, Balita, Abroad!
3: Patay ang 12 individual human sa nahitabong wildfire sa southern Spain. Sumala pa ni Andalusia regional leader Juanma Moreno nga adunay lain pang 19 ang natala nga wala pa igkita. Nagtinabangay usab ang mga residente sa lugar para mapalong sa hingpit ang maong sunog. Gingon ang pagkatumba sa linya sa kuryente nga naigo sa mga sagbot o kakahuyana ang nahimong rason sa maong panghitabo dito sa Gallardos, Almeria. Malayo ni ini, hilabihana ang kasubo ni Regional President Juanma Moreno tungod kay daghan ang namatay o gadunay posibilidad nga madugagan pa kini. Ana sa 1,000 ka mga residente ang gipahiklin tungod sa maong dakong sunog.
1: Sa katapusang bahin sa balitang abroad, gireport sa International Organization for Independent Tanker Owners nga dako ang pag-ubos sa ihap sa mga barko nga nilabay sa Strait of Hormuz sunod sa paggrabe sa tension sa rehiyon gikan sa kapin kun kulang 130 ka mga barko kada adlaw sa wala pa miulbo ang tension. Ana na lamang sa usa ka digit na lang matud pa ang ihap sa mga barko nga gigamit ang rota para kini agiana. Inihuman sa subli nga binayluay sa mga airstrike ang Estados Unidos og Iran kaniadtong Miyerkules og Huwebes imbis nag-ceasefire na unta ni. Sigon sa military sa US, tinamaan kon naigo sa ilang airstrike ang nasa 90 ka target sa military dito sa Iran. Apil na niini ang pipila ka pasilidad nga dool sa Strait of Hormuz. Tumong matud pa nga pahuyangon ang katakos sa Iran nga atakihon ang commercial nga mga barko ug civilian nga moagi sa maong strait.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
3: Sa detalye sa balitang negosyo, gipahugtan si International Monetary Fund kon IMF o Asian Development Bank kon ADB ang forecast sa Philippine economy karong 2026 nga nagresulta sa negatibong pagsirado sa Philippine Stock Exchange Index kon PSEI o sa peso. Ang IMF mikunod sa growth outlook gikan sa 4.1% ngadto sa 3.9% tungod sa epekto sa Middle East crisis, samtang ang ADB mikunod gikan sa 4.4% ngadto sa 3.8% tungod sa delayed investment, taas nga commodity prices o climate risks. Tungod ini ang PSEI mikunod og 0.83% ngadto sa 6,223.87 points, samtang ang peso mikonminghuyang bato sa dolyar og misira sa 61.60 centavos. Sumala ni Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Ricafort, ang pagkunhod sa forecast o ang pagsaka sa presyo sa lana mao'y nakapaluya sa investors sentiment, bisan pa sa posibilidad nga ang Bangko Sentral ng Pilipinas kung BSP magpatuman og rate hikes aron mapaligon ang peso ug mokontrol ang inflation. Ang balitang negosyo, hatod ka nato sa EB Gadgets Pagadian. Nangita ba ka mo og cellphone, laptop, CCTV o guban pa? Good news, kay gumikan sa EB Gadgets, nag-offer sila og pautang nga cellphone o guban pa. Dala lamang ka mo og valid ID o down payment. Sa dili madugay, maka-cellphone na ka. So, sa pa man yung gihulat, ato na sa EB Gadgets Pagadian. Himutan sa Barangay San Francisco, Rizal Avenue, Pagadian City, at bang sa Pagprenta. Alang sa dugang kasayuran, doon lang mo silang staffs. Uli ka saya mo message silang FB account nga AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian, adunay nagkadaiyang branches. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.

0: Excited na ang Pinay tennis star nga si Alex Yala nga makighimamat sa iyang mga fans sa Osaka Fan Meet Experience karong Hulyo 15, 2019 nga ipaygayon sa Activity Center sa Makati. Ang rehistrasyon magsugod alas 4 sa hapon samtang ang opisyal nga programa magsugod alas 6 sa gabi. Kini nga kalihukan dungan sa iyang makasaysayanong kampanya sa Wimbledon. Diin iyang gipildi ang defending champion nga si Iga Swiatek sa wala pa siya mapukan ni Jasmine Paolini sa round of 16. Tungod sa iyang pag-abot sa fourth round, mibulsa si Yala og 300,000 kon $396,100 og 240 sa WTA ranking points. Gawas sa Wimbledon, misa kausab ang iyang grass court season human niya makuha ang WTA 125 title sa Birmingham og ang pagsulod sa semifinals sa Berlin Tennis Open. Nung dan nga miabot na sa kapin 53 million pesos ang iyang kinatibok ang prize money karong 2026 nga season. Ang iyang pag-uli sa nasud, gilauman nga maghatag og dakong inspirasyon sa mga batanong atleta sa Pilipinas. Ang balitang sports sa tudyan nato ni former City Councilor Jesus Idol Jun Bahamonde o Clarissa Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kamupalit o liquefied petroleum gas ato na sa Petron Gasol. Ang ilang main na himutang sa Santiago Dol sa Dibim. Ang ilang lain nga branch na himutang sa Duterte Street Gatas near Shell Gasoline Station. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon na sila ilang branch kon ang ilang main na doon na himutang Dol sa MC College. Pagado na sila ilang branch sama sa lungsod sa Dumalinaw, Aurora, Tukuran, Zamboanga del Sur.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
2: Sa detalye sa kahimsog sa panlawas, gikatakda nga magapuna-puna Department of Health kung DOH sa sunod simana, 2.5 million kabotilya sa ARV medicines alang sa mga persons living with HIV human kini mga inspeksyon. Ang unang tranche naglangkob sa LTD o kabahin sa gilaumang 1.2 million ka HIV communities o gipanghatag sa nasud. Gipaniguro sa DOH nga ang mga miabot nga ARV medicines luwas, epektibo, di kalidad o nakarehestro sa Food and Drug Administration.
0: Ang balita sa mayong panlawas, hatod ka nato sa Camp Health Multi-Specialty nga nanimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa lima ka-espesyalistang mga doktor. Pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician gynecologist nga doon ay subspecialty sa maternal fetal medicine. Ang Camp Health Multi-Specialty na doon na pailain pang doktor, si Dr. Gina Oliver Bangkoro, Dr. Ravina Bangkoro, Dr. V. Ann Toledo, Dr. Carlo Tagog, Dr. Heidi Abalie. Alang sa dugang kasayuran, just call or text sa 0935-596-6752. Again, 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
0: Nasayo, kabag. Alright, mga kabagting o kabulkada, dinita sa nasayod ka ba? And of course, bagting 27.
2: Yes.
0: Camera o controversial kayo siya. Nga no daw ko no, nasayod ka ba nga ang imong kumingking, mauday ko no ang pinakagamhanan. Ato ning sairan ko nga nung pinakagamhanan maning kamuta ni o kamot kumingki nga ni. Nasayod ka ba nga ang imong pinky finger nga mas na ilang kumingking mo'y pinakagamay nga kulamoy sa imong kamot apan gikonsiderar kini nga powerhouse sa grip strength o kinak o kining gitawag nga kinakusgan kon ginunitay ang hisgutan. Sige daw be, kusuba. Sige, lilian na inyo ang mga kumingking diha, no? Kung kuan ba, kanang tinuod ba yun ni nga, kanang kinakusgan. Nagduha-duha ka siguro kung tinuod ba. Amo, nalang tawa diha, lilian, hika pa.
2: Lisod.
0: Lisod kayo. Aniya ang mga mahinungdanong kasayuran mahitungod sa gingong grip power sa kumingking. Nasayod ka ba nga taliwala sa pagkagamay nga kulamoy? Apil pa ang ring finger. Apan naghatag kini og halos 33% ngadto sa 50% sa kinatibuk ang kusog sa mga kamot sa higayon. Ado na kitay gunitang butang sama sa martilyo, rakita o barbell o uban pa. Tungod kay konektado kini sa hypothenar eminence, ang tambokong bahin sa palad nga anaa mahimutang sa ubos sa kumingking. Maudi ay. Nga doon ay tulog ka mga dedicated muscles. Siya, ito doon ni Leon B. Tulog ka dedicated muscles. Ang mga muscles maoy naghatag sa igong katakos nga mutikuko. Mutikuko o maoy hugot nga mugunit sa bisan unsang mga butang nga gipanggunitan. Sige, Lili, sneaky. Nasayod ka ba nga nabahin ang gimbuhaton sa mga kulamoy? Mga kulamoy sa kamot ang thumb, index o middle finger. Uy, naay apil middle finger. Alang kini sa precision sama sa paggunit sa ballpen o pagpunit sa mga sinsilyo. Pero ang kumingking o ganing ring finger, sunod man ni sila, kumingking, ring finger, mausab ang responsable sa power o strength sa natad sa pag-alsa, pagpugong aron dili mabuhian ang gibitbit. Pagpugong aron dili nimo siya buhian. Bot-bot. Samtang sa laing bahin, nasayod ka ba nga diha sa musika, sports o sa bisan unsang skills, bililhon ang mga kumingking maong giampingan nila pag-ayo nga dili mapiang. Maudi ay dili mabali o maputol kay mao man dinhi ang pinaka powerful ang ilang mga kulamoy. Apil na niini ang kumingking. Nasayod ka ba nga kon wala imong ring or ang pinky finger, mawad-an ka usab og 55% sa total strength sa imong kamot. Busa ang pingi sama sa imong pag-amping niya.
2: Kung anong gamiton ni Kena siya.
0: Mm-hmm.
2: Kay mo sa may pangkuan.
0: Pangkuan? Panghingog mo. Ang balita sa nasayod ka ba? Hatod ka nato sa Iliana Bayview College nga nahimutang sa Balangasan, Pagadian. Naginusarang pribadong tulunghaan sa syudad nga dunay pinakaubos nga tuition fee. Ang Iliana Bayview College nagtanya gugunom ka kurso nga mao kining mosunod: BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor of Arts in English Language Studies, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education. Pwede ka makabilis mong klase buntagon, hapunon o panggabi. Busa, wala nay rason nga dili ka makatungha ilabi na sa mga working students. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
1: BBC Martin Balita.
3: Mga madi o padi, ani ana ang balitang showbiz.
0: Alright, dinhi na po ta sa showbiz. Ngano man kang nagbulag ni sila?
2: Alright, hingpit nang nagbulag ang South Korean singer-actress nga si IU o actor nga si Lee Jong-suk. Uman sa upat katuig nilang relasyon, sigon sa opisyal nga confirmation, gikan sila mga tag sa kamanga ahensya. Sumala sa Edam Entertainment o Ace Factory, nagdesisyon ang duha katapuson ang ilang relasyon apan magpabiling gihapon nga good friends ang ilang trabaho. Base sa mga reports sa South Korea, giingon usa sa mga hinungdan sa ilang panagbulag mao ang wala na panahon sa usag-usa tungod sa ilang mga career.
0: Tungod ba kanini or nay laing third party?
2: Kana lang yun. Mayra po kay ako daw mupulin.
0: Mamara
2: man ming mata.
0: Mata.
2: Matunatagkuhan na ni Korea.
0: Oh, mata lang.
2: Uban ka, Nikki?
0: Mata lang ko daw ko na itutukan. Sige, managingon nga, kung doon na mo yung mga trabaho, hatagi yun ninyo o panahon ang yung usag-usa. Kay mo man ay mga hinungdan, usa sa mga hinungdan nga magbulag. Doon na mo ay walay pagsinabtanay.
2: Give time.
0: Yes. Abi ko, give thanks.
2: Okay na po, give thanks.
0: Give thanks.
2: Anyong hasyo.
0: Andam
2: na ko ha.
0: Ona nga kinanglan og wala moy namoy walay pag sinabtan ay solbaron gyud na ninyo dayon. Dili ninyo paabtan og sunod adlaw kay hangtod nga ina na manggod ma-cool na siya, ma-cool, mabugnaw.
2: Pero lisod manggod pod sila kay kuan man, puros man sila artista. Ah,
0: puro gyud sila artista.
2: Mga career lisod kay kuan noon.
0: Mhm, ya yeah, mga sikat manggod ni sila mao na nga. Ayaw gyud mo pag artista. Samtang sa Bikas Bahin, good morning sa mga naglantaw sa atong Facebook Live karon sa Radyo Bagting News Official Facebook page. Akip na usab sa mga naglantaw karon sa BBC's Entertainment. Good morning kaninyong tanan. Lakip na usab sa mga nakamonitor sa Radyo Bagting mobile application. Alang niya itong wala pa naka-download. Ala sige, pag-download na mo sa Radyo Bagting mobile application. Available ka na sa Google Play Store. And of course, ay mo kalimot sa pag-like, pag-share, pag-follow sa ito ang official Facebook pages alang sa mga programa o mga entertainment programa. Diyan ninyo i-follow sa BBC's Entertainment and sa mga balita o impormasyon din sa Radyo Bagting News official Facebook page. Good morning also ni JV Aninyon din sa Tukuran, Tristan Wayat Gulay, Rebecca Onito din sa Mid Salif, Zamboanga del Sur, Winter Snow o si Divine Grace Blaza din sa Dumingag, Zamboanga del Sur.
2: And also good morning to Miss Rose and RC. Oh, happy birthday day sa tanan ng birthday, no?
0: Mm-hmm. Sige, happy happy birthday kaninyong tanan. Ugma no, July 12. Oh. Asa gay tama birthday.
2: Bekena man.
0: Sige, so mo ka na mga kabagting o kabalkada. Ang naglangkob sa itong BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
2: Ako si Bagting 27, Daryl Kat, ayaay.
0: Ako sab si Bagting 29, Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat o maing buntag kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
3: BBC Health Report. Said health report. Health report.
4: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kad nga nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Ba sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
3: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
5: Bukod po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
6: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawa. Okay. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Tsaka mabuti na rin yung kain ko at yung tulog ko.
5: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
6: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong maramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
3: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
7: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.

0: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kugon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot na migmati kaniyo, pa-check up ko dito. Pas duha pag jud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko igiinom ron nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oh, wala, kana na lang jud sa kapi na lang jud niya nga paragis bila-bila niya. Pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na jud ang imuhang UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin ano nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, kita ng kapi nga bila-bila, okay na jud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang jud siya. Ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal, gikan sa aning nga produkto. Simbi ako dyan ang giampo no nga, Lord, tagailan jud ko o ka ng maayo nga tambal. Kay kapoy ba sige inom o mga kapsul nga dagko no? Kapoy na ba? Maayman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niyang unto mo, inom na po ko. 3 times ini, kapi jud ko nga. Paradis bila-bila. Lisa Hiram Prausos. Kuan ako, 5'7".
2: Busa sa unsamang balatian. Adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili nga ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila.
5: Paragis Bila-Bila.
4: Paragis Bila-Bila.
6: Radyo Magbating.
7: Ning mosunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binairan nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon.
8: Asenso Pagadian, Mayor Sami Ko.
9: Mga higala, kumustag mayong adlaw kaninyong tanan, kini si Redrio ang makiguban kaninyo dinhi sa ang kaakuhan. Siyempre pa naman ang kaakuhan gikan dinhi sa Little Hong Kong of the South, ang regional center sa Western Mindanao, one of the most progressive cities in Mindanao, tungod sa administrasyon ni Mayor Samico ang Pagadian City. Pinaagi sa kusgan ng mga FM og AM radio stations dinhi sa syudad sa Pagadian. Assalamualaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Mapiya mapita sa kanulangon o paggalik ko ang mga Muslim. Gimpi adlaw nan patad ang mga sumanin, mayong adlaw kaninyong tanan hurot. Alang sa mga taga Pagadian City, mga taga tibuok lalawigan sa Zamboanga del Sur og sa kanait nga mga dapit nga maabot sa pagsibya og sa tibuok kalibutan nga nagview sa mga Facebook pages nga live ang kaakuhan. Syempre pa ang pinakasikat nga intro karong panahuna sa tibuok kalibutan og gikagubtan gikasuyaan sa uban. Ang akong kauban, pinakagwapo sa tibuok kalibutan, giilugan sa tanan, gihuwat sa tanan, Dodds Marson, Dodds Abante!
10: Yes, bagay gala, kumusta ug maayong adlaw kaninyong tanan. Welcome sa inyong programang Ang Kakuhan, pinaagi ni Mayor Samico. Nga asenso, pagadian, para ang tanang katawha, digdak bayan, adunay kalabutan sa mga proyekto programang pagkalambuan ning syudad sa Pagadian. And of course, sa gihapon, inyong higala, Dodds Marson.
9: Yes, Dodds, karong mga panahon na. It's a July, North Ration Month. Anya dinhi sa dakbayan sa Pagadian ang mando ni Mayor Samico nga kinahanglan nga ang ato ang katawhan kining puno sa kining
10: pagmaya
9: kanang Siyempre, pagmayagin na. Kanang, kuan ba, health, with health, health care, sa health benefits, saktong nutrisyon. Dili lang kay maingon nga tambok ta, sakto na ta. Well, gipasaigdahan ang National Nutrition Council 9, Region 9 in Pagadian City, nagpahigayon sa pagkanang bukas, no? Sa 52nd Nutrition Month.
10: Yes, bauda bagay gala, nagbalampuson nga gipahigayon pinaagi sa National Nutrition Council Region 9 og in partnership sa City Government of Pagadian nga pinanguluhan ni Mayor Sam Ico ang binulan nga pagbukas sa ika 52nd kon 52 nga Nutrition Month celebration nga sa pakigtimbayayong sa kagamhanang lokal pinaagi ni Mayor Sam Ico dito gipahigayon sa may City Mall in Akbayan sa Pagadian. Gipasi

0: Training mga bata tungod kay karong bulana ang pagsuulog sa Nutrition Month. Kinumdum ko sa o nate nga og Nutrition Month o magdalagutan kay magluto-luto sa eskwelahan.
1: Yes, oo. Oh, oh. Karon lahi man magdala mag fast gikan sa fast food. Asa nang nutrition,
0: Nutrition na Month kuan nga siya kanang ang una niya kanang mga glow go grow.
1: Yes.
0: Pero karon lahi
1: grow,
0: naman no.
1: Glow.
0: Daghan namang mga bagong imbento karon nga mga pagkaon.
1: Maog yun, mga fried chicken na may pandadoon ani. So, kinahanglan nga katong mga utan nga.
0: Katong yun,
1: agikan sa kinutlo, bagikan sa iyong garden. No, dili lang po dingon nga magkugita sa pagkaon o kanang mga health foods.
0: Kundi, so, una, pag Nutrition Month, ah, lumba ay magdala kamuti, kalabasa, galay.
1: Mauna siya rin. Walay subak-subak dyan na siya. Mauna siya katong pure nga utan. Giyon, unya ka na nga. Diligikan sa merkado. Diligikan sa merkado. Kung diligikan sa inyong mga backyard gardens. Well, din sa dakbayan sa pagadian, ang ato ang amahan si Mayor Samico ang nagbando gayod sa ato ang kanang mga personahe sa health services sama sa atong City Health Office, sa ato ang Pagadian City Infirmary, sa ato ang kanang nasa mga health nagpahigayog healthcare sa ato ang katauhan sa dakbayan sa Pagadian nga kanang insaktong impormasyon magyod ang gikinahanglan nila dods dayon na kinahanglan ng atong katauhan mamati pod sa ato ang mga kanang tinugyanan sa maayong panglawas kaya sila may nakahibaw.
0: Yes, bawo na mga igala o ganausab sa mga nga kalihukan sa former City Councilor Dr. D.K. Fernandez tungod kay usab-usab ni sa nag-advocate o nagpasiugda kaning maayong nutrisyon sa mga kabataan din sa 54 kabarangay ning Dakbayan sa Pagadian o inline usab ni Ana. Ang libreng serbisyo alang sa masa kung ilsam, anaw sabi niya ipaygayo ng food feeding program kung share a milk food feeding program nga ipangunahan usab na sa Pagadian City Nutrition Council ubos pagpangulo ni Ma'am Joy Pama Kalimbo nga nagtumong usab sa paghatag o pagkaon sa nutrisyon sa mga kabataan sa kada elementarya sa pagpahigayon sa libreng serbisyo alang sa masa. Usa ni anang highlight ang food feeding program nagyan ng chocolate rice o gatas, Nutri-Booster o guban pa ngay panghatag nga makabenepisyo ang mga kabataan pinaagi sa maayong panglawas o sa bitamina sa kuan kaning mga kabataan sa nasangpit ng mga barangay.
1: Yes, marabag ala Engineer Roger Acidilio ang style si Muhang kuan dods kaning action with matching ang kamot imiana ba. Niya mura po tanaw po na ako ka kaya nakaante para po ka mura po kag si Konsehal Dr. Ariel Lim.
0: Ikaw po tayo mura po kag
1: time sa time sa ayaw tong basing mo yung ka mura kag si
0: Konsehal Marjorie Rebelo Cero. Oh, ito na yung ipakumusta niya itong mga amigo nga konsehal,
1: yes.
0: Si Doc Arilim, si Konsehal Binkolbe,
1: si... Mayong adlaw ni City Councilor Binkolbe o ba ni Barangay Councilor Liti Colbe. Salamat kayo sa inyong pag-share kanunay.
0: Nag-share kanunay sa atoang ELSAM.
1: Yes, sa kalihukan sa ELSAM, sa atoang sa pag-upload niya ni Ilapong G-share. So, salamat kayo kaninyo.
0: Yes. Umusap si City Councilor Marjorie Rebelo Zero. Kuan manggod na adunay ni mga kuan ba kanang mga sabot-sabot na
1: ay lang magkapikon diha speakers kay kanang kuan man na siya friendship para man na siya rin kung ang mapikon ra ba kanang kuan ang masuko anang mapildi gin ha ay lang mo kasuko aron mo makadaog pirmi. Wala man sabta ng ilog o kaoban. Kaya ang mga kaoban na ang kuan daw, ang orange daw, ng ilog daw kaoban, dods.
0: Kaya bang istorya ba nga, yung unaana ba nga, hipokrito nga pagkaisa ng ilog kaoban. Musa ako may mga ilog kaoban, huwag mahawa mo, oh, well fine, hawa. Di man kawalan kay kabalo man si Mayor Samico o ang mga katawan o sa iyang lineup nga maayo ang padulungan sa iyang liderato o siyang administrasyon sa orange. Maklaro man adunay mga saktong serbisyo pero purya sa way animpulahan bisan pag unsaon ninyo og likalikay din ha kuan ba kanang dili kabalo makigangay sa inyong mga grupo mo nang daghan kayo nang gisoko nang asoko bisan pag kinsay pasultihon inyong mga line up diha nang giyaw-yaw kay halos inyo ho no inyo ho naman tanan hinoon di mo kabalo mo angay Unya kay la daghan ra pa kuno kanang pang ilisan nga

0: ilahang kasamtangan nga nalingkod sa mga posisyon sa kadalungsod, ilisan nga ilahang mga parente. Bantay-bantay mo diha mga
1: ilis ang ilang mga paryente.
0: Ilis ilang mga kaliwat. Bantay-bantay mo diha kay makontrahan mo at ang tangon mo.
1: Anyway, bisag dili paryente, ila man ang ipoli basta dili lang sa basta musungag nila. Basta musungag nila, pulihan gina nila nga kana bitaw nga murag administrasyon karon nga musungagan ikala lutos taman sa Ginhawa. Well, iniwapon na lahi pod ang Mayor Samico kay kang Mayor Samico inamahan man ginangiyaha. Bisan pa kinsay pa istoryahon og nakasinati gikan ni Mayor Samico kun dauton gani na si Mayor Samico kanang mudoko lang na siya og mangagho o magmudoko lang og paout dayon syempre tubagon gyud kay og mao na di mangin na siya mao unya kanang kuan lang po na siya masad pud ta biya dods kung naay kauban magtabok spikas pero in a democratic country
0: ila man ang katungod mo tabok sila
1: tabok lang po nila asa sila ganahan og asa sila kampante
0: aduna mo tabok aduna po mo balik aba magtabok-tabok, well, si Mayor Samico open gate.
1: Yes.
0: Pagkinsay,
1: so,
0: makikabin.
1: Wala mangilog ang orange sa inihong kauban. Daubi, gusto lang sa mga kauban ninyo nga makikpicture ni Mayor Samico tungod kay guwapo nga mayor sa Pagadian. Yes. Tinuod, mangin na. Dayon, makikpicture ni former city councilor Sam Tyra, makikhulagway ni Samantha L. Kining marami ko mga artista.
0: Katong pag-open sa coffee spot di Astigoma, nag-abot gid sila si Mayor Samico, si Sam Tyra ko, si Lance niya, si Marjorie Rebelo, Doc Arielim, murag ko ano
1: ba ni Ingeniero
0: Gerasdilio niya. Vice Mayor umabot Doc Arielim.
1: ang masuya maded. Mamatay na lang magtakilid ilabay sa bakilid.
0: Kuyawan na ba ni sila kay
1: Kuyawan?
0: Kuyawan na ba sige ba siya tapal niya unay kwarta taon gamiton sa eleksyon. Nansaon na lang unya ang kwartahan hinihinay na mag anhid ang mayor sa Mico. So mag ina reality kanay mag istorya murag kanang mahulog tagi gaga marag kanang kasi istorya lang pero mao gini ang mga hulungihong sa mga kuan kanang reliable source person.
1: So wala mangilog at balik ko na wala mangilog og kauban ang orange unsaman way buot kay Ilogon. Kusa lang kung mahigugma nga muabin sa kampo ni Mayor Samico, mutabok sa kampo ni Mayor Samico. Well, dako kay ngisi si Mayor Samico, wala siya ipagpili. Kaya matun niya, it's addition, not sub kanang dili minus, it's a plus. So, anyway, katong naguna-una nga magpa-picture ni Mayor Samico, pwede ra kaayo, good na. Katong
0: picture usab na mo dali, okay ra kaayo.
1: Wow, kanay. Naa si Elle, naa si Dodds. Wagay problema niya, mga ulitaw ni sila.
0: Og, ang kuwan
1: ba ninang-ninang sila? Basta magninang na nako, Dodds. Kana, minyo na na. Minyo pero na. Paman mo nagninang nako. So, wala pagin mo na minyo, ang, ulitaw pa mo.
0: Ang food fair sa Barangay Tiguma, Airport Road, Pagasugda na,
1: karong
0: kuwan. Pizza 15. Pizza 15 ha. Go pa na po to. Mga na po diha sa Airport Road sa Barangay Tiguma. Kani gibutyag sa Gipaygayon nga interview ni Kapitan at si Tampo sa maong barangay karong Hulyo 15. Matod pa ni Kapitana ang maong kalihukan usak Higayon aron mapasiugda ang lokal nga pagkao, negosyo ug talento sa komunidad. Gihaw sa pagpasalamatan si of course si Mayor Samico, si number 1 Consul Roger Asdilio, og uban nga aming suporta og si City Councilor Lance Samuelco sa magmanampuson pohon sa pagpahigayon sa araw ng Barangay Tiguma og kaning festa kay nagdungan man ni sila nasunod-sunod.
1: Dali arap sa panahon no?
0: Mao na ang pagpahigayon diha sa food fair sa Barangay Tiguma Airport Road atuan ang atuan hugupan para tabang putabsa sa mga lokal nga mga negosyo sa pagkaon dinis dakbayan sa Pagadian.
1: Yes, kanang birah banat yod Kapitan Che Tampos sa barangay ay guma
0: ay pagansi
1: sa Pagadian. Anyway, mausab na yung mga kalambuan sa ato ang mga kabarangayan din sa siyudad sa Pagadian. And dudes, napay uban nga mga akahaka nila ba? Sige daw pa-attendance. Sige pa-attendance sa ang kwarta sa calamity budget. Saan na istorya?
0: Ako atong may nandumani, atong nikalabay ng mga simana. Ano na ito yung download si Presidente Bongbong Marcos? Pila ito, kantidad na ito?
1: Katong dito sa Sambuanga City.
0: Mauna nga, dako-dako yung kantidad. O pila ito ka million, gidownload. O niya, kay, asa ka ng kortahan, no? Kay atong nadunggan, sige lang, patindans. O niya, gusto ko ng patindans ang tindans. Mauna, liquidation.
1: O, oh, mangunta ka apil sa tindans, ana. Mauna, di kita kahibaw po, asa ng kortahan.
0: Nana ba? Mauna, gamiton, i-election siguro kay... Mulo la tindas at tindans, mo na ito.
1: So, ato lang paminaw na sila diha. Wala mi naghisgot nga kami-kami lang buot-buot. Na man lang goy nag-text na mo dire nga nakapirma daw sila og atindans sa diha sa Kapikas at Bang. Calamity budget daw to og asa na nawagin mi kahibaw ana. Pangutan na ninyo ang taga-probinsya.
0: Huwag may kalibutan niya na. Asa na? Asa ng mga kwartahan ron?
1: Asa ng mga kwartahan na kay ang sa Buanga del Sur Medical Center gani ugwa na uyog. Wag yun gani hatagi o wheelchairs or wa pamalitig wheelchairs.
0: Ugwa mapos ang sa Buanga sa mga del Sur Medical Center nga karoon ang gaanag tent center. Wag yung palitig wheelchair pero ang serbisyo mo naghapo na naghapo yung tent naman sa namin tao ng ospital.
1: Yes, nagpasabot man ang ato ang hipi sa kanang maong ospital. Diha, nindot man ang pagpasabot pero lagi ang atong question diha ang pundo. Asa ang pundo diha nga perte mang dakua sa pundo dayon nga naman na nga salawayon man kaayo ang maong edipisyo diha, anabisa na lagpagpintal, kanindo ta, mag-uha po ninyo na. Ngayon, kanang kwan lang doon, dili ingon nga sosyal kayo tanahon, at least limpyo, no? Dayon, ang dunay maintenance, sama sa pagkaguba ng mga electric fans, mga ceiling fans, inyong mga beds diha, o pag maintain sa mga comfort rooms kay ang comfort rooms manggod sa ka hospital mao ginay gikinahang lang ati manon perme alimpyuhan perme para sa mga nangaon ha kay bisan kinsa man lang gud ang mogamit ana nga mga pasyente mga watchers o uban pa nga mobisita sa mga pasyente so at least kanang komporta at least nga kanang kuan ba presentable dayon. Ang ato ang mga staff, no? Ang ato ang staff nagkinahanglan pud na og kaning maayong gawi og maayong pagtagad, maayong pamatasan na bisan unsa kapungot, kanang unsa kalagot, smile og mutagad lang gyapon. So, maor ginay ato ang balik-balikon bisan unsaon ninyo pasabot-pasabot kay nahuman na damage has been done. Oh, kana manggod ang nakaapan manggod ani og sa kuan pa ni sinampang koy pang nakabog tik-tik manggod ani gisugdan sa gobernadora. Tungod sa ilang inyong pagpanaway sa ilsam nga usara ka wheelchair ang ihatag sa barangay. So ato naman ang napasabot nganong usa ka wheelchair ang ihatag sa barangay magampo pa mga nitag walay ihatag nga wheelchair kana buti pasabot walay dili makalakaw sa usa ka barangay.
0: Walay nagsakit, walay nagbedridden. O gumulay wheelchair nga ihatag niya sila kay lahiban nga gusto nila purun ang katawhan sa barangay tagsar lagi daw na unsa man ang pagamsaw.
1: Oh kanang bisan bisan og gawa nag makalakaw ra hatagan gid ina ni mo wheelchair unsa po
0: yes mo na ba ang ilang balik-balik usab nga isyu ni mayor kanang gitaw aman-aman wa mo pul wa mo sumhe
1: dugay man kay
0: wala moy wa moy isyo nga ikalabay ni Mayor Samico nagbalik-balik lang mo diha og yama-yama nga panahon pa ng mampur dugay ra man na dismiss kami. Kami mo bira niyo isyo perti kin daghana. Dili mahuman ang pila ka tuig og binatbat ni mga isyo ninyo diha
1: perti kin daghana. Daghan issues nga kanang magkuan ninyo magsaway pero dili man mi mo tackle or dili mi mo manghilabot basta kanang dili lang pod mi ninyo hilabdan kay hilabdan manggod mi ninyo ang administrasyon ni Mayor Samico bagkuan lang yod ang pagbalos ba tinuod yod kay magtumutumo ra manggod mo unya haladods na amay ko andra kanang PMO na pagi dubliman PM og text Asa naman ang mga kwarta? Nga nimpirma pa man na sila sa impeachment.
0: Oh.
1: Kang duha ka, o sa ni? Duha ka.
0: Tulo ka congressman.
1: Oh, tulo ka congressman. Ada duham ko gibutang dire. Duha ka congressman, first ug second district, ana di ikatulo daw. Oh. Ikatulo, katong sa party list, nga ilaha lang gihapon. Tulo ka congressman ng pirma sa impeachment, batok ni Vice President Sara Duterte, unya kay Paldo man to. Paldo di ito, Dods?
0: Paldo? Mo bitaw na nga.
1: Ah, mao ba?
0: Padayon karon ang kanang kuan, kanang impeachment hearing ni BP Sara. So, dito, mga sambusuryan, kabalot na daghag mga Duterte supporters, inyo kalimtan nga ang nagpirma sa impeachment complaint ang congressman sa 1st District nga si Joseph Yu, si second district si Victoria Yu, o ang One Co-op Cooperative si Jihan Banaglipa. Ang nagpirma sa impeachment nga karon nagpadayon ang trial. So ana lang, mo na angay nato nga dili kalimtan og naunsa na unsay dagan nato ron sa Pilipinas, grabing korupsyon tungod gyud kurakot sa pipila ka mga congressman. Ubay-ubay gid pud mga congressman may
1: yes, dala kwa sa mga tanong. Pataka lang gyud yama-yama against sa ato ang vice presidente. No, kanang dili na madawat sa katawhan, yung ingon ra badayon og taong bayan ang mamahimong
0: taumbayan sumbaga
1: mamahimong maipit taong bayan ang makaluluoy adili ay wala tay labot ana ang apilapilon kun taninyo mga tuwa lang nga ang pondo sa ato ang kagamhanan at least makita gyud unta dods
0: unta
1: makita gyud unta ilabi na dinhi sa pa lalawigan sa Zamboanga del Sur ang una maguna tong makita ang paghinambog ni aning Mega Gym nila nga kun atong boto naon
0: ha tukog ang nagbarog
1: oh mao na siya diha og ikaw pa ipatimbang na lang na aron mapuslan pa murag ko dako pa siguro halin dods
0: dako kay halin kay di ba basta nga putaw katubagi ng mga basta katong pangbuilding nga putaw niya ingon pa nga sige magtrabaho kung sige pang trabaho na anong tani atop kung sige pang trabaho dako naunta na og improvement karon wala man nataian na ulan init nahantod nataya na lang ang mga clothing putaw magigamit ana
1: oh
0: sige panaway din he
1: oh hinungdan nga pag-abot atong last Sunday nga kadtong mga vloggers nga mga riders dito lang sa may Unity Park nila giabi-abi pero dinhi sa syudad sa Pagadian giabi-abi pinangluhan sa to ang mayor Samico diha gid sa Glass Gym sa may Rotunda Hills dinhi sa Dakbayan sa Pagadian gidala pa sa uban nga mga and tourism destination like water park ang ato ang mga riders dako kayo ang ilang pasalamat ni Mayor Samico dako kayo sila ngisi nga diin gitor sila ni Mayor Sami labi na dito sa Pagadian City Water Park og na hataas pa ang taamang gutong panahon na dods magkuan sila din sa Pagadian mo stay sila basta one night pero kay Apiki Manggod ang ilahang kanang kuan communication maotong inadto lang ang nahimong pag-entertain sa ato ang kagamhanan sa Dakbayan sa Pagadian.
0: Yes.
1: So kung namoy mga events, mga grupo or para sa turismo or whatsoever gusto mo manig Pagadian, so kanang mag-abiso nga kanang kuan palayo-layo para mapangandaman cute sa taman.
0: Mao na mga igala, kumusta ato sabi follow-up ang Zamboanga del Sur Medical Center. Ang serbisyo nga unta dili na magtint kay makauulaw kaayo no. Ang uban nga dili na moanha sa maong ospital kay lagi mosamot ilahang sakit. Magbasa na puta og mga comment nga may kalabutan aning sa wheelchair sa Zamboanga del Sur Medical Center, content center. Hala, abi na kog nausob na. Maora day gihapon sim sa Aqua 2023. Naunta ko diha ko mga anak pero sa Margos na lang kay basin sobra na sa kasakit sa akong tiyan giingnan ra ko sa nurse nga wala pa na ma'am unya ana pa jud tong staff diha sa gawas na palakon sa daw ko niya dito sa Picas building kay para masikaso ko sa akong doktor ataya lagi may gani na iniingon nga na adto na lang sa Margos ma'am kay dito masikaso ka pero thank you Lord kay habang nagbiyahe ko hasta sa kita jud sa kuntian kay na-feel na ako nga akong anak na ana sa mugawas na gyud. Nya pagabot sa Margos Walay daghang chichiburitse sa room para mga nak gani nakaabot ra jud ko, never again jud ko diha mga